the streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.

0: mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo Radyo Todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras alas 8:25 na. Di naduga kita ita mahaba-haba nga mga minutos banwa. Ay gulpi lang namuslok kurong supply ita kuryente bilog nga klan. Pero okay na. Nakabalik na kita. Nakabalik pero mabitin kita sigurado. Mabitin na naman kita makarong adlaw it Biyernes.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Sina ko na utod kay na. Ay happy birthday na sa among unikaiha kay Joel Rett Depenso Reyes nga nag-celebrate ko ng birthday today. Happy birthday gid sa school na galing mo makaroon eh. Ag makaroon nga adlaw man, birthday man. Dungan gid ni Kuya Joselito Edwin Ramos. Nga nag-birthday man makaroon. Nung Edwin, happy, happy birthday. Ag kay Auntie Marisa Tamayo Reyes. Wala sa Ginbaliwan. Sa Ginbaliwan, New Washington. Nga nag-birthday man today. Happy birthday, gid. Auntie Marisa Tamayo Reyes. Ag sa tanang nga nag-birthday today, happy, happy birthday. Now, ano mainit nga mga balita banwa lokal? May mga panawagan nga raunahon ko lang anaya. Ay kaina may nagapangutan na about sa tuda ayuda. Kung na matuod ba nga suspendido, suspendido gid man. Ara ro nga mensahe alin sa aton nga Provincial Social Welfare Development Office pinagi kay Toto Bobby Clyde da Pogi Orvista. Pamati mga tuda sa kalibo. Ug di na kamo magpinangutana. Gina pa isayon sa tanan nga membro it tuda kalibo. Kalibo ha, tuda kalibo. Do na katagana nga payout sa September 20 sa Domingong adlaw. Sa AVL Sport Complex, hay temporaryo nga gin-postpone. Samtang ginahugat, wrong certificate of exemption, halin sa Commission on Election. Ay nag-request doon aton nga DSWD it exemption sa Comelec bakod nga nga nagsugod yung arubaning period. Bakod sa pagabuton nga BSK election nga nakatagana sa November 2. Iga-anunsyo namon dong bagong schedule kung makabaton yon dong or mabaton yon dong certification halin sa Commission on Election. Ginagawaman gina mon dong inyong konsiderasyon sa rayang sitwasyon. Doon nagpabot itinformasyon rato nga PSWDO halin sa opisina ni Ma'am Evangeline Banje Galiaga pinagi kay Bobby Clyde Pogi Orbista Social Welfare Officer 1, it PSWDO. So, klaro na sa mga nagapangutana kaina about dayang ayuda sa TUDA nga nagka-schedule nga ipanupod sa adlaw nga Domingo, temporarily suspended po. Bangod nagsugod na rong banning period. Harapagid! Para man sa mga inunga. Inunga ha, nga may disability. Suspendido man. Ginareschedule man doon nga pinasal nga bulig para sa edukasyon it mga children with disability. Ay nakabaton kita it press release, release alin sa Obisina at Pidaw. Pinagi kay Mr. Randy Anthony Ribaldo. O pamati ha, mga inunga, children with disabilities nga beneficiary kurayang pinasal nga bulig para sa edukasyon. Rong Provincial Government of Aklan, pagi sa Persons with Disability Affairs Office or PIDAW Aklan, ay nagapaisayod nga rong financial nga bulig para sa edukasyon it mga children with disabilities. Kaya dapat kunta igapanupod sa September 28, 2026, ay iga-reschedule. Do pag-reschedule, ay ginahimo bakod sa mga restriction agmando it Commission on Election. Nga may kang tanan sa pag-abuton nga barangay ag sanggunian kabataan election. Gabigon sa pagpaguwa ag pagpanupod it pinansyal nga bulig ag pila ka mga social services. Gusto namon nga ipasiguro sa tanan nga bukon it kansilador programa it provincial government sa pagbulig sa mga CWDs. Rung 1,678 nga kwalipikado nga mga CWDs ay igareschedule gamang agud makabaton it 2,800 kada isa ga. O kung may kabilugan nga 4,698,400 nga financial nga bulig. Kung maduga gon o kung hindi magpadayon doong nagakaigo nga restriksyon o kung may pagbago sa schedule at barangay ag sangguni ang kabataan election nga may epekto sa reng restriksyon doong pidawaklan ay makipag-coordinate sa mga Office of the Provincial Treasurer agud matumod kung sano mahimo nga igapanupod o kung ipaguha aron nasambit nga bulig. Suro sa nagakaigo nga layi patakaran ag kinahanganon. Pero bagong pitsat pagpanupod ay igapahisayo dayon sa oras nga makabuuit pahinugot na rin sa Commission on Election kung makabuo mat exemption. O kung mapamatudan nga saranggon nga igapanupod ng nasambit nga pinansyal gabulig suro sa nagakaigo nga mga patakaran ag otoridad. Pero pinawaklan na hiugot yung nagapangayot na pasaylo sa tanan nga mga ginikanan, guardian, beneficiaries, mga leader at PWD, mga MPDAO heads, ang mga school principals o kon in charge ita SNED bagot sa pagbagot schedule it releasing tungkol sa pag-abot ita banning period nga gin implementar it COMELEC. Nagapangayon kami kinyot ta pasensya, paghangop ag padayon nga suporta samtang ginahugat opisyal nga pahinugot para sa pag-release o pagbagot schedule. Hindi na kinangan yung magbiyahe pa sa September 28 o kung maggastos pa sa pag-agto sa venue bangod hindi mahimo nga ipagawa rong bulig sa nasambit nga schedule. Para sa official nga update, ay sarang ka mo magpamati sa mga news update. Yes, sa Radyo Todo, pamati ka mo. Agod nga kung may schedule na, halimbawa, nakabot exemption rong aton nga provincial government, pinagi sa PIDAW. Halimbawa, halimbawa, madayon abirong eleksyon. Dahil nga dong bill ay nakapinding gihapon makaroon. Bill pagang gihapon. Hindi pa yung Republic Act. Hindi pa siya layi. Wa pat pirma ni Marcos. Ay pagpirma karon ibalik pa ron sa Kongreso. Aga may publication pa nga 15 days. Ngani, botambagon, do implementation it layi, kon mangin layi, ay 15 days after publication. Ay ti, anong kita makaroon? 18, 10 days lang. Filing nat COC. Botambagon nga, hindi uta. Ay kung mag 15 days dong publication before implementation, itlay eh, ay sobra na. Tapos uta katurong pilig si UC. Ngayon mga nagakandidato sa pagabuton niya BSKA sa November 2, mag-file gid kamot si UC sa September 28. Ay morong pilig si UC. So, depende na. Konpirmahan baga ni Marcos nung nasabit niya bill nga nagapostpone it election ag nagapagawig kung termino it mga barangay ag SK official halin sa apat nga dagon pagto sa limang dagon mga kasimanwa ag daywang termino gang sa barangay sang termino gang sa sanggunian kabataan nga ni nagahingalo pa o kita nyo nag-implementar unit banning period pero pagpanupod it mga ayuda ang iba pang social services suspendido bakod nagsugod darong election period banning period na kita.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ang total nagumpisa kita sa panawagan na ramay panawagan ng man importante rin sa Andagaw ra halin kay Mrs. Perla Biran President at Andagaw Senior Citizens Association. The Office of the Senior Citizens Association Andagaw Kalibuaklan would like to request your good office to announce these persons in the names of to report to the Office of the Senior Citizens Kalibo or OSCA hinaga September 19 alas 8 dagahon sa umana sarayang mga pagatawagon kong agan 3 sibilo gra nga senior citizen halin sa Andagaw. Mag-report ka mo hinaga September 19 alas 8 itagahon sa inyong opisina ita OSCA, Office of Senior Citizens Affair, iya sa may Castillo ron. Si Macabante Ermelinda Algarini, Pastrana Ide Gridri, De La Cruz Lucel Tordesillas, Ilias Maria Taelma Sulina, Kismundo Gina De La Cruz, Nakamura Lani Salazar, Carlos Josephine Asyong, Coloma Amparo Saradulia, Sonio Joseph Valencia, Inan Isidro Gumban, Barrios Giovanni Villorente, Retiro Lourdes Bautista, Agdumos Reynaldo Makahilig. Report ka mo sa OSCA hinaga, alas 8 tagahon, importante gid.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Ano mainit banwang nga mga balita lokal nga atong pagatawat kabuhi? Sana bilin naton nga mga minutos. Dayang joint complaint affidavit ni Kate Lynette Fernandez ag Desiree Camille Mostajo. Mga estudyante ra, graduating student, it Cogon Leso. Nga nagreklamo it administratibo nga may numero 2026-02 for neglect of duty ag administrative infraction under the Local Government Code of 1991, Republic Act 7160. Kontra kay Honorable Jose Pilbin Villanueva, in his capacity as purong barangay o barangay Cogon, Leso, Aklan. Kaparti gihapon da, banwa, kung makontrobersyal nga ragat 20,000 educational assistance programa at aton nga national government, programa ni President Bongbong Marcos, nga makaroon ginaputosit kontrobersiya. Iya sa probinsya at Aklan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Actually, daywara. Dungin reklamo, rayang barangay sekretary nga si Madeline Manalo Tercido aga Kapitan Jose Pilbin Villanueva. O galing doon complaint kay Madeline Manalo Tercido ay gindismiss bangod what legal jurisdiction dong sanggo niyang bailit leso bangod gani si Tercido bukon it elective official appointed employee it barangay nga rinong may jurisdiction ro punong barangay. So rong kaso banwa ginpadayon kay Kapitan Villanueva agrong desisyon ni sanggo niyang bayan gumawa na mga kasimanwa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Ay kano pa gininistoryahan dahil nga rin implementation kuraya nga bawat barangay makikinabang program or BBMP funded under the Socio Civic Project Fund or SCPF. In particular, arong raya nga rin 20,000 nga bagong Pilipinas barangay scholars para sa mga incoming four-year college student, outstanding incoming four-year college student nga magabatot 20,000. Mabahong nga bully grab para sa mga pobreng estudyante nga makatapos, makagraduar sa kolehiyo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo.
1: Now, para sa kaklaruhan ni Tanan, ano gitaro na kabutang sa implementing guidelines on bawat barangay makikinabang presidential assistance under the Socio-Civic Project Funds Project? Ay daywara eh. Actually, daywara 200,000 da. Doon katunga, ay dayaro, gintao sa 5 estudyante kada barangay nga magabaton it 20,000 pesos kada sambilog. ayudat gobyerno para makatapos anang paeskwela. Ro mga deserving, ha? Nga mga pobre, nga mga hindi makasarang magpaeskwela rong ginikanan, nga mga estudyante. Pero ano kita nakabutang banwa sa guidelines? Ay ra makaron, ginaputos it kontrobersiya rong implementasyon, iya sa probinsya na klan. Kabuabo na nga napahuya banwa. Ha? Kabuabo na nga nagkinatabo sa klan ko rin nga ng 20 mil pesos. Mariones de Garapon.
0: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
1: Sa kamilugan man ko aton nga pagililiba, daya man nga kabuhay yung naging paan nga kaso ni dating Makato is member Hermenegildo Tabang nga ginpile kontra kay dating kapitan agis member dating mayor man Clyde Legaspe sa ombudsman. Ay the ombudsman banwa nag-response sa sugat ni Tabang nga nagapangutan na kung case status banwa it anang ginpasaka nga kaso sa opisina it ombudsman for the Visayas pinagi kay DPD ombudsman for the Visayas Dante Vargas.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Samtang kung maabot na ito, luaton nga PEO, OIC, Engineer Bobby De La Cruz. Eksakto ba, Engineer Titoy? Nga ro aton nga OIC makaroon si Engineer Bobby De La Cruz yun man, it PEO. Di ang reklamo at mga motorista, ay kabuabo tanong, naguot, kabuabo tanong nga, mga nagubong nga mga kariton, abo nagkadisgrasya banwa. Rekara sa may part nga right lap nagbanga. Nga gin tambakan nanda, wrong shoulder. Dong kilid baga, it provincial road. Ay provincial road ra eh. O galing, binuho siyang nanda wrong bagas nga may halong gapok. Wa man na napagpiso na banwa, wa mat bato. Ha? Kundi gapok ag bagas. Abo dong nagugubong ko, nagtaliwan nga adlaw. Istan nyo man na disgrasya, may nagubong na naman. Nga basta ngang binuhos banwa, wa nyo man lang ginpison, binubo nyo gang PEO aklan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Samtang sa mga kaparte, dayaman nga pag-agto kahapon sa Iloilo. Watong daywang ka mga congressman, Congressman Joven Miraflores, itaklan na 2nd Legislative District, agaklan 1st Legislative District, Congressman Jess Marquez. Ay may ginapropose ka nga pag-amenda sa Republic Act 7160, Local Government Code of 1991. Ay kahapon may natabo nga presentation of Western Visayas Regional Reform Proposal for the Local Government Code of 1991. Ah, dapat gin man amendahan na. Ah, kay kababoon nga provision ita Local Government Code of 1991 nga dapat yon nga amendahan bag-o na. Pero iba nga ni kana dapat pamagiso na.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Sa pihak kaparte, balikan tabi rin yung postponement nga na ita pagbukas ito Dumaguete Port nga nakaschedule dapat makaroon nga adlaw. O galing sunod sa ito nga nabaton yung information na rin kay Mr. Yeben Makirang nga rong opening it Dumaguete Port basi matabo before magpiesta minatay. Ano rason it pagka postpone it opening it Dumaguete Port ay kabuabo nagpinahaom. Ah, kabuabo unturong nag-usit kapital. Ah, ay manigosyo gun ay mabukas na nga ni Macron nga daw. Pagkatapos naon siya mi pa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Enak ng tipakling talaga. Kon kay Bobby Clyde pa, bawat barangay mag-aaway program. Tama kagin Bobby Clyde. Ay nagsilinangag tama karon. Bangod ko rayang BBMP nga ra. Ha? Imbes nga bawat barangay makikinabang program, ay wata bawat barangay mag-aaway program tanatabo. Ay, Diyos miyot ang programa at gobyerno ra. Na ano, abe, ginimitahan nyo ang abe sa lima. Hindi man pwedeng tunga-tungaon. Hindi man pwedeng nga rong 20 mil ay obrahon mo nga apat. Tig 5 mil ay sa guidelines ay dapat 20 mil nga bilugid. Ah, sa sagabili pa siya rin, hindi pwedeng tunga-tungaon eh.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Ay, pagin tunga-tunga mo ron, hay magagapas ka sa ring Memorandum Circular 2026-038 nga ginpaguwat ni ILG ko July 2, 2026.
0: Todo komentaryo.
1: Ay, nako. Kaina, Banwa. Before ako nag-adritso iya sa opisina, inagyan ko gid arong rogs cafe and range car wash ni dating PCL President, dating SB member ni Washington, Rolly Nuno Iquina Jr. Ay kahapon, ronga kumpanya ni Sir Harry, sangka German chemist, aga supplier, contractor, nga may planta sa Tarlac, nga amigo manaton yun makaron, nga kantigo ta maghambag ita tagagog, dahil ko kabuhay man imo sa Pilipinas, 26 anyos na, nga nag-istar sa Pilipinas, nakapangasawa at Pilipina. So, kahapon, gintistingan na. Kakaiba, tabira eh. Kakaiba kita. Pero nga, first time, nga, may una nga nag-layout it aspalto. Nga, wa ta ginagahaaro aspalto. Wa mo ta ginagaga. Wa mo ta ginapadabdabito. Plus, kiko ginaobra, baga taga DPWH, agkong IBC, ni Don Ponso Tan, aga Joang. Ha? Nga, ginaginaha, gaha mo pa, dong aspalto. Siyempre, bilog ron imaw, matig-a. So, papaano mo ibuhos doon ko na matig-a, bilog. So, kailangan imong gahaon para maghumok, pero yun doon ginabukbo mo, ginahaluan it bagas. Doon na ginatapal-tapal bagay taga Department of Public Works and Highways. Nga kung magkaiad sa nat mga aspaltadong karsada, tagro yung mga buho-buho sa mga highway nga kuhan, nga aspaltado, ay makikita nyo sa kalid highway, may drum nga kabahol, tapos ginabutang at gatong tos dagom, ginagaha ron. Pero taga DPWH ka ron, ay maabot abi sa site sa nat mga alas 9, alas 10, maghaha-gaha sa nat pilang oras to. Tapos anang tong tapal-tapalan to mga lubak-lubak ng aspaltadong highway, pag alas 3, uwian na rayon. Ganyan lang po yung kanilang trabaho dyan. Agro yung mga aspaltadong arang highway. Nga aro ginagamit, ay tag-usual, ginatong ginagamit ng aspaltong ginagaha. Sang dagon, nagakabakbak kunda. Iba nga na, hindi yung kaabot sang dagon eh. Aro iba, hindi yung kaabot ito sang dagon. Pag grabing init, nagahumok ro aspalto. Ah, nagahumok. Nagatamsak pa nga ni si mong karito, di ba, Rije? Pag ba siya doon mainit, makita mo ron. Ah, sa imong mga tapaludo, nagadukot po rin mga aspalto pag masyadong mainit, masingka rong sila kitadlaw. Pag nababad man sa tubig ron, it mabuhay, di ba, sang adlaw, nagakabakbak manwa. Asi nagakabakbak, kontragit aspalto, rograbing init man ngani, ag dong tubi kontra aspalto. Pero dayang bagong teknolohiya Banwa, nanday Harry, Sir Harry, ag nanday Mr. Randy, ano nga nila ng kumpanya karaman, Nonoy Kon sa ruliki niya, ano nga ni kumpanya na nangara? Ngagan ko ng kumpanya, gagamit it waterways, nga aspalto. Ang makibot ka timo, Rije. Wa ta ginagaha, Jie, ha? Wa mo ta ginainit, ta ginagaha aspalto. Ginasprayan ta. Ha? Tubi. Samtang ginapison ng aspalto. Siyempre, pagbutang mo karon pisonon mo. Ha? Para maghugot imaw. Magtapan. So, ginapison mo ron. Usual man, ginapison man. Plus man, kung ginagamit na ton nga sistema kon kita nag-layout ita tag-aton nga nga gina binutang aspalto nga ginagagaha. Moro man ginapison man imo. Pero, wa mo ta ginagaha ah. Imo tang ginasabligan. Ginaspirian mo na tubi. Dahil nga, water-based nga ni. Mas matibay imaw. Ah? Mas favorable ka na rong tubi, pati rong init. So, matabo ka ra. Banway kahapon, gintistingan yun, kanami ton eh. Agtubga ka mo sa may rog sa Cafe Agrin na Arins Carwas. Anang entrance, pagsugod mo sa karwasan ni Nunay Kun sa Rolikinya, aspaltado ko taron. Ah, pero ginamit niya aspalto kahapon karon dahil yung kauna-unahan ng aspaltado, ah, nga dagan, yasaklan. Matag-od ba yan? Gintistingan ba lang eh. Dahil yung kauna-unahan ng aspaltado, nga dagan, nga rong gamit ng aspalto, German technology, water-based ng aspalto. So kung na manami, ah, dahil yung klaseng technology, German technology. So, base dahil yung gamiton yun ita DPWH, base dahil man gamiton ko aton nga P o sa pilang adlaw nga pag-aboton. Mat sa may nag-schedule man sa nang layout, na sa may Kapitulyo, likod ito aton nga main na provincial capital building, ako na may dagan ni karon kung sa may fiscal's office, pag-apos ka to sa may sanggunang palalawigan, daw ma-layout ni karon ita asfalto, rong kontraktor, para makita aton nga provincial government kung anong klaseng rank technology ang ginagamit makaroon, German technology. Agdaya man nung gamiton at Greenland Builders, areng teknolohiya ay si Sir Harry ay technical consultant makaroon at Greenland Builders. So, may kakumpetensya na kara. Ay mabuhay yung tabing mga dinag-on nga sulo. Sulo banwagi lang rong International Builders Corporation ni Don Punsotan. Ah, nanday Jojo Ang, Congressman Jojo Ang, nga pamilya, sulog ilang sanda, ah, nga nag-aobra it mga aspaltong highway. What kompetensya? Ah, monopolize nanda. Rung nga pag-obra mga aspaltadong highway. Dahil sandagang banwa. Rung may kapas nga mag-obra mga project nga maurakapin mga national highway. Nga mga mahaba tanang nga mga highway. So, kung matigayon da, ati manami, ah, manami banwa. Hindi kon ma-monopolize it IBC. Agbase ko na kung may una ginman sa nang mabuong kontrata, andaman niya na miyon. Siyempre may kompetensya na.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ah, sa mga wapa nakakita it water-based ng asfalto, agto na kamo sa rog sa kape ni Nunay Kinyaw. Makita nyo rin ang dagan pasukod sa ng karwas, aspaltado. O gamit German technology, water-based ng aspalto.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
1: tubo. Wata ginagahaa. Ah, tubi, taro ginabasya. Ah, tubi, taro ginabasya. Wata ginagaha. Tubi po ang ginabasya.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Hawan-hawanan tanay mensahe. Happy birthday kita nung Edwin Ramos. Nga nag-birthday today. Good morning kid kay Teacher Sherry Losada Boyk. Sir Eugene Edward Boyk. Nga nag-monitor makaroon. Kay Monique Kamba. Thank you man kay nung Lilan Navarra Lorente, Nanay Claire, Sir Lucien Choco. Happy monitoring man. Kay Mayor Simonet Francisco New Washington. Baka hapon, may medical mission ko narong Oswag Ilonggo. Agmat sa may press con kahapon. Ah, si Mayor Simonet Pelata Francisco. Wakagid ba akong pangangay Mayor Francisco sa inyo nga medical mission? Oswag Ilonggo ko nito nga medical mission. Ay suno ka na, hindi manimaw nag-imbita ko, no? Ha? Doon nag-imbita, taga Oswag Ilonggo. Ha? Doon nga nag-imbita, pero waig to si Congressman Jojo Ang. Ha? Wa si Congressman Jojo Ang. Wa man si dating Congressman Ted Harisco. Bakit kaya? Nangangawa kita makaroon nga, hindi unaton makikita si Congressman Jojo Ang. Sa mga aktibidades, pampubliko, mga public engagement, bibihira na lang natin makita si Oswag Ilonggo Congressman Jojo Ang. Hamaan baga. Agaman ita, mabuhay-buhay yun nga waman nakapakita sa aklan si Congressman Chodorico Ted Harisco. Umpisa nga umupok rong kaso kontra kay Jojo Ang naduga man bigla si dating congressman Ted Harisco. Ha? Wagon. Almost amanta nga waon kita asaklan si congressman Ted. Wa man kita agon si Kong Jojo ang saklan. Umpisa nga naginupo ko ng mga kaso kontra kana.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Bisan nga ni kuno sa Kongreso, nakikita si Congressman Jojo Ang, nga nagasugod sa Kongreso, hindi nga ni magbuhay, naduduga man dayon. Wa tama nakikita si Congressman Jojo Ang sa mga debate, sa pagpasait na mga nayi. Wa gigikita na ginabati man sa aton nga Congressman Grat Oswag Ilonggong adapted San Itibiyog Aklan. Check attendance, paano na yun? Dahil pag sumuodi mo sa Kongreso, ginatinanaw mo ko ng mga kaibahan ng mga congressman. Even sa State of the Nation address. Wa kita si Congressman Jojo Ang. Dugangan pa nga itugon makaroon naka-hospital arrest na si dating Speaker Martin Romualdez. Kay anagidra sambilog sa mga Martin Romualdez boy si Congressman Jojo Ang wa gun batia. So wa ko ni mag-abot kahapon. Wa man si dating Congressman Ted Harisco. Pero kuno sa opening launching it Dumaguit Port nga wa ani madayon. Ha? Wa madayon makaron nga adlaw. Supos sabi makaron eh. Pero dong rason hindi mata dahil nga wa si Jojo Ang. Kundi dong rason sa Starlight daw ang rason. Matsamay sang kiri pang ginaayos dong Starlight shipping. That's why nga gin na reschedule dong launching aga opening it Dumaguit Port. Pero sa nakatagana ko no nga launching ag opening it Dumaguit Port. Base kon mga last week or third week it October. Matinder gid ko no si Congressman Jojo Ang. Ag imaw ko no magapakaon sa buong bayan ng New Washington. Pilarong populasyon it New Washington? Pilang kwan? Ano lang voting population lang? Mga 18, 20,000, 20 plus thousand voting population. Pakanon, si kwan ko no gapakaon. Si Congressman Jojo Ang aga may litsong baka pa. Pilang kalitsong baka amat sa gusto kong umagto sa Dumaguit Port nga kwan, opening. Dahil pakanon ni Congressman Jojo Ang bilog gabanwat ni Washington eh. Siya ang magpapakain daw. Siya ha, ang magpapakain. Buta mo kong personal nga kwarta ni Congressman Jojo Ang gamiton kara. Bukunit Oswag Ilonggo siguro nga kwarta. Mga pila, nga kabaka bagay. Gusto ko makita kung na papaano magpila ro mga pilang kabaka ro iguan. Voting population ng itong Washington, be. Hindi lang ro nga pati ro mga unga, hindi yung paghuyap po natin. Voting population lang. May 18 ba? 20,000? Diyan, pakicheck ni diyan, do voting population ni Washington. Ay pakanon doon ni Kwan, ni Congressman Jojo Ang sa launching ito Dumaguit Port. So kung nag-galitsunit baka, mga pila ba yung kabaka? Ay manami gatanaw siguro ni Jay. Mga sanggatos nga baka, nga litson, nga pila, nga ginapakaon sa mga tagi ni Washington. Excited ako makita eh. Pero mas masadya ra, haman. Ay matsamaabot man sa launching si Aklan 1st District Congressman Jess Marquez. So gakita sa nakaraig to. Agbasi kung daghon man ko no. Daghon man ni Congressman Jojo Ang. Si Congressman Ted Harisco sa launching ito Dumaguit Port man. Tamas sadya. Bagantayan nga senaryo banwara.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: At speaking ito, Congressman Jess Marquez, nabitin kayo na eh. Good morning, Katodong Jojet. Listening from Banga with former Congressman Lito, Lasio, Titoy, Tito Lino. Happy birthday to your daughter. God bless always. Thank you, good, Congressman Jess Marquez. Kaya nagpamati sa namakaroon sa Libas Banga. Ito sana nagapamahaw makarot. Usual gid niya pamahaw. Usual nga pamahaw ni former Congressman Lito Marquez. Oh, good morning gid na kinyo tanan. Enjoy sa inyong pamahaw. Wala sa Libas Banga.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
1: Ay kahapon ko no, itagahon ito sa nasa Iloilo. Nag-attend with Kong Joven ita DILG program revamp it local government code. Kaibahan si Congressman Joven ay si Kong Joven nung chairman it committee on local government. So importante gid mao igto. Aga imorong keynote speaker. Agito man yan ni present si Attorney Ibarreta ro aton nga provincial administrator aga ro aton nga vice mayor sa League President Yas Aklan, Malinaw Vice Mayor Attorney Ariel Igoy. So sandarong nagrepresentar ito sa aton nga probinsya sa ginhimo nga presentation banwa it reforma sa Local Government Code of 1991.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay nagabas, imabot na ton si

0: sa Tisa Rabi Oro sa Vancouver, Canada.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Aga una sa Ontario man sa Canada. Nga nagapabati man makaroon si Toto Ijo Binjaranas. Agro ng bilog nga pamilya. Ah, dapat maday na gid dong BSKS sa November to. SK officers after the SK elections are postponed again for the 49 times. Kita nyo gilang? Ay, Diyos mio. Hindi na sangguni ang kabataan. Sangguni ang kagulangan na.
1: Todo komentaryo.
0: Good morning, kid. Engineer Bernardo B. Ray Moises. Base makalugar ka. Ah, hindo na. Baway sabay, ginabi ka mo't birthday ko akong unik kayiha nung Edwin eh. Pero happy birthday. Try ko gid nga makagapos una sa imong palasyo sa blessed site. Happy birthday gid na Kuya Joselito Edwin Ramos.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Sin pa. Dali lang gid magsik ni Juana. Dali lang. Happy birthday kay Nini Joella Dipinso Reyes at kay Manong Edwin Ramos. Mayan nga gawas permi. Kay former SB SP Roli Ikinya, imbitahan man kami sa Rogs Cafe agun makita rong water-based asphalt ag makasamit it kape. Pod Nonoy baka naman. Oh, Akos Nonoy, imbitahan man ko no si bagsik ni Juan Toto Rubin Laserna. Ah, agun nga makita naman ag makainom imot manami mong kape na sa Rogs Cafe. Ah, ag makita ni Roa bagong teknolohiya, German technology, water-based ng asfalto ni Sir Harry aga ni Sir Randy. Wakami. Ako lang yun yung kimo gaimbita, paring Rubin. Ako kimo gapakape.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ama akong moro pagakanon. Ama akong mo ganito pagakanon ni, kwa, no? Ni Congressman Jojo Ang. Sa launching, opening at Dumaguit Port. Ruha na nga pakanon. Bilog ng New Washington, pakanon ako no eh. Eh? Papakainin ko ang buong bayan ng New Washington. Buong bayan ha? Buong bayan ng New Washington eh. Oh, 33,891. Voting population da. It ni Washington, 33,891. Dong, eksakto ba dong? Derong voting population. So, mga pilang kabakara. Ay ga, litsot baka eh. Agang-agang man pakanon mo't sa bilog ng litsong baka, dong 33,000 nga pumuwiot niyo Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, doyon, dubilog. Ah, voting population. Botante. Ah, botante. Rero botante nga pakanon ni Congressman Jojo Ang. Akon ba basi kon McDonald's? McDonald's kaya kinakugang naman.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Ah, kilaga ko nanda ikaw. Nga ikaw ang ginyani. Ah, wa man it problema. Basta ro imong ibang account. Wa sa nakasayod. Ah, nga ikaw. Hindi ko pag-isugid ibang account mo. Pero robagsik ni Juan, side yun na lang ikaw. Ang iba mong account, di ba kabaabo kang account? Hindi ko mapag-isugid kung ano pa rin mong ibang account.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay, siyempre, kung hindi ko hambagon, waman mo kakilaga kimo. Ha? Nga ikaw, tagali, gagtok-igtok, mga pikay, waman mo kakilaga kimo. Okay, ipakilaga tag ikaw. At total, kilaga kong gidman. Pero imong ibang account, hindi ko paghambagon. Matsa tatlo yata yung account eh. Tatlo apat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Basi baka sa lata. Anang pakaon. Ay, hindi man. Baka daw eh. Baka mag... Litson baka ko na eh. Doon pangutahan na nga niya eh. 33,000. Mga pilang ka litson. Bagsik ni Juan doon kinahangan sa 33,000. Nga but, nga butantit ni Washington nga pakanon ni Congressman. Or pangutahan na pa nga niya eh. Makaabot ba si Congressman Jojo Ang sa opening ito Dumaguit Port sa October last week abit October before ko no All Saints at All Souls Day. Ang pamangkot bagsik ni Juan, makaabot kaya imaw. Eh baagto ko ni Mau eh.

0: Papaano kung di mo mag-abot? Ha? Sino nagpakaon sa 23 mil nga taga New Washington pag hindi makaabot? Dahil mga may pending nga kaso si Congressman Juju Ang eh. Wa kita kasayod anytime basi may magawa nga warrant of arrest. Before nung opening Dumaguete Port, ay sino gapakaon ni 33 mil nga ra? Mr. Nieben Makirang, ikaw ro mapakaon kara pagwa si Congressman Juju Ang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, hey, Sayid, magkita nga may pindi ka. Pila rong kaso nga nakapinding makaroon. Ah, nga gin-file kontra kay Congressman Juju Ang. Ah? May santike, may... Ay, nako. May press order pa imaw. O paano ra? Ay, do account. Ay, nakapress, may press order. Alin sa Code of Appeal?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nawagtig sang kilo ang sang katawo. Grabe sang kilo. Sang katawo, sang kilo. Dagaw tar putos karon. What putos kaon yang? Hindi man siguro sang kilo sa katawo makaon. Eh, kung mag-asang kilo sang katawo, 33 mil kilos. Ha? Hindi man gin siguro ah. Sa sang kilo, ibutang tagid tatlong katawo. O oh, atabi, kung bukod ita bungkog, ah, kung bukod ita sungak-sungak sa litsong baka, mga apat limang katawo. O oh, pwede kun. Basta wat putos, ha? Ay kung may putos, ay, di nga, dosang kilong rekugang pasasang kabisita ron, kung may putos nga daga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Base malula si Oswag Ilonggo sa pakanuna na nga taga New Washington. Bukon tayo hinangay magpakaon it linibo bisan may kwarta ka pa. Ay, simpre ginapakaon ko buong bayan eh. Ah, buong bayan ng New Washington nung pakanon eh. Bako ni, hindi ka ni tanan eh. Pero butantiyang 33,000 plus. For sure, abong masyaron gid karon. Ay, gaban yaban. Abong masyaron, balutin mo ako. Abong tagaliputos ka na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, happy birthday gali kay Nanay Diding Villaruel. Nga naga-birthday makaron. Wow. Nini May, birthday gali ni Nanay Diding makaron. Happy birthday gid ha. Aga, happy birthday daw. Halin man sa imong best friend. Ah, kay Nini Landa Servato de la Cruz. Nanay Diding Villaruel, long life and good health gid. Halin sa imong best friend Nini Landa Servato de la Cruz nga nagapamati makaron. Good morning gid kay Nungboy Antesa. Nakabalik ni kina sa ire Nungboy Antesa. Good morning gid. Indo na ko may chance man balikan ta birong kala chuchi nga ra ay pati tandagaw. Kapitana Unyet. Ato na tang pabayan o kala chuchi nga ra nga one way kala sulisod eh. Nagareneklamo taro mga residente ni Karuyon. Galinibot, libot, doble, triple, ginapamasahin mo, galibot eh. Pero mga motorista, ha? Agwa ta pa matodinansa nga ginapurbahan doong sangguni ang bayad. Bayad? Bayan karon. It kalibo nga naga-close sa karsada nga ron. Ha? Pilago ta? All daywang dagon, sobrang daywang dagon na nga close ng karsadang wat ordinansa. Masyadong malisod. Te, kapitan! Ano ba rong kasugot ko karsada nga ng kalachuchi nga ra? Asa san o isarara?
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Ay, Diyos mayo, good morning Jet. Ano update? Dayon ng opening hinagat. Hindi, supposed to be dapat makaroon. 18. Gin postponed before ko no kwan. Before yata All Saints at All Souls Day. Before All Souls at All Saints Day. Dugangan pa nga, wa si Congressman Juju Ang eh. Wa manimaw, wa ni kahapon sa medical mission eh. Aga Rupundo, hay naghalin sa anang pundo. Naghalin sa pundo at Oswag Ilonggo eh. So dapat, iagid ko na imaw. Ay siyempre, ro nga pundo sa rehabilitation ni Dumaguete Port, naghalin sa pundo at Oswag Ilonggo. Ngayon dapat, iagid si Congressman Juju Ang. Pero, wa manit makapugong kung may mag-agtong iba, haman. Arugin pa obra Dumaguete Port, hindi man kwarta personal ni Congressman Juju Ang. Aton nga kwarta nga mga Pilipino. Kaibahan kita sa nagpaobra. Ang nagpaayos si Dumaguete Port. Hindi tananda kwarta ron ha. Kwarta naton nga mga puming Pilipinhon. Rugin pa obra karon. Hindi nga dapat sana mag-claim nga andaro project. ay aton nga project ron. Project it mga Pilipino ron. Pondo na ton, 200 milyones nga ron.
1: Mabilis sa Himpapawid. You get the jet race.
0: I believe it is made in Voyage of Astara, Itinaga. Hindi. Dapat suppose, suppose na biya dapat makaroon 18 eh. Gin-postponed. Pero may maabot nga barko next week. Bukon galing ita commercial nga barko. Cargo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: It remains to be seen, Jet. Oh, come on. Politiko taron, Jet, si Jojo Ang aron. It's purely popularity. It aron. Ay, nako. Tres hermanos. At least, Migo, sa admin ni Marcos, abong nasairan tanga mga pugi, ginisandang nga mga leader, diba, priso. Riba tumakas kaya bravo BBM. May na po unito nga silda. Actually, nga nakapreparar. Para kanyo baga to ay? Ang pamangkot. Si kong Jojo baga makaabot sa launching ita Dumaguit Port. Kabay pang makaabot pa imaw. Siyempre Rupundo, bisan papalin, bisan bukotan ng sariling kwarta, ay sana nga pag patikasog, ay napunduhan. Halin sa pundo naton ng mga pumuguyo man.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gamagat ang basa sa ibang mga politikong rang nagainakuit mga project. Pag inakuon tananda, buko mataan ang kwartang personal aton ng mga Pilipino.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nakakabuisit rin mga politiko nga ra. Happy monitoring kid kay Wawi Season. Kay Jojo Hopandama yung aga mano na sa Tinigaw. Nagali kay Kapitan Nini Lourdes Reyes. Nga daw wat kontra. Kung may eleksyon. Kung wat eleksyon, wa mangyabon it problema. Ay mahugod man nga kapitan. Ago na kay ex-kapitan Toto Lando Reyes. Kay John Roldan, TJF Gid, good morning mga katodo. Kay Mr. Angelito Briones Marincilla, good morning man. Kay Bungson nyo sa Marikina City, nagbalik kong Gid man. Oh, na muslo kayo na, mahaba-haba eh. Kay Berto Tan, good morning. Batunon lang Gid naton dong realidad. Ngayon di igon ma-improve raton nga kuryente sa Aklan. Kabay pa nga may improvement sa pilang adlaw. Hindi ang kita magpundo sa pagpangamuyo. Nga mag-improve man sa pilang adlaw. Good morning kay Maymay nga nagapamati man. Toto Roger Lucero Nagales. Happy monitoring. Una sa opisina ita Barangay Affairs. Wagalit na opisina makaroon. Biyernes eh. Kay Junan and Vega. Good morning Jet. Mayad nagbalik karong power. Nga ni eh. Una sa naman siya. Madam Rosie Isog. Happy monitoring. God bless man sa Andagaw. Dating kapitan Eupemio Tim de la Sena. Nga makapitan kung may eleksyon sa barangay sa 2 November 2 nga nagapamati makaroon more power gid Kimo Cup Team de la Sena kay SB Nini Nerly Per Malino de la Sena kay Dr. Attorney de la Sena kay Bang good morning gid mate Mang Tas Roster good morning pwede pa shout out sa mga naga birthday today nga sanday Bayaw Herbert Lim ag sa akon nga one and only sister, Inday Lolita Moises Pescuela. Nga naga birthday today. Halin kay Engineer Bernard Biray Moises. Happy birthday daw. Halin kakon man ah. Happy birthday gid. Kay Herbert Lim, aga sa sister ni Engineer Bernard Moises, Ma'am Lolita Moises Pescuela. Nga naga birthday man makaroon. Kay Kenneth, mga taga Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at sa 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tawang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip. Dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Good morning, Jet. Pa-shout out kay Kagawad Anita Alonto Reyes, Agrinaldo Ray Reyes Senior, Agagawad James de la Peña, Itmabilo, New Washington. Halin kay Kenneth. Bawat barangay mag-aaway program, nambang ni Pogi, Bobby Clyde. Yeah, grabe ah. Tristan Wyatt Gulay, mega agaman. Kay Brother J. Mark Carpi Julian, ita Plax of the Divine Mercy na sa New Washington. Good morning. Kay Onsoy Tolentino, pa-shout out na Jet sa New Washington, Aklan Riders Club. Basta in WARC, mabinuligon, join kita para magsinadya ag magbulig founder Ronel Onsoy Tolentino. Good morning, Jet. Kay Tom Prado na sa Burwanga, Toto Andros Walog Jr. to. Good morning. Good morning, Jet. Listening to your program. Take care and God bless. Ano nga ni Cons Nonay Role? Imbitahon mo man ko si Bagsik ni Juan. Huwag mo kikilugin na imbitay mo sa imong Rogues Cafe. Agon makita naman do water-based asphalt nga gin layout ni Sir Harry at ni Sir Randy. Noy, Cons, Nonoy. Imbitahon mo ko na si Bagsik ni Juan. Abag ko nga ni ako lang ka nagapakapi. Dahon kay mawigto sa Rogues Cafe. Anong iningagat kumpanya ni Kwan? Ni Sir Randy? Nalipat ko tanang ngagat kumpanya na eh. Haba na usang Friday man, good morning gid kay Skyler Chan sa Singapore. Tres hermanos, hidlaw ta kami kay makagwapo si Intemaw. Ngani, waman si Arby. Oh, Tres hermanos, bagsik ni Juan. Ano natabo kay Arby? Ag kay makagwapo, nga wa ta katikwaog. Duda ko nag-date siya ng day. Shout out lang kay Wood Sticker Francisco, Dr. Jones at your service. O kita, pilaw tang adlaw at katikwa ogid, ha, si makagwapo ug si Arbitore. Good morning kay Ampod Attorney Hinge Reyes. Ag happy birthday kay Vice Governor Kuya Edwin Ramos oba WBR 3. Ah okay. Vice Gov gali si Kuya Edwin. Alin kay Ampod Attorney Hinge Reyes nung Edwin. Happy birthday ko no. Kay Toto AJ Bilalba Bahawod. Oh God bless more power man. Arriba naman siya. O, nakita kami kahapon ni SB Lilin. O yeah mo nagatukeng tikang kahapon sa may 19 Martyrs. So sino ba pag to si SB member Lilin nga to kahapon ay nagawoking walking imaw eh. In happy happy birthday man gali sa imong sweet and beautiful daughter. Thank you again Engineer Moises. Kay Mary Eden Adok, pwede matapakanon bilog nga New Washington. Basta pansit lang ang tinapay. Bukod na bitinangag, apakaon it bilog abanwat New Washington eh. 33,000 plus voting population. Voting ha? What yabot doon voting? voting population yang. Berto Tan, oh, nako tiwala kanda to the jet. Tapos mo ito imong suporta kanda. Wa gun sana kadumdum sa mga tawo. Tama gid, Berto Tan. Kung may una man, huyapo na lang. Baka sakali, Jets, yung litsyon, baka. Baka nga, baka sakali. Tanong lang, Jets, ang lakas ng mga shipping company, si congressman pa yung magpapakain? Paldo. Imaw ko no eh, siya daw ang magpapakain eh. Sa buong bayan ng New Washington eh. Eh, sabi niya yun ha. Happy birthday to your beautiful daughter, Katulong Jet, from Ma'am Puli Sabal. Thank you again, Ma'am Puli, at sa Sir Ed Sabal. Una sa California. Kay dating SB Longlong Liasi sa Nabas, una sa Hibon. Paring Abilito, Abel Prado de la Cruz, lagaw-lagaw ta sa Boracay. Bawa may ikaw nagalagaw-lagaw lang sa Boracay. Paring Abilito, Abel Prado de la Cruz. Good morning man kay Juan Gali. Dating kagawad at SB member, George Lumbad Kimpo. Aga sa manog kagawad. 8 poblasyon kalibo. Ma'am, aglupon, ma'am makaroon, lupon. Lupong tagapamayapa. Ma'am Mila Villegas Kimpo, nga nagapamati. Agahon pa kay ina eh. Oh, nagasigabong ng radyong daywa, nga nagapamati eh. Good morning, Ed. Kagawad to be. Ma'am Mila Villegas Kimpo, aga former SB member George Lumbad Kimpo. Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning, man. God bless you always. Inviting it in Mojet. No problema. Welcome si Bagsik ni Juan. Oh. Pakilaga ka ang Bagsik ni Juan. Pag umagto ka igto, hambaga. Ako maton si Bagsik ni Juan. Ginapagto ko ni Cons Nonoy Ikinya iya. Ay gusto ko nga makita ro nga manami asfaltado nga dagan pasugod sa Range Car Wash. Aga Rogues Cafe. Hambaga nga si Bagsik ni Juan ka. Ah, aginapagto ka, gina-invite ka ni cons Rolino no ikinya. Wa konot problema. Kay Don Carding, the very best comment. Idol Jet, thank you with ay, hindi nakapag-i-idol ha. Jet lang. Jet lang, ayos na. Huwag nang idol. Na aasiwa ko it idol-idol nga rin. Wot mga idol agser. Jet lang, katulong Jet. Nung Carding, Ricardo Sileris Enojales, una sa Kuntang, Mabilan niyo Washington. Ayos na sa akin yan. Huwag lang pong idol. Isa lang ang idol natin. Si Lord. Lord po ang idol ko. At idol nating lahat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anong kapalit ng lechon baka? Waman at kinambaga. Basta siya kung magpapakain sa buong bayan ng New Washington.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Reyes.
0: Okay, Mataron. Di pa ka mukha ron. Pakanon ka mo lechon baka ni Congressman Jojo Ang. Pag-ibati man kaming taga-unat. Always adlaw-adlaw nga nakaradyo todo. Good morning mga taga-unat. Una sa Banwa, Ita, Ibahay. Si Tres Hermanos makagwapo, Arby, imbitahan man sa Rogs Cafe. Agon magkakilaga, Roka de Saga. Pwede. Magaling bagsik ni Juan, wauta katikwaog. Si Tres Hermanos at makaroon doon nagatikwaog. Si Arby, wauta. Si makagwapo, wagon. Hindi ko alam kung ano nagkinatabo ka ng daywa. Laylo, anay ko no, si makagwapo. Masyadong mainit yun ko no. Anytime, anytime ko no, anytime. Bagsik ni Juan, anytime. Agtong ito. Happy birthday man sa unika ihan nyo ni Madam. Thank you good, Madam May. Happy birthday kay Nanay Diding Villaruel. Nga asawa ni Tatay Cesar Villaruel nga nag-birthday makaron. Pero, dong realidad. Boswang Abong Esyor, isagang ka-leader, hay abo matagihapon nga gasuporta kanda. Bakit kaya? Yan ang tanong. Ha? Bakit kaya? Bakit kaya ganun? Pero yun, tarong mabaho nga pangutana. good morning man na kay Wawi Season. Nga nag-monitor makaron. O, dali lang! Ay, wawon, agang-agang nagid. Hindi na nato matala kaya itong nga issue banwa. Mawag yan nga nagka-blackout eh. Was-was na ito nga pang bugas-bugas katulong ni J. Alas 9:24 oras sa Pilipinas.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Cheers sa barkada natin. Night shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latak gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Pag-amat gid ako sa More Power Probiotic Coffee, kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makatanong. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagka-

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Nanganday.
3: Puyo ng
2: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo, comment, walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.34 na. O ay paalinda. Bagsik ni Juan. Ipaputos ng konoro ay Tres Hermanos nga kape. Ara para masadya. Nag-send rong NGCP. Kakasend lang gid ito NGCP. Anang hambat NGCP? Ara o. Oh. Animal tang klaseng NGCP. Amba ita NGCP. Grid alert status. Normal. Luzon, Visayas, and Mindanao grid. Normal. September 18, 2026, 7:30 a.m. All grids are operating normally as power plants in Mindanao return to service, increasing available power supply and allowing up to 40-50 megawatts to be delivered to the Visayas. Kita mo gilang? Tapos, nag-blackout? Tapos, normal ko norong grid? Ayaw di patulat ang NGCP. Paano nag-normal? Ay, kaka-blackout yung iya sa aklan, bilog ng aklan. Napatay, namuslo kuryente, tapos normal ko norong grid? Ay, o di patulay ang GCP.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Ara para masadya. Todo. Ay, may schedule nga power interruption sa Domingo, September 20. Bilog nga sang adlaw, alas 5 taga-aga, asa alas 6 gabi eh. Ropiktado, Akelco, Ibahay, Leso, Andagaw, Agaltaba Substation. Aga pati rong Timbaban Hydro, apiktado. May comprehensive wood pole replacement sa Naba, Sapian, 69 kV transmission line. So, Butambagon, ayo, oh, tanayin nga kwa, no? Ibahay, Leso, substation, apiktado, Altabas, aga Andagaw, except Nabas. Except Nabas, ha? So, Butambagon, nga part it Nabas, agbasi Boracay, dong makalibre ka na. Ha? Pero, kita iya sa mainland, except ha, sa portion it Nabas, ay isang adlaw, blackout kita tanan.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: May gani ako rin, Jean, nakalaya na ako sa blackout. Nakalaya na po ako sa blackout. Ah, ay, nako. Ay, goodbye blackout. Goodbye blackout.
3: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
4: Katodo, nabatian mo nga nag-aosoy si Jason It Single sa TikTok? Agali? Ay, Diyos mio ta. Ah, okay, okay, sige. Ang Leso, ginpromisa ko Leso eh. Pero agang-agang gid. Hinaga ko ng balikan dong Leso. Hinaga man basi makamano-mano ta either Congressman Joven, the chairman ita Committee on Local Government, aga Congressman Jess. Depende kung sino maabot at hinaga ka ng daywa. Koreyang Local Government Code revamp. Ba? Revamp, ba? It Local Government Code. Ay kahapon may presentation dito sa syudad it Iloilo. Re-implementation ko rin nga 20,000 nga scholarship program guidelines. Arong bilog nga guidelines para maintindihan yung gilitos to. Kung ano kita rumina to, tuod banwa. Ay abogon, ha? Dong nadagahig. Abogon dong napahuya. Nagkalit-silit sina. Dong implementation sa aklan. Inaga talaga rin balikan. Nangin ka partner sa technical side engineer J. Plasio. Sangagan kong bilog mga perset, Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikadyo temporaryo. It mahidayton mahiluwayo, nagmainit nga gahon it sa Sabado, Biyernes, September 18 kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Malamasaway sa lituna. Radyo Reyes.
5: Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo 2. oras ng malalimang talakayan. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
8: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, baha, damo. Kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, gamasakit. Biskan gani, hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
9: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
8: system
9: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
8: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo, no, bo tumbo katoy ka labuay ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
9: sa Mega World,
8: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Patatas,
9: mga buti ka. At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
10: Yes, exactly.
9: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa, layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
10: That's why kisagang basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
9: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health News D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makatulat,
8: sumagabuti ka. Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
9: boringot
8: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
9: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
8: Correct.
9: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
8: Buringot.
9: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
8: Correct.
9: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
8: None.
9: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
8: Correct.
9: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
8: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagin bala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
9: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
8: Oy,
9: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, mighty sea alkaline vitamin C, D3 Bio kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
8: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
7: D3 Bio Health News.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kong gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sinuma na, Hinebra na,
4: Jeans na lalo, promo na.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo account
4: ng Hinebra product.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shali na.
5: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: daming gastusin. Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Deacon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road in front of Clean Gas Gasoline Station beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa bagot ka.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
8: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung sinalabasan ng ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dooming, nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pagkaistoryan ta, ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton sirila. Muni ang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger, right? And it prevents gitawag naton nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May gitawag nga ang palaya extract nga gapanubo si mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas

0: nga aga sugod ang colorectal cancer. Mm. Now, unagid, engineer, pinakaunagid na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cellular cells, ganyan.
0: Again, the most basic structures ang lawas. Why naman? It's cells.
1: Okay.
0: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
0: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
0: Ang ibutin na are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay. Ilan
0: na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Okay.
0: Kung gulang na.
1: Oo.
0: Pinatawag na
2: natural cell death.
0: Natural cell death or apoptosis. Mm. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
0: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
0: Hindi naman sa puslan.
1: Oo.
0: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
0: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gay
1: okay.
0: Mo buling.
1: Okay.
0: Mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
0: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120
1: days. 120
0: days. Now, your intestinal cells works the same. Nabot ang panahon, matigulang na siya, siya mismo mapatay siya, kuglingon.
1: Okay.
0: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead, tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
0: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
0: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
0: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
0: Bayla na. It's a different topic. Dito okay. Na yung ga-proliferate. Gadamo.
1: Ga-multiply siya. Add.
0: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
0: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
0: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
0: So nagadamo sa nga nagadamo, tikaroon ang imuon sang immune system, iyan akudalan.
1: Okay.
0: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
0: Doon na putos, kagimo siya bukol.
1: Okay.
0: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
0: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
0: Sa kagat sang subay, ngayon di siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, ngayon di siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
0: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
0: Now, question. Naga-mango ang cellula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
0: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Basi may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
0: Cancer.
1: Uh-huh.
0: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
0: Most likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history. Maalalaw ay ang pamanahon sa ilang sininga bata.
1: Basta mayo lang genes.
0: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
0: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto niya. Hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
0: Hindi na lang pag-ibalik. Ah. Oh, pero malabot na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
0: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka, nagainom.
1: Uh-huh.
0: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos na very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
0: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. Sige, uyat, magka problema.
1: Mga external factor na yan.
0: External factors. Or yung mo ginakaon.
1: Uh-huh.
0: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Uh-huh.
0: So, sige.

0: Mendingan, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong paraganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
0: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inomo si na, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
0: Tida mo damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan. Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit siyan ko, dok. Mamba lang, doktor. Pilay mo edad. Ya, dok, 50, sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganyan, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
0: PSA. Prostate specific antigen. Hindi na nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay. Check.
0: Anong, gainom ka? Yo, sir, plainom ko. Beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na. Oh, check.
1: Okay.
0: May kasigarilyo ka? Yo, sir. Check. Yan pala kaong kakarni? Plakaong ka karne? Huwag ka kaunutan? Ya, odok. Plakaong ka karne? Oo, che.
1: Nag-contribute.
0: Huwag ka ga-exercise? Uh-huh. Wala. Te. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
2: May pamagpat ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kaya sa prostate, it's either you
0: don't have it.
2: You overuse it or you don't use it.
1: Okay.
2: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer, no? Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no? Ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-act sang scrub. Amuning ga... Amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
0: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
0: For cell mutation about sa detection sang lawas kung may
2: Kakomodating kay Sir JP.
0: Oo, gusto ko hindi masayang imo nga gin research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with mighty C, and utan.
1: So see you. Nga nagatulok, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
0: Do, wala, man.
1: Wala.
0: Do, pariyo pa lang magambal si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulok ko diyon si mo. Do, kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
0: amo na daw. Kulang, five lang.
1: Five. Sige.
2: So yan, tas bong, no, paano mo lang mag-react ang aton immune system when it comes, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa bong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa
2: eskulahan. Nga abala, wala na check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
2: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo bisya sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
2: Hindi namo may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
2: That's why makalusot gid kisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking.
2: That is good.
1: Kung
2: delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kang ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala, pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas nga armado nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat sir boy medyo intelligent maalam nga tong mga selula kag active, sir boy.
2: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man, mapanong gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin, ha? Rating, di ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man? Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod.
1: Hindi pala sir boy nga naka-memory na ni tanan?
2: Hindi. Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago. Ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa. Bata
2: ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
2: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
2: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang microbio, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
2: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
2: Katuanan nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Ano tingnan mo, sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal?
2: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-send ba?
2: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dala na ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
2: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
2: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
2: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang jutay pa lang, kung hindi mo na damo nga sulod sa imo,
1: mm-hmm,
2: kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
2: Mismo pagsulod pa lang mismo sang mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion,
1: mm-hmm,
2: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
1: Okay.
2: Ini amo na nagasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
2: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
2: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
1: Ah.
2: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm, kuhain nyo ka bisampol.
1: Oo.
2: Ha? Kuhaan na sa ginatawag dendritic cells. Makuha na siya sampol. O, ari, siya, amunin siya, paano niya siya patsyon.
1: Oo.
2: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're, mm-hmm, fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Tikoy kung nang invaders miya, subra-subra ka damo na.
1: Ah, oh, good
2: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Git, pahila naton ka.
1: Okay.
2: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
2: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
2: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulba ng bata, ay makumbulsyon.
1: Okay.
2: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na.
1: Uh-huh.
2: Pabatuan ang lawas.
1: Mm-hmm.
2: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3 bio da. D3 bio, when is ilabot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio ya way da ilabot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Bulig ganit ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, natural ya. Himo niya sa nature, kaya alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginaobra pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
2: what
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
2: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Aha.
2: It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Uh-huh.
2: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
2: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
2: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Oh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 bio. Basta tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matap na dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
2: amo maning gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX beauty soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang nagpaputi.
2: papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May ara pa ginatawag nga skin whitening amplifier kay rich in vitamin C kay may guava extract. With basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles kay ginapataas mo sang vitamin C nga din sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Magklinika D-Fresh.
1: Sige, sige na. Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe gini ang mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi ha, nagkapi ka na, ginaga-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy. Labi na gina nga ito nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, DTX Coffee Mix. Kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Mm-hmm. Nami pagini siya kay nami ang aroma. Mm-hmm. Ah, Sir Boy,
2: ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix kakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergothionine nga alin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically, ang nga antioxidant nga sa DTX Premium Coffee, ang buong pinakadugay ang antioxidant sa atong lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amunan ni siya, amunan niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretsyon ta nang ni kung gusto mo inami. Ah, nami ang imo mood taga agaga you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics nga way niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of spore of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs and to thrive. Not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo si imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B's, and pinakaimportante sa na nami ang ginatawag nga pag-usas sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-klinika Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga aton nga gut, arad ang mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini, Sir Boy, sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
2: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
2: sa Boyzong Weta. Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa siningang programa. Ito naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ika-ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:33.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Fecha 18 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, rider, sugatan matapos madulas at bumangga sa likod ng isang van sa Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, rider na bumangga sa tricycle sa Banga, kailangang operahan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At senior citizen isinugod sa ospital matapos mabangga ng motorsiklo sa bayan din ng Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At Aklan United Hog Racers Association na magbibigay ng 5,000 pesos na pabuya sa makapagsusumbong ng illegal na pagpuslit ng baboy sa lalawigan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline, balitang regional, Senador Bam Aquino nagpahayag ng pagkabahala sa rotational brownouts sa Visayas at Mindanao.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, PRO6 ay nakakumpiska ng mahigit 14.2 million pesos na halaga ng droga sa loob ng 15 araw.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang nasyonal, Marcos, pinangunahan ang 11th Economy and Development Council meeting.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: DFA, walang maibigay na timeline sa pagbabalik ni Zaldico sa Pilipinas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sa mapang headline, Malacanang, kinuwestiyon ang kandaan ni VP Sara na pumalit kay Pangulong Marcos.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At COMELEC, umaasang maipasa ang BSK postponement law bago ang COC filing.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balita internasyonal, Pangulong Trump malapit nang magpasya sa susunod na hakbang laban sa Iran.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang international, European Union, inikayat ang Houthis na itigil na ang mga pag-atake.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline, balitang sports, Gilas Women, kagalabanin ang Kazakhstan sa unang laro sa Asian Games.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista Bea Alonzo nag-flex ng kanilang honeymoon pictures.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline, balitang negosyo, DA, pinatigil muna ang pag-export ng ube.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At para naman sa headline, balitang pangkalusugan, 113,650 na aklano nakarehistro na sa yakap ng PhilHealth.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:37 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sugatan ang isang rider matapos madulas ang motorsiklo at bumangga sa likurang bahagi ng sinusundang van sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Andago, Kalibo, hapon ng Huwebes. Ayon sa inisyal na impormasyon, parehong papuntang New Washington ang dalawang sangkot na sasakyan. Pagdating sa lugar ay nadulas umano ang motorsiklo at gumewang dahilan upang tuluyang bumangga sa likod ng van. Nagtamo ng sugat sa pisngi ang rider na agad dinala ng responding BFP Kalibo sa ospital para sa kaukulang paggagamot.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, kinakailangang operahan ang rider na bumangga sa isang tricycle nitong Webes sa Barangay Tabayon, Banga. Ayon sa impormasyon mula sa Banga Municipal Police Station, nagtamo na matinding pinsala ang rider dahil sa aksidente at kinakailangan itong sumailalim sa operasyon. Samantala, kinakailangan ding sumailalim sa CT scan ang driver ng tricycle matapos magtamo ng sugat sa ulo. Magugunitang nangyari ang aksidente nitong umaga matapos bumangga ang motorsiklo sa tricycle na paliko sa nasabing lugar. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Banga MPS sa nangyaring aksidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lokal, isinugod sa ospital ang lalaking senior citizen matapos aksidenteng mabangga ng motorsiklo sa Ross Avenue, extension ng Dagao, Calipo noong gabi ng Huwebes. Ayon sa impormasyon, patawid ang nasabing senior citizen upang bumili sa isang sari-sari store sa lugar. Pagdating sa gitna ng kalsada, tumigil ang matanda dahil sa tubig dulot ng ulan kung saan aksidente itong nabangga. Nagtamo ng pananakit ng katawan ang biktima na agad namang dinala sa pribadong ospital. Samantala, dinala naman sa Calipo Municipal Police Station ang motorsiklo para sa karampatang investigasyon at disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pa ang detalye balitang lokal, magbibigay ng 5,000 pesos na pabuyang Aklan United Hog Racers Association sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagtukoy at paghuli sa mga illegal na nagpapasok ng baboy sa Aklan. Ayon kay retired Police Captain Joven Vega, Vice President ng nasabing asosasyon, bahagi ito ng kanilang inisyatiba para makatulong sa Provincial Veterinary Office sa pagpapatupad ng mahigpit na border control at pag-iwas sa pagpasok ng ESF. Sinabi ni Vega na may mga nagtatangkang magpasok ng baboy mula sa ibang probinsya kabilang na ang mula sa Antique na kamakailan ay naharang umano ito ng mga otoridad sa Barangay Pinatuwad, Nabas. Ayon sa asosasyon, mahalagang mapanatili ang mahigpit na pagbabantay sa mga border para mapigilan ang pagpasok ng ESF sa lalawigan at mapanatiling ligtas ang supply at kabuhayan ng mga lokal na hog racers.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, isinusulong naman ni Calipo Sangguniang Bayan Member Christine De La Cruz ang panukalang Car Free Sunday sa paligid ng Calipo Pastrana Park. Ayon kay SB Member De La Cruz, ayunin ang mungkahi na limitahan ang paggamit at pagbarada ng mga sasakyan tuwing Linggo sa paligid ng naturang lugar upang magkaroon ng mas ligtas at maluwag na espasyo para sa mga mamamayan. Dagdag niya, makatutulong din ito sa pagpapanatili ng magandang kalidad ng hangin sa paligid ng parke at sa pagbawas ng posibilidad ng aksidente, lalo na kapag maraming tao ang bumibisita sa lugar. Gayunman, nilinaw ni De La Cruz na panukala pa lamang ang Car Free Sunday at kailangan pa itong talakayin at pag-aralan ng Sangguniang Bayan ng Calipo bago tuluyang ipatupad.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, pasok bilang finalist ang Bayan ng Calipo sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Most Business Friendly Municipality Awards para sa Level 1 category. Ayon kay Calipo Mayor Juris Sucro, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na gawing mas maayos ang kalagayan ng mga negosyo sa bayan. Kabilang dito ang maayos na pamamahala, mga bagong programa at pakikipagtulungan sa mga lokal na negosyante. Inialay naman ng lokal na pamahalaan ang pagkilalang ito sa mga kalibunhon, mga negosyante at lahat ng katuwang sa pagpapaunlad ng Calipo.
0: Todo balita.
1: Alas 11:42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Bam Aquino sa patuloy na rotational brownout sa Visayas at Mindanao kasabay ng mataas na singil sa kuryente. Ayon kay Aquino, malaki ang epekto ng madalas na pagkawala ng kuryente sa sektor ng edukasyon at maliliit na negosyo. Aniya, nahihirapang makapag-aral ng maayos ang mga estudyante habang naaantala rin ang operasyon ng mga negosyo. Bigyang diin ng senadora na hindi uusad ang Visayas at Mindanao kung hindi maaayos ang problema sa supply at generation ng kuryente. Suportado naman ni Aquino ang panawagan ni na Representative Javi Benetez at iba pang mambabatas mula sa Visayas na imbestigahan ang ugat ng power interruptions at mataas na singil ng kuryente na umaabot umano ng 18 pesos hanggang 20 pesos kada kilowatt hour.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nakakumpis ka naman ang Police Regional Office 6 na mahigit 14.2 million pesos na halaga ng hinihinalang na droga sa loob lamang ng 15 araw kasunod ng pinaigting na operasyon laban sa drug trafficking at sa street-level drug activities sa Western Visayas. Mula September 1 hanggang 15, umabot sa 2,090 grams ng hinihinalang shabu at 100 grams ng kush ang nasamsam ng mga operatiba. Batay sa standard drug price ng o tinatayang 14.224 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga. Sa mga operasyon naman itong September 15, 5 suspect ang naaresto ng kapulisan at nakumpiska ang 208 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.414 million pesos batay sa STP. Ayon kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, magpapatuloy ang Regional Police Office sa pagsasagawa ng intelligence-driven at koordinadong operasyon laban sa mga illegal na droga.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Inalakay sa 11th Economy and Development or ED Council meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga punang pangunahing hakbang para sa the transport infrastructure, food security, education, workforce development at pagpapatuloy ng pagkatuto. Kabilang sa mga agenda ang mga pagbabago sa ilang public-private partnership or PPP at official development assistance projects na nakatuon sa mga nabanggit na prioridad. Inalakay rin sa pagpupulong ang panukalang guidelines para sa suspension at resumption ng klase o at on-site work. Layunin itong gawing mas localized, evidence-based at responsive ang mga desisyon kaugnay ng pagsususpende ng klase at trabaho, lalo na sa harap ng iba't ibang hazards. Ayon sa tinalakay, malagang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro habang pinoprotektahan din ang learning at instructional time.
0: Todo national. National.
2: Sa iba pang balitang national, walang maibigay na timeline ang Department of Foreign Affairs kung kailan maaaring bumalik sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na iniulat na nasa France. Itinanong ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa deliberasyon sa budget ng DFA kung may impormasyon ang ehensya sa status ni Ko at kung may nakatakdang panahon para sa kanyang pagbabalik upang harapin ang mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Misamis Occidental Representative Sancho Ferdinand or Fernando Oanminal, hindi maaaring ibahagi ng DFA ang detalye dahil confidential umano sa ilalim ng French law ang mga aplikasyon para sa asylum. Iginiit naman ni Sendanya na dapat magkaroon ng mahalagang papel ang DFA sa pakikipag-ugnayan para sa pagbabalik sa Pilipinas ng mga taong nasa ibang bansa na may kinakaharap na mga kaso.
0: Todo national, national.
1: Sa iba pang balitang national, kinuwestiyon ng Malacañang ang sinseridad ng kampo ni Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng kanyang tagapagsalita na handa siyang umako sa pagkapangulo sakaling magbitiw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, natural lamang umano para sa mga kaalyado at taga-suporta ng Vice Presidente na sabihin ito. Ngunit, kinuwestiyon niya kung seryoso ang naturang pahayag. Matatanda ang sinabi ni lawyer ni Atty. Paolo Panelo, tagapagsalita ni Duterte na handa ang Vice Presidente na pumalik kay Marcos sakaling magbitiw ang Pangulo. Samantala, iginiit naman ni Castro na hindi makatuwiran ang panawagan ng kampo ni Duterte para sa pagbitiw ni Pangulong Marcos. Ang palitan ng pahayag ay kasunod ng magkahiwalay na legal at political proceedings na kinakaharap ni Duterte, kabilang ang impeachment case sa Senado at criminal case na may tatlong bilang ng grave threats.
0: Todo national.
2: Samantala, umaasa ang Commission on Elections na may sa batas ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections bago ang nakatakdang filing ng Certificates of Candidacy sa September 28. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kung walang batas na may papasa bago matapos ang September, itutuloy ng poll body ang filing ng COC mula September 28 hanggang October 5, alinsunod sa kasalukuyang election calendar. Sinabi ni Garcia na kahit inaasahang maaantala ang BSKE, may hindi maaaring ihinto ng COMELEC ang kanilang paghahanda dahil kailangan nilang maging handa sakaling hindi maisabatas ang postponement. Dahil dito, patuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatakdang halalan sa November 2 habang hinihintay ang pinal na aksyon sa panukalang pagpapaliban ng BSKE.
0: Todo national.
1: Los 11:48 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Itinayag ni US President Donald Trump na malapit na niyang gawin ang mahalagang desisyon kaugnay ng patuloy na labanan sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. Ayon kay Trump, pinag-iisipan niya kung itutuloy ang pag-atake laban sa Iran o pipili ng ibang hakbang. Sinabi rin ni Trump na may mga direktang komunikasyon ang US at Iran dahil nais umano ng Tehran na magkaroon ng kasunduan sa Washington. Kasabay nito, sinabi niyang wala umanong barkong nakarating sa Iran mula nang ipatupad ng US ang naval blockade sa Strait of Hormuz. Nakatakda rin siyang makipagpulong sa mga leader ng Gulf countries sa susunod na linggo upang pag-usapan ang sitwasyon sa naturang rehiyon.
0: International.
2: Dagdag pang detalye balitang international, hinikayat ng European Union ang Houthi rebels sa Yemen na itigil na ang lahat ng pag-ataking militar sa Yemen at Saudi Arabia. Ayon kay EU Foreign Affairs Spokesman na Anwar El Anoni, maaaring kinundena at kinukundena ng EU ang mga pag-atake ng Houthis, kabilang ang insidenteng iniulat ng Saudi Arabia na nag-target sa Mecca. Tiniyak din ng EU ng buong suporta nito sa Saudi Arabia at iginit na hindi katanggap-tanggap ang pag-target sa mga sibilyan at infrastruktura. Samantala, itinanggi ng leader ng Houthis ang paratang na tinarget ng kanilang grupo ang nasabing Mecca.
0: Todo international.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Sisimula na ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa 28th Asian Games laban sa Kazakhstan sa Aichi International Arena. Kasama ng Gilas Women sa Group B ang Hong Kong, Japan at Kazakhstan. Target ng koponan na malampasan ang kanilang ikalimang pwesto noong taong 2023 Asian Games. Bilang sa lineup ng Gilas Women, ang naturalized player na si Elizabeth Means, kasama sina Hazel Yam, Angel Surada, Camille Claren, Stephanie Berberabe, Afrel Bernardino, Miguel Del Carmen, Camille Malagara, Jasmine Joson, Ken Pastana, Carl Ann Pigol at Janine Pontejos.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista, ipinasilip na Kapuso actress Bea Alonzo ang kanilang honeymoon ni Vincent Co sa Venice, Italy sa pamamagitan ng kanyang latest post. Ibinahagi ni Bea ang mga larawan at video ng kanilang pamamasyal kabilang ang mga tanawin sa Venice pagsakay sa water taxi, pagkain sa isang restaurant at pagbisita sa isang art store. Kapansin-pansin din ang kanyang wedding ring na ipinakikita sa isa sa mga kuha ng picture. Sa kanyang post, sinabi ni Bea na ganyang minahal ang Venice at ibinahagi rin ang kanyang wish na makadalo sa Venice Film Festival balang araw.
0: Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Inatigil muna ng Department of Agriculture or DA ang pag-export ng purple yam or ube upang matiyak ang sapat na supply ng planting materials para sa lokal na produksyon. Ipinatupad ng Bureau of Plant Industry or BPI ang suspensyon noong Agosto kasi kakulangan ng planting materials ng ube sa bansa. Sakop ng direktiba ang pag-export ng ube at lahat ng uri ng planting materials na ginagamit sa pagpaparami ng pananim, kabilang ang mga kargamentong inilaan para sa pagkonsumo, pagtatanim at pananaliksik. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Quicocho Laurel Jr., ayunin ang hakbang na mapanatili ang sa bansa ang mga planting materials habang pinapalakas ang lokal na produksyon ng ube. Inaasahan ng DA na sa pagtaas ng lokal na produksyon, mas

0: Mapapalakas ang industriya ng ube at ang potensyal nito bilang produktong pang-export ng bansa.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, umabot na sa 113,650 na aklanan ang nakarehistro sa yakap o yaman sa kalusugan package ng PhilHealth. Batay sa datos hanggang July 31, 2026, sa kabuuang bilang 89,937 ang mga miyembro habang 23,676 naman ang kanilang dependents. Katumbas ito ng 18.14% ng projected population ng Aklan na nasa 626,430. Samantala, bayan ng Altavas ang may pinakamataas na yakap registration rate na umabot sa 50.59% kung saan 12,855 na residente ng Altavas ang nakarehistro sa yakap. Sumunod naman ang Ibahay na may 16,437 yakap registrants, habang pangatlo naman ang Madalag na may 5,130 na yakap registrant, katumbas ng 27.65% ng projected population nitong 18,493. Kaugnay nito, mayroon na rin 229 yakap clinics, 156 gamot providers at 18 cancer screening test facilities sa lalawigan na maaaring puntahan ng mga miyembro para mag-avail ng mga serbisyong pangkalusugan at benepisyong sakop ng nasabing programa.
0: Alas 11.55 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 98 days na lang, Pasko na. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Win Promo. Magkatsasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southbound Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Southbound Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Southbound Gold Coffee Mix.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: TDX 500
2: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis mo!
1: TDX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina.

0: in 1+1.
1: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast

0: semana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Todo di aksyon. Lampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin. Todo aksyon.
1: Mayroon ang tradlaw Banwa, ito kalibo. May tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag ito programang Todo Aksyon.
0: Todo Aksyon.
1: Nakarugad daw kita ita Biyernes, pitcha 18 na kita Banwa sa buwan ita di September. Dagon 2026. Orestran Banwaro kagapag-abi-abi, kagapag-apadamyaw, ita may kilang hapon, nagpag-apagpamati sa ton na magasuki, nga tagapag-amati. Sa kabilgan niya Banwa, tagalibo, kabugusan niya probinsya Taklan, sa kutob, kumagabutan ko ato nga pagpangalagan. Sa karo ka-edisyon ni Tato, kagapag-ililibar, o akong ikinyo Banwa, kagapag-welcome, pagapanamyaw, ita maayad-ayad nga otro adaw.
0: May balita.
1: Oy, kamusta sa ato nga magasuki, nga mga tagapag-amati, kapigin siya ba nakatutok, magkaroon ka nga mga panempo sa ato nga pag-ililibar. Kabay daw, kinakapatagal ka na Banwa, itapago ilabas dato nga mga katodo. Daw, kapigin sa ato nga maigmangol, kinagapo, pamati, magkaroon ka nga hapon sa ato nga pala tuntunan.
0: Aksyon!
1: Sa ito lang ang mga negosyante sa Bayang Kragong Kalibo Public Market. Nakabanaban sa Bayang Kragong Kalibo Shopping Center. Sa ito ng mga katodo, sa ito ng mga bulantero-bulantero Banwa nga nagkatutok na magkarong-karaga ultra-law. Nakailabas na kita. Nakay magkarong-karaga magapanyan po Banwa, magapang-orason, tiyempo daw nga nagapupahuway. Para ito ng mga negosyante mga katodo, after ita masako ka na kainan ng mga enoras. Nakapigit iya sa ito ng merkado publiko sa Banwa Kalita Kalibo. Ka ba naman sa pinanaton ka mga Banwa ka sakop itaton na probinsya ka Itaklan.
0: Aksyon!
1: Aksyon! Na kay mga pupaway-uway anay, no? Magkaroon ka na mga pangorason, then hindi na naman na itahapon, mangin masako, doaton ka na mga negosyante na mga katodo, iya sa aton ka na pag-ililiba. Sa ato na mga tricycle drivers, sa van na jeepney drivers, ang padayin pa sa gihapon, nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon, ita Anton nga Banwa, ita Kalibo, kama naman bilog na probinsya, Kataklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals, no, iya sa aton sa sento, ita Banwa, ita Kalibo, sa eastern, naga-western part ko aton ka na probinsya, nga magkaroon ka na mga pangorason. Araw iba na aton, mga drivers, nagapatagayon, ita Pago ilabas, sa pila ka mga karinderya, no, iya sa aton sa Banwa, Kalibo, sa pila kamaga terminal na sa eastern na gawistern park ko aton nga probinsya Itaklan.
0: May balita, may aksyon. Todo aksyon.
1: Sa ato na mga katodo, sa ato nga mga imangog na kapamatiman sa tagsa-tagsa ng daga mga panimagay na mga katodo makaroon ka na mga pangorason no, kapingin sa ato nga mga empleyado na itato ka na mga munisipyo no, sa bugos na ato nga probinsya na mga katodo kay makaroon no, wa ita opisina mga katodo na kay adlaw ka na Biyernes no, gani nga may chance na nga makapupamati makapupaway doon ato nga pilag ka mga empleyado na kapingin no, makaroon karaga mga panyempo sa aton niya pagpangalagad.
0: Aksyon!
1: Una, sa aton niya mga imangod daw nga nag-monitor sa tag-sa-tag sa nandag ka mga panimagay. Samtang doon iba na aton niya mga katodo masako sa pag-preparar ita pag-ilabas mga karunga unto.
0: Aksyon!
1: Kapingid daw sa mga naulihi ka na Banwa magapaom mga katodo. Pero siyempre kung timprano ka nag-preparar timprano man nga makailabas. Aga magkaroon ka na mga pangorason doon iba na aton niya mga imangod. Nagapupaway na, no? Nagapahilay-hilay mga katodo guys, hindi magbuhay magapangita naman kita mapwestohan no, kapingid no, sa aton yung mga kabaryohan no, kapin pa makaroon nga grabe kasingkay arong init makaroon itsempo yung sa aton sa Banwa at Kalibo no, matapos kahapon yung nagawaswas man dumabasko ka nga wanas na kabii no, kapingid sa first district itaton ka nga probinsya Katakem kahit pa paano Banwa pila sa midgidman itaugan no, aton yung mga kaibanghuran sa mga katodo kapingid sa mga kabanwahunan nga pilang borsambuanan na nga wagid Banwa no, naka-experience kaya itaugan mga kaabyanan.
0: Aksyon!
1: Sa mga wapay na nakailabas na kamulang bahala, magapreparate nyo nga pinagahon magkaroon ka nga udto. Kay kami man magkatodor, magatodkin nyo itapila ka mga balita. Na nga nagkaganabo iya sa Banwa, Itakalibo, agabilog ga probinsya, Kataklan. Hanga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon!
1: Tara ka mabano ang makapartisipar sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon.
0: Aksyon!
1: Kung may pila ka mga balita, no, impormasyon, mga nagkaganabo, no, pwede ka mo nga makakomment. Sa itong nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Aga siyempre magkatodo, hindi man, no, pagkalipatan nga i-like, i-share. Hanga aton nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Para mas mabuna to, no, nga mga katodo magkapamati. Maka-update sa pila ka mga balita kapingid, no, sa mga balita lokal. Aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagpangalagad.
0: May balita, may aksyon.
1: Aga siyempre magkatodo para nga maging mas updated ka mo, no, sa managakanabo sa bilog na aton nga probinsya Kaitakan. Paki-follow, no, doon mo na Facebook page mga katodo, agod, no, nga automatic. Every time, no, nga may inag mga news and public affairs program, may mga breaking news na ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakan. Maka-button ka mo nito notification mga katodo, agod, no, nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Yani, paki-follow, paki-like, aga paki-share. Ado aton nga pag-ililiba sa Biyernes nga edisyon, ita aton nga pag-pag pangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodek na pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon. Maga ibang kita siyempre taton ng mga todo reporters todo, nga naka-standby naman banwa sa andakong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsi kita banwa, no, ita sitwasyon kalinong nga katawahan itaton niya probinsya Kataklan. Mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya. Agagin follow up, no, itaton nga mga todo reporters yes aton kaga pag-ililiba. Kaya kamayon na karabanwa, no, nga mga magagkuhan nga insidente nga naguntad sa bugos naton nga probinsya at Aklan. Ayon sige daron na igabasyada sa aton nga pagpangalagad ni Katodong Jesrel Nervar.
0: Aksyon!
1: Iabanwa sa itong pag-ililiba sa itong pagpalatuntunan magkaroon ka nga hapon sa itong pagwaragwag na sa Biyernes edisyon itato nga pagpangalagan. Naging pabutsag kahapon mga katodo ni retired the police sa Captain Joven Vega araw nga Vice President ita Aklan United Racers Association yas aton sa probinsya Katakan na banwa nga bastante arong supply itry ka nga baboy yas aton sa probinsya Kaitakan na kay masami abinaton banwa, no, nga mabatian sa aton nga pila ka mga igmangod na mga katodo, especially sa mga komprador, itry ka nga baboy ya sa aton sa probinsya Katakan nga masamin aton nga mabatian apagwan siya sanda nagabakar mga katodo sa pila ka mga manug-alaga kay tababoy ang mga katodo nga mana gaban niya ban magpagidra kay kuwang naman na rong supply na ya sa aton sa probinsya Katakan na kapin pa mana kung magsarado na, no, oray ka nga border na to, no, oray ka nga mga boundary ang mga katodo, no, nagligad ka nga lang nag-umpisada na ubugan banwa ang nag-umpisa na mga katodo. That's why may iba kita ng mga kaimanghuran, no, mga katodo ang apisar, no, nga medyo agang-agang pa ginimo to, diba mga katodo ay ginbaligya agang gid, no, mga katodo agod nga makahingabot itry karaga mataas karaga presyo pero ginpabutsag karaga kahapon mga katodo, no, sa aton kagpakipag-angot, no, sa kay Sir Joven Vega nga wat dapat kabagak ano raton na magmangod ya sa aton sa probinsya Katakan na kay bastante, no, orong supply itry karang baboy ay sa aton sa probinsya bisan sa anda pang banwa nga miyembro na itry karang Aklan United Racers Association banwa ang kapin 4,000, no, mga katodo ang tananda may mga alaga ang mga katodo kay kun iya lang man sa aton sa probinsya Katakan naging pabutsag itaklan United Racers Association banwa nga uwa agit ita problema, no, ag nangin mabaho karaga bulig daw kay nagligad abi, no, rung bakakgan kara ita buhi nga baboy mga katodo ay tama ka na ba, no, pero nag-start banwa nga ginsarado ronde karaga mga boundary naton mga katodo di katuna, no, nabatsagan itry karaga mga hog racers naton mga katodo rung nagtapagtaas, no, ita presyo na itry karaga buhi nga baboy iya sa aton sa probinsya Katakan daw kay ginapabutsag abi banwa that's why nga nag-decrease ronde karaga presyo nagdaba mga katodo rung presyo kay bangod gani nga open panay kuuna mga katodo nga ray sambidog sa ginapamantaw nga rung supply nga galin sa iba karong probinsya nga iya banwa gidadagas aton sa probinsya Kray Taklan. That's why no, based sa pagpabutsyag kapon ita Vice President akong aura makatodo nga si Joven Vega ang anda sa gyapon hang yon sa aton nga offbeat Aklan mga katodo nga iga pabilin no ronday kay nga border control checkpoint sa pila naton ka mga boundary banwa agud nga maharangan aron day kay nga padayon nga illegal nga nagapagusot itray kay nga baboy iya sa aton sa probinsya Taklan especially asa man nagahalin una sa probinsya Katantique. That's why nga di banwa gin pa kamayat itray kay nga asosasyon ang mga tao kay makatodo ita 5,000 pesos nga reward na sa mga impormante banwa nga makatao kita sigo kay nga impormasyon mga katodo agud no nga malikawan nga may una nga makagusot iya sa aton nga probinsya Itaklan.
0: May balita, may aksyon.
1: No, kay daya kay banwa nga stuck here tong ginapabutsag may nagkagamatay nga baboy na no, makatodo nga kuliga din nagpositibo sa rekara nga African Swine Fever banwa na no, sanding sa pagpabutsag it mga taga Aklan United Racers Association na garo dahi karabanwa nga supply it baboy indit anahalin iya sa aton nga probinsya Katakyan kay sa yun taman banwa no, magkaroon karaga baga senaryo aron dahi karaga mga illegal nga nagapagusot sa aton karaga probinsya Katakyan aron ginabantayan ginaman karabanwa isaro aton yung mga manugbantay no, sa checkpoint especially banwa sa 10 oras kara itagabi kay siyempre do aton yung mga manugbantay nga ra may kagauyan mara may kaduguigon manda banwa na batsagan ang mga katodo no, that's why siguro kung kisa nagugustan na no, may nakagusot iya sa aton sa probinsya Katakyan na no, mga katodo pero magkarundong katuyuan Itaklan United Racers Association asanda ko kapag tao ita 5,000 pesos nga reward sa mga impormante banwa nga magkapaabot ita impormasyon mga katodo sa aton nga offbeat Aklan agud nga malikawan makatodo nga magpinadayo runday kraga mga illegal nga nagapasuod banwa it supply ita baboy iya sa aton sa probinsya Itaklan
0: gana sa pananghalian.
1: No, that's why ito banwa nga nag-amot-amot to banwa, no? Rukada miyembro nag-agamutan para nga itao banwa no? Sa ronday karang impormante mga katodo sandig doon sa pagpabutsag katon ni retired police captain Joven Vega rong vice president akong Aklan United Racers Association mga katodo may kantanan sa ronday karang concern. Kakainangan ni banwa no? Sa pag-interview ni katodong Jodel Rintil no, sa kay Mr. Oriel Las Piñas no, ita aton niya mao kalibo mga katodo nga ronday kare nga stockyard na karong nga hamtang sa barangay Tigayon sa Banwa kay ta kalibo higin pasara no, mga katodo no, amay kantanan sa nasambit nga concern
0: pagana sa pananghalian todo action todo action
1: samtang sa pia kabahin pinapag ka magabalita sa aton niya pag ililiba makaroon kare nga hapon si Jail Inspector Erickson Mendoza bago nga acting jail warden na no, kung Aklan District Jail no sa BGMP male dormitory banwa ang akong sin nakabay no ginexpectar man siyempre itapilan na ton kabaga miyembro ita pamilya at sa itay kay mga PDL mga katodo una sa ton nga Bureau of Jail Management and Penology mga katodo nga siyempre kada may bago nga opisyal may bago karabanwa nga mga leaders ginagapungko no sa kada opisina ay siyempre ginagauman man dun banwa nga may una man karon nga mga pagbago may kanya-kanya kada banwa nga mga estilo nga ginapatuman mga katodo especially abi no sa aton nga Bureau of Jail Management and Penology mga kamakaron no preska pa man no sa aton nga paminsaran paino-ino banwa or to karang insidente nga naguntad nagligad kada mga binugan nga may una kada banwa no nga mga PDL nga nagakinagamo habunan banwa una sa nasambit kada nga pasilidad nga kuna aton nga nito banwa matandaan no ro sentimento itry kada nga pamilya magkatodo itry kada nga mga PDL daw grabunan sa nasambit kada nga pasilidad nga nagapaabot kanda ko nga sentimento bangod yan sa kawadan itapila kada mga suporta no particular sa kada nga hospital bills itry kada nga mga biktima mga katodo apingid no rungin tatar sa sangka privado kada nga hospital so makaron magkatodo no rong bagong nag-aakto ang jail warden, no, ita BGMP ay si Jail Inspector Erickson Mendoza, mga kaabyanan.
0: Pagana sa pananghalian, todo
1: aksyon. Samtang sa piyakabayino, di man karagang masubo-subo ng aksidente, kabiing na natabo sa barangay Buena Suerte. Sa Banwa, Karita Nabas, magkatodo ng aking kamatay, itry karagang sangka motorista. Matapos, magkatodo nga maimbulbar sa sangka self-accident. Kay ginapabutsag, magkatodo nga una sa impluensya kung makahililo nga ilim noon. Tag matabo, ronday karagang aksidente, kabiing una sa may area karita barangay Buena Suerte. Sa Banwa, Karita Nabas, dong area, magkatodo. Akong sa sin gintabuan itaro day karang nga aksidente bao magapit lagi man kunta no sa anda karang nga pani magay mga katodo itaro day karang biktima daw kay kilaga na tonda banwa no ronday karang nga pamilya ta biktima bao the same time ronday karang nga biktima mga katodo na karon sa Banwa Karita Nabas daw kay dati no tag mga maintok pasandara aron anda ko maginikanan una para no akong gid karang nga kasi Mario una sa amon no sa Banwa Karita Nabas antes nga mag-transfer mga katodo, no, randa ko nga pamilya una karon sa may barangay Buena Suerte ang area kara ita boundary no ko nga Banwa kara ita Nabas mga katodo ang saray kara mga katodo no nga aksidente kay mabatian ta kabi no saray kara nga video aga gin post no itapila na ton kamay bango una karon sa barangay Buena Suerte ang may nagamuno pa Banwa nga mana ginhambagan ko man mana imaw nga hindi na magpanaw no kay bangod gani kara nga hilong no ginyagas ko mana o galing kadasig mana aro ana ko nga pagpadagagan ko ana ko nga motorsiklo naraya kara Banwa ginto na ano kung aksidente bangod gani ang nakainom ro na sambit nga biktima. No, daya kara makatodo, doon pila ka mga sirkomstansya, no, kapin pa kung mga may nagapugong na kimo, no, may nagaharang na kimo nga hindi ka na magpadayo, ay dapat, no, magpati na, no, agod nga malikawan na to, doon makaroon dahil karang mga aksidente, no, mga katodo, makaroon karang mga panyampo, kapinggit sa anton yung mga karsadahon, agaroon dahil kara Banwa nga area, nga ra itagin tabuan, itaray karang aksidente, no, hagos kaabo-abo na kara Banwa nga mga aksidente nga nagkaganabo, no, sa nasambit karang lugar, no na karon sa may part ita barangay Buena Suerte no di karon sa may tulay ngaron no nga nagakonekta poblasyon aga Buena Suerte makatodo kaabo na karon Banwa no nga mga aksidente nga nagkaginabo kaabo na di karon dung nagkagamatay Banwa bangol saray kara nga aksidente pero dai kara makatodo nga insidente kabii ginapabutsag no nga sumunggab no sa konkrito karaga poste aron dai karang biktima no matapos nga sumaka sa gutter aron ginamaniho karang motorsiklo kay posible ang base nakadapilokan Banwa Rondaya nga biktima
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: aron dai karang makatodo ang sunog no nga guntad no ya karon sa Banwa kay Takalibo mga katodo ang sangka panimagay no itray karang sangka senior citizen makatodo kay may gin patagay karang investigation interview no si katodong Jesrel Nerba sa aton kaya nga taga Bureau of Fire Protection Kalibo may kantanan na sa nasambit nga insidente magkaroon agos nga sunod-sunod Banwa aron dahil karaga mga insidente magkatodo itray karaga sunog na no, yes aton sa probinsya Ketakan that's why tama man ka importante ang aton git ipaalinton sa publiko kapinggit sa aton yung mga pumuyo na kay mabuday Banwa nga kita hiagyan it magkaroon dahil karaga mga insidente alay aron ginahambay taton yung mga katigugangan ang mas may pamana nga itakawan ka kaysa masunugan
0: pagana sa pananghalian
1: aga sa ito man Banwa no pagwan sa sunog ay may una na karanga pubyaro aton nga mangigmangod alike naligan to ita aga-aga man ka todo kung nagtaliwan ka nagad now una karon sa may area kita barangay na luok sa Banwa kay Takalibo man ka todo nga agahon pa man to bumagabog abu malabog sa pila naton ka mga residente ita barangay na luok matapos ang magguntad man dun daya nga insidente mga kaabyanan
0: may balita may aksyon todo aksyon
1: Saraya mga katodo, rapila ka mga balita ang ato gamagatawat ligo pagkatataron sa ato nga pagililiba makarong edisyon itato niya pagpangalagad. Sa giyapo na padayon ka mga katodo ang makapadaga itinyo gamaga minsahe. Pila ka mga pagpanamiyaw concern niya gusto ipagabot sa ato nga pagpangalagad makarong karang hapon. Kaya ato kito nga pagkatawat ligo ano sa kabilugan ko aton nga pagililiba. Maging nga po na may kapagpamatiya sa itong mga katodo na sa Isla Carita Boracay, kanday Bro Russell Senyeres. Una kay Papang Sunny no, sa Senyeres family sa Barangay Yapang. Maigig nga hapon aga maigig nga pag-uilabas una sa ito nga mga kaapin. Action. Siyempre, una ka dahi pare Romel Kahilig sa Kahilig Hilito Family sa Barangay Manok-Manok. Una sa cargo port. Sa ito nga mga truck driver, una no, sa cargo port. Ang nag-aoy labas magkaroon na sa karinderya ni pare Romel. No, may gig nga hapon. Una, kay Pipoy John Paul Argelias sa Mataga-Unamar. Una, siyempre, ka dahi pare Jerome Madraso no, sa may sitso Tambisaan, Barangay Manok-Manok, Boracay. Nag-monitor. Wow, nahidlaw man kita sa ito nga mga amigo sa Isla Karaita, Boracay. Hoy, nagapamati man happy viewing kay Parta Duni Pilayo.
0: Action.
1: Arong tagapagmana ita Hacienda Pilayo sa Sito Tambisaan Barangay Manok-Manok. Nagapamati makaron iya sa aton nga pangalagad.
0: Action.
1: Una kay Kapitan Raymond Quinto no sa may Sito Kabanbanan Barangay Manok-Manok, Boracay. Good afternoon no, may gig nga pagpamati. Kay Sir Roger Lucero Nagales no, always man nakatutok sa ito nga pagililiba may dahil nga Udro Adlao. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning no sa ito nga mga akyanon OFWs. Una kanday Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia.
0: Action.
1: Una kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. Kay Madam Noemi Santa Maria AK Bukol Queen sa Dubai.
0: Action.
1: Una man siyempre kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. At kay Batch April Joyce Alonsagay no sa Hong Kong. May daiging pagpamati.
0: Action.
1: Kay Ma'am Ilse Tambong, happy viewing. Sa akong gwapo nga guman ko, nagapamantaw man sa ato nga Facebook Live kay John Felix Banjola. Una sa area kay Cavite sa Mataga Barangay Andagaw. No, kay Ma'am Rusi Isog, happy viewing. Kay Ma'am Princess Dimpol dyan sa isla ng Boracay sa Imol.
0: Action.
1: Kamusta yung negosyo natin dyan, madam? Magandang tanghali.
0: Action.
1: Kay Boss Nonoy Rosilo Relator Ambrosio. May rin nga pagpamati sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker. Ang nahamtang una sa may Barangay Puok Kalibo Aklan.
0: Action.
1: Sa mga gusto, karamang katodo, nagmag-pa-sticker. Kung anday ko ka mga tricycle or sa mga nagkakinangan, itry ka rin nga mga lapida. Ito ka muna no, sa pwesto ni Anong Nonoy Ambrosio. Una ka rin sa may Barangay Puok kay Tama Raka Alwan no, nga mag-asawa. Aro mabuot nga mag-asawa no nga tag-ana no it Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker ang ginahamtang una sa may Barangay Puok sa Banwa Itkalibo.
0: Action.
1: Una sa ato nga negosyante sa Uyotrong kay Nung Woody Nabara, good afternoon. Kamusta ro aton nga supply ita karning baboy una Nung Woody sa area Uyotrong. Sa ato nga negosyante una. Siyempre kay Nung Woody Nabara sa kay Nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center.
0: Action.
1: Una sa mga taga Chamsi Restaurant, no, good afternoon no sa mga servidiro, servidura. Ani Nung Ili una no nga naga-monitor magkaron ay siyempre sa mga nagawilabas una magkaron kag mga panyampo.
0: May balita.
1: May mga hapon kay Nung Harley dito man sa Harley's Bindungguhan. Kay Sir Gino Ambito, rong gwapo nga principal it Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Zurbalete. Nga makaron relax relax na makaron si Sergino. Kay Daiwana Rumplastado nga pulis. Daiwana ro anak ko nga unga nga pulis no, plastado na tapos tarong tanan. Ang sambilog board passer naman no, may chance na naman makaguwa no sa aton karaga probinsya katakan nga ni ayahay na makaron. Si Sergino Ambito nga nagapamati makaron una sa Banwa Itbalete. Una sa maalwan nga mag-asawa no kay si Ramon at kay Mamay Maymunja sa Barangay Bagto Leso. May giga pagpamati always kita nagamonitor no bisan sa sayakyan magbiyahe sanda nakatutok gid no sa Radyo Todo. Siyempre sa mataga Rocksken Motor Parts na kay Jam Jam, kamusta na ikaw Jam Bow, nahidlaman kita kay Jam Jam.
0: Action.
1: Aga siyempre no sa mataga Arki Ukay Ukay sa Kula si Antike at iya sa Boy Boy Motor Parts no sa Kabaon ita Jaime Cardilasin Avenue Barangay Andagaw no sa Banwa kita Kalibo no sa mga bata-bata una ni si Ramon no kay nalipat ko ko pangagan arong magmanghod nga bata-bata ni si Ramon no nagapamati gid makaron una sa may area ko lasi ang iya karon sa may Boy Boy Motor Parts.
0: may balita. May...
1: Kaya ato ulita sa kung nga makasiman wa unang sa Banwat Nabas, may ginga hapon, may gapagpamati. Daw na kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw, good afternoon. Daton nga mataga Philippine Coast Guard, ginakabasi una sa barangay Buena Suerte sa Nabas kay Sir Vargas. Daw na hidlaw kami nga magbalik ito ni Sir Vargas sa among gitatunan sa Nagustan. Arong paborito nga adtunan dati ni atong Oreta. Daw may gapagpamati ago naman sa office ni sa opisina no, ni Vice Mayor Stephen Bolivar no kay Tol Joe Luis Alamis. May amon gitabi nga ginadtunan nga tatlo ni Sir Vargas nga kamila ro nakasayod nga tatlo una sa may Nagustan sa Banwat Nabas na hindi gid malipatan ni Tol Joe Luis Alamis. Kay Diding Ridelen Leserio no una karon sa Leserio Bindolo compound sa barangay Balabag sa Boracay. No, mabuhay-buhay naman mga 2 years naman ko nga nakabalik na una karon sa Leserio Bindolo compound sa baluarte ni Kagawad Libi Bindolo it barangay Balabag. Kay Migo Bong Swalog sa Capitol, good afternoon. Siyempre kay Bro Yulio Garbo no, sa Mataga Global Paint. Iya sa Purok 5, sila Cernag sa RG Paint. Una sa barangay Lagin Banwa, Estno Mancha. No, sa Tagana, no, kay Sir Dante, kay Ma'am Ruth Garbo. Happy listening. May 35 minutos Banwa, nakataliwan sa oras kalitalas 12. Oras makatawad at ginyot more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. No, ganit sa ato niya magigmangod una. Sarang sa Japon niya mabakal. Adong more power sa broadcast center sa second floor kung kasa Isida Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. No, kay mabunaton niya magkatodor nagpahayag, nagpabutsag kung ano kay piktibo. No, saanda nga mga gawas umpis ang asanday nag-inom it more power. Kaparaskin ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power. Ag nagapamatigin makaroon sa Marti family sa Ruas Avenue. Iya sa Banwa Italibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik ra to nga pagdetail at aton mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe, agagin pabot aton nga mga igmanghod, balikan naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mabaskugun ako, ag naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Sanfon Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: sa Kadija.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sanfon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
4: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abiro yung sikreto ka, Kon.
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
7: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Balik sa tagapaga, pangalagad sa tagapag ililiba, may 48 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
1: Aksyon.
10: Tagi hapon na panahin ka mo nagpamati ino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
1: Aksyon.
10: Hoy, happy viewing ha sa Team Pinok, no, kay paring Michael Perez.
1: Aksyon.
10: Nag-monitor sa ato nga pagpangalagad, no, sa ato nga pag-ililiba. Bawa, agad na dayon kapon si Maninoy Judel.
1: Todo Aksyon.
10: No, nag-uwat-uwat kapon kung nagkaroon busina o galing kung mo ka busina ganyan nga nag-uli gang ko dali kay magain galiwan nagkaroon nga pamatyang daw kay nagtrato kami kapot agahon nga madayo ito sa Team Pilok sa barangay Mabilonyo Washington no galing wagid madayon kay hamba na kay ina magain gid ko noro anay karon nga pamatyag no maigig nga pagpamati no na kay paring Michael Ferrer no nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad
1: Aksyon.
10: Kay Mary Ann Aruy Ay Ruzo, no, happy viewing. Oy, happy pamati ha. Una ka na paring Jonel Gregorio, no, sa Bacauzor, Calibo. No, sa Gregorio family nga naga-monitor sa ato nga pagpangalagad. Advance happy birthday.
1: Aksyon.
10: So, ginapaisayo gid ha sa mataga barangay Bacauzor, no, nga si paring Jonel Gregorio ay nag-celebrar it anang birthday hinaga nga adlaw.
1: Aksyon.
10: Ambay na, Aksyon. Haom na kunoro anang kwan, haom na kunoro anang binukot nga manok aga pato kay ipaon na kuno para nga magpamulit.
1: Aksyon.
10: May kapapamati ako na sa Gregorio family na kay Tatay Freddy, kay Joffrey, no? May gig hapon kay Mrs. na, no? Kay Mari nga nagpamati sa aton nga pagpangalaga doon sa May Calibo Shopping Center.
1: So
10: may giga hapon na may pagpamati sa aton nga mga kapino na sa may area kay Tabacauzor na mga katodo iya sa aton sa Banwa Itakalibo.
1: At
10: siyempre una kay paring Itik na Bara sa Barangay Singay sa Banwa Itmadalang.
1: Aksyon.
10: No, agang naligad, no, nga nagapanampit pa ito sa Barangay Morales sa Balite.
1: Aksyon.
10: O galing nga bi, itong Biyernes itagabiin, no, ay wagi kita tuwog, no, nagpuhaw kita sa namatyan sa Barangay Hawilis, Tagalan. Pagkaaga, agahon na kita na uli no sa Banwa Itabasan. May imbitasyon to sa Morales, Morales no galing wa na kita nakasunod kanday paring itik kay waagi kita ituog kabudlay magbiyahe. May nga pagpamati una kanday paring itik ka na bara sa barangay Singay sa Libacao una sa Baluarte ni Kapitan Ribukan no nga nagamonitor sa ato niya pagpangalaga. Siyempre kay Sir Reggie Ribukan no sa barangay Mubo nagamonitor man ag sa mga taga Parkside.
3: Action.
10: No kay paring Bernie Javier norong guwapo nga bouncer it Parkside bao Biernes Macaron.
3: Todo. Action.
10: Ano ro plano paring Bernie kay paring Jever una rong chief bouncer ita Parkside no sa Mubo nagamonitor Macaron sa tong pagpangalagad.
3: Action.
10: No maging hapon siyempre kay papang Bernie Ibisate no sa barangay Ugsud. Banga pero iya magkaroon sa kalibo kaibahan si Papang Bini Clarete.
3: Action.
10: Yan ang itang magkatodo na sa pagkatao italigwa sa pinagkabagabalita. No? Gato nga pagkatataroon magkaroon ng edisyon itato niya pagpangalagad.
3: Action.
10: Ginpabutsag kahapon magkatodo no? Ita Aklan United Racers Association. No? Partikular sa Vice President kong Association Banwa. Pinagi sa kay retired na police captain Joven Vega. Nga bastante rong supply no itray kira nga mga baboy iya sa ton sa probinsya Katakan kay hambal ko gani no kahapon no during sa amo nya pagistorya nga masamin na to no nga nababatian sa aton nga mga nagapamakay no itray kira nga baboy no mga katodo nga manay base sa sunod manay ako wang nagid no wa nagi karita stock kay bangod gani nga wa nagkarita supply nga naga suod iya sa aton sa probinsya Katakan.
3: Now
10: that's why unang simana itray ka nagabuhan itagusto na no, magkatodo na batsagan no, itaton yung mga manug alaga karita baboy rung pag naba itapresyo na no, mga katodo iya sa aton sa probinsya Katakan at bisan sa pila na ton kabaga merkado publiko rung bayarigyaan mga katodo na no, kapin pa no, sa rekaraga mga talipapa market no kay kung aton yung observeran sa mga merkado publiko na ton is imaw man tagi hapon ulto nagnabanaba giman itsang kiniti rong presyo na no, mga katodo pero nagstart nga nagpatigayon no itray ka nagabaga border control checkpoint na no, sa aton ka nagabaga boundary na no, mga katodo di ka to kay papano ay nagtaas no rong presyo ita bakyanan sa buhi no kay first week I think no itray ka last week it July, ang first week ita August, no, mga katodo, Domingo, 140, may 150 na rumbakan sa buhi, mga katodo, itry ka na gababoy. Ang gano'n ka ito, mga katodo, nag-start, Banwa, ang may una na kita, ng mga border border control checkpoint na ginapatigayon, di ka ito na kahit papano, amat-amat. No, kay sa milog bandi ka na, mga katodo, na ginapamantaw, bangon gani, no, rumpag na ba, no, itry ka na presyo, nagligad ka rin ng mga binugan, kay padayon dong supply nga nagasuod halin sa iba nato nya probinsya like Antique nga sambilog kay Banwa nga ginapamantaw nga posible nga nagnaba rum presyo kay bangod gani nga may una na kay Banwa nga gina batsag nga masakit rung pila ka mga nakakausot iya sa aton sa probinsya Katakan. Now that's why nga rung bigayan itang presyo tama ka na ba no mga katodo pero rung safety no para sa aton nga mga hog raisers. Aro mga manog alaga itray kay gababoy sa aton nga probinsya nabubutang sa agang-agang mga kaabyanan. No that's why nga rung grupo no itray kay nga aura na no, mga katodo no agin kumbaga agin natawo ro ray kay association base kahapon no sa vice president no nga kay Sir Vega nga rung katuyuan kay Banwa no agud gani no nga mapunggan ro ray kay nga pag ginusot nga ra itray kay nga mga illegal sa Japon nga nagapagusot iya sa aton sa probinsya Takan kay kun aton kay nagabasian kahapon. Ana mga dayong bugan pang Banwa ug gintukod ron day kay nga asosasyon nga may una kapin 4,000 ka mga miyembro mga katodo saray kay nga Aklan United Racers Association mga katodo iya sa aton sa probinsya kay Taklan.
3: Action.
10: Nga kung sasiin na mga katodo ray gani sambilog sa mga tikang inisyatibo nga gin himo no itray kira nga asosasyon nga para ga makabulig na no, sa aton nga offbet Aklan nga sanda magatao magkatodo itray kira nga 5,000 pesos nga reward na no, sa mga impormante magkatodo nga makatao ita impormasyon mga katodo nga magkaresulta no nga madakpan ruray ka nga mga illegal nga nagapagusot kay ta baboy iya sa ato nga probinsya ta ken ang naligad no nakaron sa may area kay ta barangay Pinatuad no sa Banwat Nabas may naharang una aro anton kay nga mga otoridad no nga nagapatigayon na ita checkpoint nga nagalin sa may probinsya kat Antique nga dawon iya sa aton sa probinsya kat Akyan pagkahapon sa Biloban Banwa nga naminsyonar no mga katodo during sa aton kay nga interview nga may iya kara banwa nga stockyard nga nahamtang sa barangay Tigayon sa Kalibo nga may nagkagamatay ito banwa nga baboy no ag base kani sa agin patigayon nga mga eksaminasyon natukiban banwa nga nagpositibo no asaray kara nga African swine fever mga katodo ang sandig sa pagpabutsag banwa ita taga Aklan United Dog Racers Association nga runday kara nga ginapabutsag nga baboy hayming ko hindi ana makatodo naghalin no iya sa aton sa probinsya ta kadit sender nga basi kon sa mga previous pag mga binugan no mga katodo no daya kararo pila ka mga impormasyon no mga katodo it aton nga pila ka mga Hog Racers Association
3: todo
10: so kaina mga katodo no during sa interview no ni katodong Jodel Rintilio no sa kay Mr. Oriel Las Piñas no raton nga municipal agriculturist officer kung banwa ita Kalibo na o mga katodoan ang naging kumpermar na o naging pasarado ruray ka lang nga stockyard nga nahamtang una sa may barangay Tigayon Kalibo matapos nga magpositibo sa African Swine Fever o ASF rong sambilog sa wago kabagababoy nga nagkagamatay mga katodo matapos no nga makabatsyag ra ita mingkon panghina ko anda ko nga gawas
3: todo action
10: no nga kusin tandig sa pagpabutsyag ita ton kro nga municipal agriculturist officer na ita anton kra ga banwat Kalibo nga ginpaipaidagon pagid no sa mas pagid no nga examinasyon na no, mga katodo aro na sambit karon nga concern nga nakaabutan mismo sa opisina it anton nga mao iya sa aton sa banwa ita Kalibo mga kaabyanan. Kaya siyempre kung magyapta na naman magkatodo, apektado na naman dayon. That's why nga ni nga sandig sa inisyatibo nga ginpatigayon banwa itaray ka nga asosasyon no nga mabuligan do aton nga off-bet aklan. No kay siyempre ro mga na illegal nga nga papsuod iya sa aton sa akin. Mga katodo sa namba na ton kaina, ginabantayan lang man. Uro aton ka nga mga manugbantay kapinggid no sa aton nga mga entry point no it aton nga probinsya like una sa may banwa Tabas. Iya sa may area kata Banwag at Altabas. Na mga katodo, especially sa mga just oras na kanita gabi, aga-aga, wherein, roanton yung mga bantay, siyempre may kagauyan man doon mga katodo, may magbaga, nakakabatsag man doon ita duyog, no? Siguro ko naman, rudoy isang bilog sa mga rason nga nakakagusot man, no? Pero kung may makarunday ka na mga pribiliyo gina-offer mga katodo, sa anton yung may bangon, sa bilog da, no? Sa makainggan nyo. Dahil nga bisan may ispata ng daban, wasa ay daganon nga insigida, baga nga makataut information naman ay. May una nga paadto nga sakay sa makarudaya ka nga bihikulo nga paadto una ka nga direksyon nga basi kung magsuot una kinyo. No, sa probinsya ka na itaagan, agod nga maharang mga katodo, no? Itaton ka nga mga bantay, agod nga mabuligan banwa, no? Nga malikawan nga may una nga makasuot nga basi baga kung may una pagig ka nga mga masakit, no? Nga mga baboy, no? Nga daya mangin rason pa nga maggapta iya. No, sa anton kaya probinsya kay Takyan, no, mga kaabyanan. Ha? Daya ka na magkatodo, rumpila ka mga information. Ha? Ngagin paabot ka to, no, kahapon ni Sir Joven Vega, mga katodo, rung Vice President kong Aklan United Racers Association, may kantanan, no, sa presente ka na sitwasyon.
3: Aksyon!
10: No kay bisan do aton nga mga manug alaga banwa no itray kada nga baboy sa aton nga probinsya takan especially na yes, sa western part o eastern part pa aton kada nga probinsya sambilog man da banwa no sa gina problema no ginakabagakan da sway rog iba no bisan wa pa gani kada banwa no nakabatsyag wat mga masakit kada magkatodo gina ginabaligya gagi kada ita barato no nga bisan nga ni sa bahog to hindi makabawi no sa pila na ton kada manug alaga no kay bangon gani nga nagakahawag man banwa nga basi mga katodo nga maka-experience man no ita kapares nagliligad kada gabaga dinakon no nga experience anto ko ato nga manegosyante karo iba kada banwa wa pa gani nakabalikid ba na baga sa normal no especially do aton nga mga backyard naton nga mga manog alaga mga katodo no sa ang kabaryuhan no iya sa aton sa probinsya Katlan.
3: Aksyon.
10: Aga kung sa isgin klaro man banwa itaton niya taga Aura. No makatodorong pilang ka mga impormasyon nga mana wa tama na kita't problema no sa supply ita baboy no iya sa aton nga probinsya. No kay bastante makatodo abisan mana sa amon karaga mga miyembro. No mga katodo no partikular sa miyembro itray karaga Aklan United Racers Association nga may kapin 4,000 no ka mga miyembro. Mga katodo, iya sa aton nga probinsya ka Itaklan.
3: Todo, aksyon.
10: No, ngani ko naman, doon mabatian, masami man aro babatian, no, nga ginakuwang mana, no, sa mga apakyador, itaray ka nga mga karning ba, oh, itaray ka mga baboy.
3: Todo, aksyon.
10: No, kay, ambag ko gani, no, nga basi bagama, kung ginaubrama, no, nga strategiya, no, itapinan na ton ka mga manugbakay nga ita baboy, no, nga mainganyo banwa, rumpila ka mga manugalaga, agad nga, maitao makatodo, itry ka na mas manaba nga presyon.
3: Todo, aksyon.
10: Pero ay makatodo, pabutsyag ga umpisa nga may una na kitang aging patagay ka na mga checkpoint sa aton ka mga boundary, di ka na banwa amat-amat, nga nagbalik dong presyo. No, makatodo, itry ka na baboy, nung bagakyan sa buhi mga katodo, iya sa aton sa probinsya kay Taklan.
3: Aksyon.
10: No, that's why nga, may una gihapon, no, nga pag-apilar, hangyo. Ah, mga katodo, rato ni mga hag-racers, sa aton nga off-bet Aklan, nga kunta padayunon anay, no, mga katodo, hindi anay, no, pagbuon, duray ka ginapatigayon naton, no, nga mga boundary o border control checkpoint, no, sa aton ka nga mga entry point boundary, no, kung aton ka nga probinsya, agud nga mapasiguro banwa, nga hindi gikita magupsan iya nga posible nga makataog yung bagay, grabe rayon, no, nga epekto, sa aton nga mga hog racers, iya sa aton sa probinsya ka Itaklan.
3: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
10: Na, kung aton nga ni Karabanwa, no, balikan, matandaan na diligal gito, no, nga unang iyara, no, nga mga senaryo nga nagkaginabo sa aton nga probinsya, nga kaabo kita banwa, no, nga mga manug-alaga, no, nga salambata, wa pagid, no, makabalik sa normal, wa pagid nakabawi, mga katodo. No, daya kararong pila ka mga ginapaabot mga sentimento, no, kapingin sa aton, yung mga magagmay na ton, no, nga mga manug-alaga, no, managa, daya ginamba na nga mga backyard na ton, no, nga mga alagang baboy, no, mga katodo, nga makaroon, kay kun aton nga obserbaran, no, iya sa aton, sakin, house kani nga house adlaw may aton mga nasusumagang kara nga mga supply no nga ginakarga sa kay nga top down nga within iya naman sa aton da banwa no nga probinsya no nagahalin no ruray kara nga supply no makatodo sempre sambilog man di kara nga ginapamantaw nga problema makatodo is ruday kara nga negosyante naton no nga

0: mga public market nga presyo, no? I-try ka nga mga ababoy, mga katodo, sa makaroon tayo ka nga prasante nga mga senaryo, sitwasyon, presyohanan, iya sa aton nga probinsya Itaklan.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Ah, so, di mga katodo, wag tayo problema. No, wag problema kay bastante rong supply, no? Iya sa aton sa probinsya Itaklan, mga katodo, sandi karabanwa sa pagklaro ang pagpabutsyag itaton nga Aklan United Racers Association, mga katodo, iya sa aton
1: ang
0: probinsya
1: Itaklan. May balita, may aksyon.
0: Hoy, may 5 minutos manwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una. Happy viewing nga kay Onzoy Tolentino, no? Pa shout out sa New Washington Aklan Riders Club, founder Ronel Onzoy Tolentino, basta NWRZ padayon, no, sa pagbulig handom kukinyo tanan ba
1: aksyon
0: madya nagakandidato madya nagaaspirar ka lang Sir Ontoy, no, madya nagaaspirar ka lang kapitan nagkagawad ita banwa ita New Washington
1: todo aksyon,
0: no, kay hambay na basta in WRC padayon sa pagbulig handom kukinyo tanan
1: aksyon.
0: Madya pwede na pang kapitan ita barangay. Happy viewing ha kay Onzoy Tolentino, no, agay sa founder nga si Ronel Onzoy Tolentino. Ah, di ba nagligad to, minko anniversary ninyo, nakitaan ko sa kwan sa Facebook, no, nagligad. I think inasyata to sa may part ita Ochando, no, ginpatagayon, no, sa parang sa balsa, no, parang anibersaryo to ita New Washington Riders Club, no, sa gamata sa always nga pagtutok, no, iya sa aton nga pagpangalaga.
1: Todo aksyon.
0: May 7 minutos man wala katariwan sa oras kara ita ala una oras sa Gapon natod kinyo itan twilight gaan nang may kasama sa aton nga pagpanumbalik tong report ni katodong Jess Ranermar. Balik ka na ton pagkatapos ay pila pa kabaga reminders.
1: Todo aksyon.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.

0: Rosa.
1: Ako galing si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na akong inom.

0: Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yan?
4: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-open sa akin, ang tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na, may 5 winners na 1 million cash at over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
8: para sa Senate Manalo
6: at i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
5: Cash alley na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southbound Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Every Bio with Physio.
14: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
15: Uy, Mare, kagwapa, ginuki ka makaroon na. Ihotin mo man abir yung sikreto ka kon.
16: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo!
15: wag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Agharap pa mare, alagang Lo Marqueza man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang Lo Marqueza ka ba?
16: Lo Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Alis sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 17 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alauna.
10: Aksyon.
17: Sabi ako na padayag mga kapamatino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjon.
10: Todo.
17: Oy, bibi nga kay Bumoy Josel Caliso daw nagabolitor sa aton nga pangalagad sa Saudi.
10: Todo aksyon.
17: No, may pagpamati siyempre sa ato yung mga van driver una, no, sa JM's Terminal. No, na sa Guapo ga dispatcher kay Part Barok Distura, kay Nung Janing, aga kay Tunet Alayon, no, may giga pagpamati. Siyempre, no, una sa ato yung mga van driver man, no, sa City Mall, iya sa Banwa Itakalibo. No, sa terminal, no, Itandog Tours, no, sa ato yung mga van driver una. Una ang Guapo ga dispatcher kay paring Francis Tandog. Maayos ay giga pagpamati ang may giga hapon. Iya sa ato ga pagpalagad, i-check na tondong linya ni Katodong Jasral Nerbar, no, sa nagratipon karang report. Ah, may kanta na, no, sa rekan na nagguntad, no, may sunog na naman yung nagguntad kay ina, no, ita agahon.
10: Todo,
17: no, iting iya ka sa may barangay Mabilo, no, sa Banwa ka ita kalibo, kay may anak ka na pakipag-angot.
10: Todo,
17: sa ito ka ga Bureau of Fire, no, mga katodo, may kantanan sa investigation, no, mga katodo, it na sambit niya insidente.
10: Todo, aksyon.
17: Hagot sunod-sunod, no, rode ka na sunog, no, nagguntad. No, kapinggit niya sa ton sa kalibo, nagligad to itaga-aga, no, ging kakibot, itapila ka baga pumuyo.
10: Aksyon!
17: Araw na tabo ka to sa may barangay na luok, no, nga gumamon man to, itaray ka nagasang ka, parang minister, no, mga katodo, galing, kabaho na turong damage, no, nga, gintuga mga katodo, matapos nga, ginkaon, no, ginyamon, itaray ka lang nga kagayo.
10: Aksyon!
17: Upos ito banwa, no, pati rong stock to sa baraka, aga base ka ni sa operational procedure manual, ay may una karaga 140,000 pesos no ngagin lata gruato niya Bureau of Fire.
10: Todo,
17: kaya
10: action,
17: sa pagililiba na ka-standby si Katodong Jasrel.
10: Radyo Todo live report.
17: Sa line number 1, Katodong Jasrel with the report, please come in.
18: Katodong Rinald, dahil yang karano sa inaywan karang dapog. Katodong Rinald is istana na gin matupok rung bilog ng panimagay. It's ang ka 84 anyos
17: karang Jasrel. Hindi man pwede daw hunong dapog rung magpanaw ka.
18: Inaiwan niya may kagayo,
17: may kagayo mga siguro,
18: dahil niya sunok ka kay FO1.
17: May inaiwan niya kagayo, may inuson niya mo sa dapog.
18: Inaiwan okay. Na katodong Reynald dahil siyempre nag-init niya matubi. Anabanging transfer katodong Reynald sa thermos na tubi. Pabayaan pa na nakarang may kagayo rung dapog katodong Reynald. Nagpanaw, timos na sambitan na nakapanimagay katodong Reynald sa may barangay Mabilo. Sa Banwa Karita Kalibo katodong Reynald. Kasi sin, sunok ka na sa itong pakipag-angot no, kay FO1 na sinyel katodong Reynald. Ano ka na? Okay, tatong karang Kalibo Fire Station is
17: FO1 Ibanez. Katodong Reynald.
18: Katodong Reynald.
17: Si FO1 Ibanez, taba rin mo na istorya?
18: Yes, katodong Reynald. No, sorry, nagpangkita ka rin. Kasi ni mga itong karakay nang naka-istorya katodong Reynald sa nasampitan ka nga regarding sa natabok ka na katodong Reynald nga sunog no si FO1 na Ibanez agasunog ka na katodong Reynald no isa pag-abot ng dais sa far out yung manyanik no katodong Reynald kasi nagbully ka na be pero pila ka mga residente aga mga bystanders sa nasampitan nga lugar ito sa katodong Reynald nagbuta ka rita tube sa may kilid ka rita pa ni Magay ito yung nga nga senior citizen aga ging ano na kabuligan na katodong Reynald nga sabi ano ita tube gamit ka dong bakit brigade no katodong Reynald nag-anda matagagi karang natap na o sabitan karang kaya ayo agawa matanag abot no katodong Reynald no suno man karang kay FO1 na Ibanez katodong Reynald is magkapin no sa initial damage isa 700 katodong Reynald pero nga aging lista sa nasambitan karang sunog apang doon yun is initial pang man katodong Reynald agawa pa man karait final no nga tawag kardanyos pero hatod itang sambitan karang sunog so pamatay natin dumapigot natin ka na karang pagipag-angot no regarding katodong Reynald sa natabok karang sunog pamatayan natin.
17: Okay, sige. Dali gid ha, go ito partner no kay gina prepare ito tong technical partner. Okay, go ahead.
19: Yes. Stancia for citation and arts investigator of the Kalibo under the leadership of a Stancia substation commander FO Joman J. Alvarez and under the supervision of fire senior inspector Delcy S. De Borja. Good morning.
20: Okay, sir, do bagay nga ra sir nga nasunog sir sa may mabilong nga ra sir. Eh, sino ang tag-iya ka sir?
19: Bali ang tag-iya in sir si... Talaga sir ha? Si sir... Condrado D. Ibo. Ay... Nakabaton kami sa tawag sir, mga bandang 921. Nagtawag it concerned citizen dari sa station. And then nagagambal nga may araw ko na fire incident sa barangay Mabilog at Ubang at barangay Hall. Sigida, nagnama kami, nag-proceed mga kami dito, nag-proceed ang hamon engine 2-5. And then fire engine 2-2 and isa kami lance. Pag-abot namon dito sa scene, pag-abot namon fire out upon arrival, hindi cleared sa hamon fire ground commander nga si FO2 Baldomero I Imperial the Third and based sa pag-imbestigar na ako dito sir dito kay nasa sunog and may ara nga ano ini may ara si sir sa dapog na siya ko no kwansang tubig nag-init tubig ay pagkuha niya ang ano butang niya sa thermos pagabot niya na pabayaan niya ang buhay niya mapalong ang kalayo dito sa iya ginainitan ay mayroon na dugayan ha ay also pag ano ko nung nakibot na sa na may galagatok na sa likod and then muda yun to. So wala pa kami git nga ano kuan pagit namon sa initial investigation to sir. Kay para maano gid namon kung ano gid mayaman kay ang mga pamuluyo to sa barangay Sang Mabilo nagkandak man bakit brigade nagbulig-bulig para mapalong ang kalayo and pasalamat gid kami sa mo gid to nga kay naging aware man to ang mga pamuluyo ang nagbulig to sa sunog nga natapo to sa barangay Mabilo.
20: Sir, di bali mga pila ang initial damage sir sa ano sir sa sunog ito sir.
19: Based sa operational manual naman sa operational procedure manual amon nga initial assessment damage nga abot it ₱700 more or less. Sa injury naman and casualty zero man siya and cause of origin of fire naman is under investigation. Pero kuan pa ginaman statement sir para maano din naman kung
20: Di bali sir ang balay sir, di bali partially or totally git sir?
19: Partially damage sir.
20: So di bali di bali sa kusina sir nag-start gid ang sunog sir.
19: Oh, bali sa ano naman sir kay sa kusina git na ano. Na kuan ang kalayo. Kay dito man mismo pag-abot naman to, kita gid naman nga ang kusina is partially damaged kid mismo.
20: Tapos ang naka-fire out mata sir ang mga ano ang mga residente to sa area nga nagbulig bucket brigade sir.
19: Nag-bucket brigade sir.
20: Mga anong oras na sir gin-declare kanina sir nga fire out sir?
19: Nag-declared kami isang fire out wait na sir. Nag-declared kami fire out sir 9:25. Pagabot din naman. Kaya okay. Nag-declare din naman ang fire ground commander.
20: Okay. Sir subo sir di bali ano pala sir under investigation Japan.
19: Under investigation, sir.
20: Okay. Sige, sir. With that information, sir, abogin niya salamat, sir. Thank you, good, sir.
19: Thank you, good, sir.
0: May balita, may aksyon. Toto-toto, aksyon.
17: Katotong Israel.
18: So, nabatayan ko na itong Reynald, no? Pag ipag-angot ko nga kay FO1 na Ibanez, no? Itong karang Kalib Fire Station. Regarding, sir, tabo, karang sunog katotong Reynald, no? Sa may barangay Mabilo. Sa Banwat Kalibo
17: kay nagaabot ka abot, so, katotong Israel, no? Yung mga sunog na nagunta diya, iya sa itong sa Kalibo, awos pilang bilog ito sa akyan, no?
18: Doon kita katotong nga Reynald, no? May mga pila kita kasunod-sunod ka nga sunog man yakar sa Banwat Kalibo. As di nga rang dagon katotong pilang sunod yon nga bugan nga may natabo no katotong Reynald nga sunog no yung magkara sa Banwat Kalibo. Kusin, no kagabanan ka rang katotong Reynald nga reason na ita last ka rang mga sunog yakar sa Banwat Kalibo is kagabanan is for mga natawag ka rang faulty wire katotong Reynald, no? May pila man ka mga
17: faulty recorded. Faulty electrical wiring.
18: Faulty wiring katotong Reynald o kung mga naga-spark may nakarang overloaded yung mga wiring ang mga saksakan katotong Reynald true ginaturo may naman karang mga nakasaksak karang natawag karang mga appliances so pirmig man daro na padumdum no itatong karang BFP no nga sa mga regarding kung ginaiwan ang katotong Reynald ato karang mga panimagay maghalin kita sa itong karang mga bagay katotong Reynald sisigarduhon na ito no wakart mga nakasaksak agawa karait mga naiwan karang mga baga kung atong karang kusina is a dirty kitchen kung tawag katong Reynald para sa mga nagagamit kita karit kahoy nagagamit kita karait natawag karang mga light materials katong sa atong karang kusina is permi kita to ni secure kung may mga kagayo may habilin karang baga kasi kung mat katong Reynald matawag is ginaapok by hangin do baga katong Reynald nag tapik no sa mga madali karang masunog ang mga part kita to karang panimagay aga sa bilog pa karang mas manami pa siguro katong Reynald man no nga patyon lang agiro secret breaker no itatong karang panimagay kung mabuhay-buhay kita no magbalik sa itong karang buhay masalin sa itong naging panawan katotong Reynald ang siguraduhong kita itong mga nakasaksak kara ng mga natawag karang mga appliances itong karang mga gadgets katotong Reynald is insigid itong gabi ito kung gaya halin kita ita panimagay kasi may natabok mga katotong Reynald yung nakarang pagbalik ba at kuryente is nakasaksak galing no itong karang mga appliances mga press man brand out katotong Reynald is nakasaksak galing itong karang appliances ang pagbalik at gulpit power ay nagagupok katotong Reynald
17: o papigil pa karon dapat no? Ay siguraduhon na ito yung naka-unplug tanan katotong Israel kay makaw abi hindi normal no ro aton nga supply ita kuryente agos nga like ina gulpiada lang na duga basta gulpi man nga mabalik ay doon yung amatro rason no kung amat nga nakikita man no sa rekarang mga insidente.
18: Paras mo niya katotong Reynald no sa may bahing kaltro sa binyo nga to katotong generator no katotong ito nga nag brown out nag pa under generator aga gulpi man katotong Reynald bumalik so medyo nagka problem nga to katotong Reynald rong connection ita generator agrong masambitan karang kuryente pagbalik kagyan natabog or paggupok katodong Reynald aga nagirason niya dito sunog no kadag talikad niya karang Domingo natabo man diyan karang masambitan karang residente sa mayro sabi niyo so panumdum lang man no sa to katodong Reynald yung mga residente at Banwat Kalibo partikular sa tong pila ka mga pumuyo ita probinsya nga magdahan yang katodong Reynald aga natawag karang pay secure gid permi no ratong karang panimagay syempre mas mayad pa katodong Reynald nga maagyang katbaha kaysa mas maagyang katunog katodong din nang number karang katodong Reynald
17: mas may gitaro nga mas may gitaro katodong Jesrel nga uwa gito may magagi kimo tanan
18: doyon doyon kita katodong Reynald mas mo nami
17: di ba pressing kan di ba pressing kinaga mas gusto nimo nga uwa imo umagi kimo kaysa nagagi imo nga parang asong naduga
18: Baja kuryente man katodong Reynald nga kaduga aga balik man mga nalaw duga ko man
17: ay pero siyempre may amalita may pagbabalik pa ko no eh.
18: Mananda ko may nagkakaduga may kabalik ko no. Pero watang naila gusto ko imot ka mong kabalik.
17: Ay ron talaga tiwala lang.
18: Tiwala lang. So sa pagsikar ka itong Reynald no ito ba parang mga municipal police station yung sa itong bugos yung probinsya naging matutaway man no. Agaw ang magkarat mamadugog yung insidente ang responde itong otoridad agaw ang magkarat sa itong karang kalibong municipal police station katong Reynald no ang magkaragid it nagpa-record ng mga other incidents no aga accidents makaroon karang pang-orason so bago na mag-tapos na yung mga balita atong kinyo ita more power probiotics 81 coffee mix your cup of success healthy God healthy life para sa todo aksyon ako man si katong Gisrael Narbar ng Radyo Todo K91.1
20: kaibigan mo.
0: Radyo Todo Live Report. Report. Pagana sa pananghalian. Todo Action. Todo Action.
17: Abogin ka siya sa report ni Katodong Jesral Narbaro direkta sa Bureau of Fire Protection Kalibo. May kantanan na no, sa nagyuntad kay ina, no, may maswerte, no, hindi man ga baho, no, ga sunog, ha, mga katodo, kay naagapan man niya gita pilag ka baga residente. Impunto, launa, imidyo, ratong kraga oras sa toga pagpangalaga, no, ginagawabos si Tama Tsempo, sa toga pagililiba. Dung pilag ka baga balita, gawa, tamagabot, wa, tamatatar sa toga pagpangalaga, makarong hapon. Bantayan sa pilag ka magad use in public affairs program it Radyo Todo sa Aklan. Malikita ang nga magailibati nagangadlaw sa Sabado edisyon ni Tato Agapagpangalagad. Partner naton sa technical side si Katodong Reggie Aplasio. As talagang ka na nato nga pag-ililiba. Ako man din Katodo, nanging ka-aksyon magkaroon ka hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Santhorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhorn Gold Coffee Mix.
0: Santhorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santhorn Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santhorn Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhorn Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Radyo Todo,
6: for the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo,
7: for the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo, ang

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po niya yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers

0: Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, kung di tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang gudin namin rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shop Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-rice siya.
7: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya tama.
7: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Si Lacerna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Po,
5: saan po kami nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka
5: minsan pong
6: gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama,
6: marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Kalibo, Aklan.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layuning kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
5: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
8: buhay.
9: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
8: magdulot ng enerhiya,
9: naglalayon sa malusog na balat,
8: malusog na puso,
9: at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
9: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
9: at positibong buhay.
8: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
9: ay umaasa
8: na sa pamamagitan ng produktong ito,
9: ang kanilang mga suki
8: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
11: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi
10: ang kagalingang hatid
11: ng Rice Herbal Products.
10: Testimonya,
11: patotoo,
10: karanasan,
11: maging mga katanungan
10: sa pag-iinom at paggamit
11: ng Rice Herbal Products.
10: Ito na ang inyong lingkod
11: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
10: Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dun ay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account. Rice Brand. Ito na, buwan-awan ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang... Yes po, magandang kalusugan.
1: Maingot po, si Tatay Rene sa Consolacion, Cebu.
0: Tatay Rene ng Consolacion, Cebu. Okay, Tatay Rene. Ilang taon na po kayo, Tatay Rene?
1: 69.
0: 69?
1: Opo.
0: Consolacion, Cebu. 69 years old. Okay po, Tatay Rene, kayo po'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, oh, nakainom na kung pag-anana ko sa panulitin sa kong anak na nakahurot na kong unang ka-box.
0: Naka-ano po? Naka-anim na box na po kayo?
1: Oo.
0: Anong ating rice coffee? Saan po kayo nakabili dyan sa Cebu?
1: Wala, lagay ka dito ko kagapon sa Consolacion sa Cebu. Wala man dyan sa kuhan, Mercury Drug o sa Malunhaw Pharmacy. Wala man. O sa Alpar Pharmacy. Wala.
0: O saan po kayo nabili, tatay, ng rice coffee po ninyo?
1: Sa Panolite, Tacloban, katong dito, uli ang mga sa Consolacion itong Sabado, itong unang simana.
0: Mm-hmm.
1: Wala mo din sa Consolacion, Cebu?
0: Wala siya sa Consolacion, Cebu. Ah, okay po.
1: Wala.
0: Okay po. So, nabili kayo sa Tacloban. Malayo po ba yon?
1: Layo eh. Layo nga. Sa dito, pag nag-istaras ako nga sa Panulite, Tacloban na itong mga unang buwan. Dito ko nakapalitan ng unang nakabal sa kong nahurot niya. Karoon sa Ginoo nga, kung akong pagkatulog, bahay na akong pagkatulog. Kay Ibsen Bion ay informatis sa kuning arthritis.
0: Oo. So, ibig niya po sabihin, tatay, kayo po ay hindi gaano nakakatulog sa magdamag.
1: Dili, magkatulog ako, upag-tawarang sa isang kagabi niya, umuling na daot akong mata, kaya di kabutag, maligo, na daot akong itong mata.
0: Opo. So, yung pong pagtulog po ninyo, kumusta na ngayon na umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Sa karoon sa Ginoong Diyos, maayon na. Magkatulog na kong tarong.
0: Okay na kayo ngayon. So, maganda na po yung naitulong sa inyo ng ating rice coffee?
1: Oo, hasta nga akong pagbawa sa pahugaw nga kuhan nga katuwa po kung makainom mo ng rice coffee. Nagutlo, upat ka adlaw. Karoon nga, sige na kong ginom sa rice coffee. Karoon sa Ginoong Diyos, may na. Kada na adlaw.
0: I see. So ngayon tatay, ang gusto niyong sabihin, malagyan din po dyan sa Consolacion Cebu para dyan na lang po kayo, dyan na lang kayo bibili ng ating rice coffee, tama?
1: Opo.
0: So, wala pa dyan sa Consolacion Cebu, so nabili kayo sa Tacloban. Pero, malaki na po yung naitutulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, di ba?
1: Oo.
0: Malaki na.
1: Sa gawa ko mo, kung sa isang kalaw, kaduha lang buntag, hapon raon niya kay kanila, iwa tayo budget.
0: Opo.
1: Mag-tikwid mo ka.
0: Tama po. So, bukod po sa inyo, Tatay Rene, sino-sino pa po yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo, bukod po sa'yo?
1: Sa dito po ko sa akong mga anak, kami tanan, akong mga anak ko ka po, mo-inom sila.
0: Opo, tama po yon. So, Tatay Rene, dahil po malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating po namang rice coffee, hihingan ko po kayo ng mensahe para po naman sa ating mga taga-pakinig ngayon, lalong-lalo na yung mga taga-Consolacion Cebu. At yung lahat ng mga Cebuano na nakikinig po sa atin na nasa iba't ibang parte po ng Pilipinas sa ngayon na nakikinig po sa atin sa ating po namang programa, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, kwentuhan nyo nga po sila, Tatay Rene, ng inyong pong karanasan, ano po yung mga nabago sa inyong kalusugan, at imbitahan nyo na rin po sila na uminom rin ng ating rice coffee para matulungan din po tayo, matulungan din po sila ng pag-iinom ng ating rice coffee. Sa inyo pong salita, Tatay Rene, sa Cebuanong salita. Go ahead po, Tatay Rene.
1: Sige. Ang karong naminaw sa mga tao nga naminaw karong nga, gusto nyo ipumapin sa inyong mga panglawas nga pag mintin mo ng rice coffee mix, herbal coffee, mahayaw kayo na daghan na kayong mga testimony sa mga nanagamit na naurihan sila mga sakit nga pumapin ng panlawas. kining arthritis, kining insomnia, tanan nga kuan nga kanang pagbawas sa inyong hugaw, maulihan ang inyong mga sa inyong hugaw. Kaya ako, galaw sa Ginoong Diyos. Mahin ang akong pagpagawas sa akong hugaw, kining akong insomnia ang ipumatay, kining akong arthritis. Galaw sa Ginoo nga wala na yung taon. Naulihan na.
0: Dahil po
1: sa rice coffee mix, herbal coffee.
0: Thank you very much po, Tate Rene. Tate Rene, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat. At hayaan niyo po, sasabihan ko po yung adi po naman mga deliveries na malagyan na rin po dyan sa Consolacion, Cebu. Para hindi na kayo pumupunta pa ng Tacloban para lang makabili po ng ating rice coffee, Tate Rene. Okay po?
1: Opo, opo. Kuya Paul, nga magkaroon tayo sa Consolacion.
0: Tama.
1: Kaya lang ako magpalis sa Consolacion.
0: Tama po, tama po. At para dyan na lang po kayo, hindi na kayo mamamasahe pa. O kaya magkakaroon pa ng ano yung tatay? Ilang oras yung biyahe from Tacloban at papunta dyan sa Cebu?
1: Ay, layo kayo. Nangikan ko sa Tacloban itong alas 2 kadlaw at Sabado. Napapunod rin sa Consolacion Cebu, alas 2 po sapon. Alas 2 po sapon.
0: So talagang malayo? Malayo po talaga, mga ilang oras talaga. Tapos yung pamasahe, tatay, yung pamasahe.
1: Ako kasi senior naman ko, 8.85 akong pamasahe.
0: Mm-hmm.
1: Ikuha naman sa reduction sa senior. Andi rin senior, mga 9 kapil. Libo, muhanag yung mga libon.
0: Libo?
1: Ang dili senior.
0: Pag hindi senior, magkano yung pamasahe?
1: Lagi mga libon niya, kasi senior naman ko, 8 kapil. Ang akong pipi, kasi senior naman.
0: Okay po. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo. Ha? At sana po ay, Tatay Rene, ay maipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rest coffee. At hayaan po ninyo at akin po namang kukulitin yung ating mga deliveries para malagyan po dyan sa Consolacion Cebu ng ating po namang rest coffee. Okay po?
1: Opo. Kuya po.
0: Maraming salamat. Anong istasyon po pala kayo nakikinig, Tatay Rene?
1: Ang imorang number akong tawagan kay ang kanang FMR sa Tacloban, dili naman makuha rin sa Cebu.
0: Ah, wala po dyan sa Cebu? Wala kayong mapakinggan dyan?
1: Wala.
0: Ah, doon kayo sa Tacloban nakikinig?
1: Oo, sa FMR sa Tacloban ko nag
0: FMR nakikinig. Tacloban, okay po. Sige po, tatay, maraming salamat, ha? At hayaan po ninyo at atin po namang dadalhin po itong concern po ninyo sa atin po naman mga deliveries para malagyan pong muli dyan sa inyo. Okay, malagyan na po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo, kaya po. Magkawa na lang tayo sa Consolacion Cebu kay anak na ko magpalit.
0: Mm-mm. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless po.
0: Thank you very much po, tatay. Bye-bye. Tatay, maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid po sa atin yan ang ating po namang ipinagmamalaki. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Bagong ano ito, boss.
0: Hello po.
1: Saan pa makabili ng rice coffee?
0: Apo, sino po ito?
1: Sa Kawayan po. Kawayan po kami.
0: Kawayan Isabela.
1: Opo.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Emma po. Emma Madamo.
0: Emma. Okay po. Ng Kawayan Isabela. Okay. Nanay Emma ng Kawayan Isabela. Ilang taon na po si nanay Emma?
1: 68 po.
0: 68? Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Hindi po, sir. Gusto kong masubukan, sir.
0: Apo, paano po ninyo nalaman?
1: Nakikinig po ako sa radyo araw-araw.
0: Ah, nakikinig po kayo lagi sa radyo. Okay po. Nanay, okay po. Kayo po ba ay sa edad nyo pong 68 years old, meron na po kayong iniindang karamdaman o wala naman?
1: Meron po. Masakit yung aking balakang.
0: Balakang. Napacheck up nyo na po ba yan? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Oh, dati naman po, pinitignan ko, wala naman eh.
0: Wala naman daw. Hindi po ba ano yan? Hindi po ba UTI yan? O kaya kung ano pong ibang pwedeng karamdaman? Wala daw po, sabi ng doktor. Ano po yung binigay po sa inyong gamot?
1: Hindi naman, hindi ko na nalimutan ko na siya. Hindi na ako nagpa-doktor.
0: Hindi na kayo nagpa-doktor. Pero hanggang ngayon...
1: Na lang sa herbal na lang ako.
0: Opo, pero ngayon, dahil po hindi nyo na sinunod yung... reseta ng doktor, iniindan nyo na po yung sakit na yon, tama?
1: Oo, pero paminsan-minsan lang po pagka napapagod lang.
0: Okay po. O, dyan po sa Kawayan, Isabela, dapat na po ninyo talagang simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Kasi, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan, ganyan pong mga problema po ninyo sa kalusugan, sa katawan, ay natutulungan po yan ng ating rice coffee. Basta, ang sabi po nila, opo, ang sabi po kasi nila, pero ang sabi po ng ating mga kababayan, basta daw po tuloy-tuloy, araw-araw lang yung pag-iinom ng ating rice coffee. Opo, dyan po nanay. Opo, mabibili po dyan sa AV Atien sa drugstore, Butika Aves, Wins, opo, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dati po itong Butika Malilin, Prime Med Pharmacy, yan po. Tapos Athena's Drug Store, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. Halos po lahat, nanay, halos po lahat ng butika dyan sa inyo sa Kawayan Isabela, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, opo. Sige okay po, sir. Bibili po ako, sir.
0: Nanay, Emma, ang tanong ko lang po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Pero naririnig ko naman sa radyo yung ganong tayo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po, R-I-S-E. Di ba?
1: Opo.
0: Para kahit po papano, hindi kayo magkamali sa pag-iinom ng ating rice coffee sa paghanap po. Kasi kapag nagkamali po kayo, masasayang yung pera po ninyo. Tandaan, ang spelling po R-I-S-E, ang spelling po ng ating rice coffee, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. At dyan po sa karton na yan, nanay, makikita nyo po, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape. May larawan ha, larawan. May picture po dyan sa karton na yan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po, yan po yung hanapin po ninyo nang hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po, basta po nanay. Nanay, basta po, dapat po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po ninyo nito. Okay po.
1: Yes, sir. Tatawag ko ulit pag nakainom ako, sir.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Okay.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo, nanay. Bye-bye. Opo. Salamat po sa inyo. Oy, dyan sa mga taga Batangas. Ay, pinapapakinggan dyan ngayon sa mga Batanggenyo. Magandang kalusugan sa kanilang lahat. Diyan po sa 95.9 Radyo Totoo sa Batangas City, mga kaibigan. Thank you very much po naman sa inyo. Napapakinggan din po tayo diyan po naman sa 102.9 G Radio San Miguel. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, sa lahat ng mga nakaantabay po naman sa atin diyan sa 102.9 G Radio San Miguel. And likewise, sa mga kababayan po natin, yung ating po namang mga suki diyan po naman sa Calawag, Quezon, na tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Calawag. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And also, tayo po'y napapakinggan din sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Lucena City. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Over 1188DZLT Radyo Pilipino Lucena. Likewise, dyan po sa 98.31FM Lucena. Shoutout po sa inyo, maraming salamat. And syempre, dyan po naman sa DWDYAM 1107 kHz Cagayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag na ang inyo po namang mga nais po namang ibahaging kwento dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, good afternoon po, Kuya.
0: Yes,
2: po.
0: Good afternoon po, nanay. Sino po sila?
2: Si Mrs. Benita Oliveros po.
0: Mrs. De Mesa. Ano pong
2: Benita. Benita po. Benita.
0: Ah, Benita. Oliveros. Okay, Benita. Nanay, okay, Benita, taga saan po kayo, nanay?
2: Taga dito po sa Puerto Princesa City.
0: Puerto Princesa City, Palawan.
2: Opo. Opo, okay. Opo.
0: Okay, nanay Benita, ilang taon na po kayo?
2: 60 po.
0: 60? Okay, okay.
2: Opo.
0: Opo. Opo. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, nanay?
2: Hindi pa po, naririnig ko lang po kasi sa radyo. Kaya po, gusto ko rin pong mag-try mag-inom po. Mm-hmm. Ay, nagkaya, magtatanong po ako kung mayroon po kayong, mayroon po kayo dito sa Puerto Princesa na pwedeng bilihan?
0: Yes po, nanay. Meron po tayo dyan na pwedeng mabilhan ng ating po namang rice coffee. Saan niyo po, saan niyo po naririnig na istasyon yung ating po namang programa?
2: Yung tatapos nyo lang po ng programa ngayon, ano po yung nakalimutan ko po.
0: Okay po.
2: Yung
0: nanay,
2: tatapos nyo lang po yung, ano po.
0: Nanay, pwede tayong makabili po ng ating rice coffee dyan sa Puerto Princesa, sa Unitop Mall. Apo. Unitop Mall and sa Robinson's apo. Po. Meron po dyan South Star Drug sa loob po niyan.
2: Okay po. Sa Unitop po at saka po sa Robinson po.
0: Opo. May South Star po dyan sa loob ng mall na yan, ng mga mall na yan, dalawang mall na yan. Doon po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee.
2: Okay po. Okay.
0: Opo.
2: Okay po, Kuya Boy.
0: Yes, nanay.
2: Magpunta po ako sa ano ko.
0: Opo. Ang tanong ko po ngayon, kung kayo po ay nakakita na po ba ng ating rice coffee?
2: Wala pa po.
0: O nanay, gagabayan ko po kayo para hindi kayo magkamali. Hanapin po ninyo opo. Yung kulay gintong dilaw na karton. Okay?
2: Opo.
0: O, kasi pag opo. Sinabi nating rice coffee, ang unang pumapasok po sa isip natin yung bigas na sinunog. Tama?
2: Ay, opo. Opo. Opo. Pinitling niya na rin po yun. Narinig ko na rin
0: so,
2: po
0: hindi yun. Hindi po ito yon. So, ang spelling po ng opo. Ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw opo. Na karton. Tapos dyan po opo, sa karton, opo. Nanay, hanapin po ninyo, may larawan po dyan, may picture dyan sa karton na yan, ng isang tasa opo. Ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng okay, araw sa taas. Yun po yung tatandaan po ninyo para hindi kayo opo. Magkamali sa paghahanap po ng ating opo. Rice coffee at hindi masayang opo. Yung pera po ninyo. Okay po?
2: Opo, opo, opo, opo. Punta na lang po ako, sigurado po yung naligid
0: yes.
2: Doon po sa
0: South
2: sa
0: Star Drive.
2: Robinson po.
0: South opo, Star Drug. Apo. Tapos, opo, kapag opo. Kayo po yung umiinom na, nakabili na at umiinom na po ng rice coffee, lalo na po kung Nanay Vinita, meron na pong pagbabago, may napapansin na kayo nagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, opo. Nanay.
2: Okay po, okay po.
0: Maraming salamat okay, po, Nanay Vinita. Mag-iingat opo, po kayo. Opo. God bless po, Nanay.
2: Okay, salamat din po kayo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, nanay. Okay, mag-iingat po lagi. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Thank you.
2: Okay po. Okay po. Salamat.
0: kaibigan si Nanay Vinita ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayun, at again, dyan po naman sa mga taga Puerto Princesa City, Palawan, South Star Drug, dyan po naman sa Unitop Mall and Robinsons. Tayo po ay makabibili po ng ating po namang rice coffee. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag lang po dito po naman sa ating numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Tawag na yan sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo ha, at nais po ninyong iklaro dito po naman sa ating po namang programa, ito na yung pagkakataon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Magandang kalusugan, ma'am po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Nanay Patria, long time no
0: hear. Nanay Patria, hello po. Kumusta po kayo, Nanay Patria?
3: Ay po, abala po kasi, Kuya Boy, sa mga survivor kasi hindi, kaya hindi ko nakatawag sa iyo.
0: Ah, okay. Ang dami po ba mga survivor dyan sa inyo?
3: Oo, katawag sana ko sa inyo, hindi talagang... Kakausap
0: po palagi yung mga nung kayo. Nako, baka nga po, maging Englishera na po kayo niya, nanay.
3: Ayun po, natuturin ako mag-English.
0: Opo, opo.
3: Sabi ko nga, gusto ko nga, kuya mo na ikaw, tinanong nga itong mga nung ito, magamati ko dito kung ano, mm-mm, kung ano daw ito, sabi ko rice coffee, kapit ako nga na ano gani, herbal. Ah, rice coffee yan? Dagos, yung ganyan yung karton ng rice coffee. Masarap ba ito? Uuka ko, masarap yan. Masarap sa Tagalog. Masarap na ako. Uuka ko. Kung sa tanong kayo ng English, yun sinabi ako, masarap.
0: Paano nyo po sinasabi? Paano nyo po sinasabi na... masarap sa Ingles yung ating rice coffee kasi kausap niyo yung mga survivor.
3: May interpreter lang kay Kuya Boy na ano kene.
0: May interpreter. Okay. Kasi magtatanong po yun nanay, is it delicious? Is it delicious?
3: Hindi sabi sa akin kung delicious, sabi ko, oo, sabi mo yung sabi ko, oo, okay ka ko delicious ang anong rice coffee. Baka bumili nga sila.
0: Okay po.
3: Sa Tagalog po, sir, ang Kuya Boy, tanaw ako nakabili. Sabi ko sa bayan.
0: Okay po. Tama po, nanay. Maraming salamat po. At sana po ay, ano?
3: Nagdala lang isang karton yung Amerikana.
0: Ano po?
3: Nagdala lang isang karton. Ayun ko lang naman. Bakit kako, sabi ko nga, yung naman dito sa loob. Yung pino naman na, ayun naman. Si ano nila dito sa loob para isama daw sa shooting. Lahat ng karton din nakita. Ang dami-dami na kakong sabi ko naman sa interpreter. Ang dami-dami ng karton na nakasabay sa ano kayo na sa shooting. Hayaan mo ang yamanay, sabi ko sa interpreter na Tagalog. Kung tuwa ka pagkakahapin sa rice cooking yan. Tapos pinakita ko nung isang sasye, ganito ba? Sabi ko ano, ganito pa ako ang ano, isang sasye. Sabi niya, tikman ko nga. Lula raw sa ano kayo. Kung sa Tagalog, tikman niya raw yung masarap. Pag masarap daw, bibili sila.
0: Tama yun. So, dapat po talaga ituloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano, nanay?
3: Sa panunisyan, pupunta na naman ako, takukuha ko ng pagkasahod namin. Tanay-sahod kami dito, Kuya Boy, bantay sa tulay.
0: Very good po. Thank you.
3: 65 araw.
0: Opo. Nanay, maraming salamat po. At sana po ay... i-introduce niyo po yung ating rice coffee lagi. Ha?
3: baka makarating yun sa ibang bansa.
0: Opo, opo. Tama po.
3: Makarating yun sa ibang bansa.
0: Yes, tama po. Maraming salamat po.
3: Okay. Pag-batik mo yung Kuya Boy, isa-sasing yun, masabi yung kumasarap, pibigyan dyan sa karamuhan.
0: Tama po. Maraming salamat po.
3: Sige, Kuya Boy. Salamat.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo, Nanay Patria. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye po.
3: Kakatapos lang ng shooting kahapon dito sa amin.
0: Okay po, Nanay. Okay po. Maraming salamat, Nanay. Bye-bye. Aking bigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan talang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products. Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Gold. DDX 500.
4: Samson Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami tong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa gabi kung gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Agod dinami rin nyo nga.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. The

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on. I
7: love Radyo Todo for the best variety of music.
8: Ino ang

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radyo Todo. Radyo Todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 na oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Buenos Dias. Maayong aga. Maayad-ayad gid nga agahon katon tanan-tanan. Ruhay. Welcome sa pagpangalagad programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Petsa 19 gun. Tabugan kara ita September dagong 2026. Ayaro ikatlo nga Sabado para sa bugan ita September dagong 2026. Aba kung aton nga huyap-huyapon hay 11 días yun lang. Agbago guman magantas rong bugan ita September ag matabok kita sa bugan it October. Rong filing of certificate of candidacy ay sa pizza 28 kon Comelec rumagahambal. May mga Comelec official kamana ko aton nga regional director ita commission on election nga si director attorney Ausan nagahambal nga magiging mot an academic kon in kaso arosang ka kandidato hay magfile it ana kara nga COC halimbawa abimana 28 29 30 hasta sa October 5. May mga nag-aabiso taabi nga mga Comelec official nga file lang ilang preparasyon ay kung inkaso por kasong hiabot-abutan matamana kurayang pag-aprobar it layi nga nag-apospon ag nag-apaschedule kung barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon sa November at 2028 ag nag-apex ko inyo karanga termino nga 5 years akon hiabot-abutan ha kabi hay aprobado gun rong layi ay magiging mot an academic ron. So, importante ay nakapile ka. Malay mo ta. Hindi ta sabon makahingabot. At hindi ta madayon do postponement mga katudo. Ay nga nga kat imo kon hindi kat imo makafile. Airo barangay ag sangguni ang kabataan election postponement. Aro barangay term city bill. Usapan ng bayan kay tatalakay hindi kanya ay ginasugid nga hindi yun mag-agi ita bicameral kasalanan ka di ka manamit mabayaran sa iyong mga

0: Richugun kuno kay President Ferdinand Bongbong Marcos. Base sa pinaka-latest nga legislative status, ha, in adapt in House of Representative Rosinit version bilang amendment sa House Bill number 10971 o nagtaliwan nga September 16 at 2026. Ang tanong, nakaabot yun baga kay President Ferdinand Bongbong Marcos? Ay bati ko sa Lunes kuno na napag-apirmahan. Bati-bati ma lang, ha? Uwa pa ita siguro. Pero hara, ro election lawyer nga si Makalintal ay nag-file it petition asking sa poder ag power it presidente nga ipabito na ta arurayang bill nga nagapapospon ag nagaset ko termino it barangay ag sangguni ang kabataan election. Daya para masaklap kung pamatian ba nga ni President Marcos. Ro hinyo nga ra. Ro petisyon ni Makalintal. Nga ibito. Aro rayang bill. Abo abing bagantayan masyadong magulo eh. Nga ni uwa man it may maduga, di ba? Kung halimbawa nga sundon nga ro Comelec hay nagpapanaog ta kuanda nga election ban kupit sa 18 agro mga masunod pagid niya mga schedule of activities ay iimposar pagid doon ita Comelec. Pero tao kundo mga teacher nga ra hay ha training yun para sa pag hands-on kung smooth and orderly and the peaceful election. Sa ubaga, kundo mga baluta, hapahaom yun. Ma-inspection yun, mag-hasilyuhan yun. Pero mga polling precinct, hapahaom yun baga. Pero posting it mga listahan ding dong kung mga pangagan. Pangagat buhi at pangagat patay. Ay, siyempre, Nobyembre 2. All Souls Day. Ah, bali piestat kagagro eleksyon mga katoto. Pero piestat santo uno. Pero piestat kagag dos. Ay mauro eleksyon. Doyon do mga gina-anticipar naton nga ginabantayan, ginapamatyagan mga katoto. Ganero advice it pila ka mga Comelec official.
1: Usapan ay nandiyan.
0: Magpile.
1: Kulitan tawanan di mawawalan.
0: Ah, magpile it certificate of candidacy.
1: Mga seryosong
0: in kaso por kaso matamanang maabot-abutan it postponement nga kon abi ay mapermahan.
1: May mga
0: aywa mataron magiging mot an academic mata. Pwede matanin yung pabayaan do inyo nga COC sa opisina at Comelec. Importante haom. Ay paano kung uwa ka kapahaom, mag-aabot-abutan ka. Agmadayon, tagaliro election, nagwa ka timo kapail ita certificate of candidacy. Kundi nagnganga ka sa binit. Pero yun malang haro aton nga nakikita sa mga reaksyon it mga Comelec official.
1: Kasi takot sila.
0: Iya sa Western Visayas or sa Islat Panay. Pero bukod niyamang ha, itiya sa Panay ha. Pati man sa may part it Luzon, may mga mauron niya mga komento. Pero anda nga mga Comelec official mga katudo. Sa kabilugan galiit aton karanga pag ililimaw. I-check naton sa hindi magbuhay haro report ita pag-asa. Bayad yung ani dayang aga-aga nga ra, mga alas 4 bago kita nanao. Ay nagalinagatik pero atong bubungan. Pero pag panaog na akon ay salamat na akon sa Ginoo uwa yun itugan. Sangkiri lang asaw-asaw. Imauron nga nag-amat-amat kita itsikan. Paagtorya sa broadcast center para nga ni sa aton nga regular nga programa makaroon nga adlaw karita Sabado na pagpagayag it programang Todo Birada. Tapos tayong do tropical depression nga si Do Juan. Ah, si Do Juan. Nayaro anang international name. Si Do Juan. Si Do ag si Juan. Ay Do Juan. Akon imo nga billing kito. Kamusta ro habagat?
1: Di makapagsalita.
0: So, may LPA pa?
1: Nandito na si Idolo.
0: Kamusta ro rainfall advisory? Abi i-check anay naton si Katodong Veronica C. Torres. Ro aton nga weather specialist, no? Direkta nga naga-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Okay, unahon ta na ya, imbukada nga balita ha.
2: Rancho Todo Live Report. Report.
0: Oh, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Veronica. Magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na ang pinakabagong balita ngayong araw ng Sabado, 19 sa araw ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong bagyo at low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung una nga ay si Bagyong Do Juan na kanina alas 3 ng madaling araw huling namataan sa layong 2,000 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi naman natin ito inaasahang papasok pa ng ating area of responsibility at walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala kahapon, yung minomonitor nating low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay nag-dissipate na. Gayunpaman, kahapon rin ay may bago rin tayong minomonitor na low pressure area sa labas naman ng ating PAR. At kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan na nasa layong 140 kilometers sa may south ng Pag-asa Island, Kalayaan. Itong low pressure area na ito, napakababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman ay wala rin naman itong direktang epekto sa anumang parte na ating bansa. Ang southwest monsoon naman o habagat ang patuloy na nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon or sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon at Visayas. Nagpapaulan nga rin ito sa ilang parte ng nabanggit dating lugar. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin na magiging maulan sa lugar ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na rin sa Palawan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. So asahan nga natin, mas mataas yung chance ng mga thunderstorms sa may kanlurang bahagi ng Luzon area nga po, kabilang na ang Metro Manila. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. So yung mga kasamahan din natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. May tomorrow, nakikita nga natin na posible na sa Palawan area na lamang maging maulan. And then pagdating ng Monday and Tuesday, posible maging maulan sa may Occidental Mindoro and Palawan. At pagdating ng Wednesday, posible gumanda na ngayong panahon sa Metro Manila at buong Luzon. So since that is a 5-day weather outlook, ay posible pa rin ito magbago. Kaya patuloy na mag-antabay sa mga ilalabas update ng Pag-asa. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas and Mindanao, asahan nga rin natin yung maulang panahon dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat sa may western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa lugar ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ating inaasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. May tomorrow, nakikita nga natin yung pagganda ng panahon sa Visayas and Mindanao at pagdating ng Monday and Tuesday, posibleng maging maulan muli sa western Visayas, kabilang na nga ang Negros Island region at pagdating ng Wednesday, asahan nga natin yung fair weather condition muli sa Visayas and Mindanao area. So, kagaya nga na nabanggit natin, mas mataas yung mga chance ng mga thunderstorms, lalo na sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao area. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa may Cagayan de Oro at Davao ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagi na ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:55 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa basa detalyadong impormasyon, visit tayo na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-uulat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Nabatian ninyo banwa haro komprehensibo, detalyado, bali kompletos rekados nga balita, no? Si Duhuan ay aktibo imaw nga tropical depression o kon bagyo, no? Ugaling uwa patay mo makasugod sa Philippine Area of Responsibility. Sa sirkulasyon, sa red line, iyatay mo sa ibabaw maagi. So kung iyay mo maagi sa ibabaw, nga uwa makasugod sa par, so uwa kuno kitap direktang epekto sa raya nga ra nga bagyo nga si Duhuan, no? Pero masakit-sakit galing, may nagaikog-ikog kay Duhuan nga sangka LPA. Pero according kay Veronica C. Torres, as of this broadcast time, ay maisot man o tsansa nga ma-develop ra nga magiging bagyo. So kabay pa ha. But si Hanging Habagat ay aktibo ta nga nagapauan. Si Hanging Habagat. Dayat ang si Habagat makarundo aton nga kontra.
2: Komentaristang walang sinasalto.
0: Kunting ingat lang ha. Kunting ingat lang mga parikoy. Ha? Ruaton niya mga mangingisda, wa man it problema. Ruaton niya mga manugtanom, hay problema gila taron ay dayang arang asaw-asaw, dayang ugan-ugan nga ray uwa patara. Uwa patat ko malingking makapakipot ko nagabuka. Ha? Ro pagbasa it ugan sa nagabuka nga ugta, hay indi pata makapakipot. Basi nanuguman ding dong haro imong ginaisip. Pag hinambay na akon nga rurayang ugan, ay hindi makapakipot sa nagabuka nga gugta. Ayan. At naruhon sa dingdong ha. Basi kung ano guman nga klasit buka rin mong isipan. Aga ina kay Juan, Daddy Harley, basi kung ano guman buka rin mong isipan. Buka at gugta ay kung umagto ka mo sa mga kaganasan makaron, ha? Irrigated or not irrigated. Ay nanor imong saligan ay may irrigasyon yan iwa matubi. Ay uwa panganihi ayos, ha? Ruandang sabad iya sa banga ag iya man sa may iryat malinaw. Ay buka gilat arugan nasron ay kun saligan mo ruugan ay ayang magpinangayo katugan adlaw adlaw. Ay ro mangunguman nato na ila sa ugan pero may una matangwa na ila sa ugan. Kun may nagapangamuyo it ugan, may nagapangamuyo man it wa na ila ugan. Nga ni hay kwa nagabagsang ro pangamuyo, no? Hindi masayran kun nano man ro akong itao kara ugan o uwa. Ay ara ro pagpanagasa man it dry season condition nga mag-aumpisa sa rayang katung-anan ita Oktobre aghasta pa Pebrero raya ro masubo-subo nga balita. Ha? Mga katudo, dayro masubo-subo nga balita.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Congratulations anay galiha sa pinalanggang apo ni Estancia Barangay Captain Daisy Andrade, no? Ay matsamay okasyon nga pagpasalamat. Ha? Sa anang apo nga sangka mechanical engineer na po, no? Rayang si Engineer Fritz Angelo Andrade Orsula nagpasar sa mechanical engineer, no? Bali kunday first apo, no, ni Kapitana Daisy, no? Sa anang pangaywang unga rugi ni kanan karahay si Priya May Andrade Orsowa, no? ang si Jack Di Juan Orsoa, mga katudo, roanang nanay karahay, una empleyado no, sa Provincial Budget Office. So, sa umana, congratulations kay Prince Angelo Andrade Orsoa, no? Ay may pagpasalamat hindi na, no? Ag imbitado kita, kaibahan si Kagawad Inday.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ang naman aming mother ay matsa na promote, no? So, pagpasar sa mechanical engineer, ag promotion, ayan. 2-in-1, 2-in-1, sa kaokasyon, dalawang selebrasyon.
2: Berrada.
0: Good morning, Anay, ha? Sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo, ina sa may baybay, sa may Pudlon, sa Tabok, Takas, ag inaman sa may area ita Altamar, ina kay Toto John Briones, no? Nga maamat-amat yut gihitra ko anang mga kanding, ay kaaburo anang kanding, ag inaman sa Altamar, ag iyaman sa may Sintro Proper. Ayan, good morning kay Mr. Hill Regalado, ag kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, ag kay nung muli, ag ina sa tambayan ng bayan sa Rilo Family, sa Rilo Store, no? Ina kay nung Dolpo Morado.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ag good morning man, no? Sa mga kasimaryo ni Kagawad Inday, ay ginapatamyaw na gidpermira. Kay nung Nono, ag kay nang Pini, roatong vitamins, ha?
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning man kay Renante Bartizo, ona sa LA Public Market, sa Libakaw Aklan Public Market.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning man kay JP Magpusaw, kay Karen Mayor, kay Eric Nazario, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, no? At kay Harold Latsika Crispino. Ina sa Badyo naman siya, pero nagatanaw imaukaton sa El Nido, Palawan. Kay Catherine Suez, no? Itlaging Banuaes, no? Kay Marley Gaspia, kay Toto Roger Lucero Nagales, kay Marvin Agudis, no? Libakaw, sa Libakaw, or sa Taytay Highland, no? Kay Jopel Carpio, ag kay Ampod Glinin Torres, ag kay Nung Lini Torres, ha? Good morning sa grupo ita Hard to Get Group, nga nagajaging-jaging ngun kuno makaroon una sa may puok po.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Siguro ako maka-join, ha? Sa grupo it It's TG o kon Hard to Get kuno.
4: Ha?
0: Hard Get Man to Get, ha? Engineer, ha? Engineer X, o kapamati makundo founder, eh, no? Kay Step Joe Villaurel, no? Kay Marilyn Zacarias Igat, kay LB Pilayo, no? Ina sa Boracay, sa Pilayos Compound, kay Joel Nimes, kay Rusi Imisog, kay Midelin Villami, ha? Sa pamilya Villami, ang pamilya Bantigi, no? Ina sa may area ita Arcanhil Sur, sa may Banwat Baliti. Kay Roy Buntogon, ha? Maayad-ayad gid niya kaon kay Andro Junior Swalog, nga nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalaga.
2: Todo Berrada.
0: Kay Glinda Taay, kay Jima Kiswani, ag kay Marimi Tringa, no? Nga nagapamati man una sa may Bulwang naman siya.
2: Todo Berrada.
0: Good morning man kay Nang Hilda De Leon Igos, ag kay Nung Buying, ina sa pamilya Rotolo, no? Sa may area ita Minaleso, no? Nagapamati man sa aton karanga pagpangalaga.
2: Todo Berrada.
0: Iyan sa may temporary public market, ha? Ag sa Kalibo Shopping Center, ag kamanaman ina sa Andagaw, asa kay paring Alex Relator, ang pasabaw espesyal. O, ama akon muruan ng baligya, start at 50, ha? May 60 pisos ka matsinikaran yut baka ring tiyan.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Si Katodong John Cabecilla, naka-standby. But good morning, Anay, ha? Kay Ampod at Jinjin Mary Cipriano. Ruakon nga gwapa nga Ampod nga pang Flores de Mayo, no? Una sa barangay Istansya. Nag-monitor yun. Nagatabid yun sa aton karanga pagpangalagad. Si Katodong John Cabecilla, may report hanungod sa sangka vehicular accident, ag sa sangka kaso ita pagbuno, ag sa sangka kaso man it pagkagumot.
2: Berada.
0: Matanta na hawan, i-check taro kompleto nga mga detalye sa natabo nga vehicular accident, kasot pagpamuno, ag kasot pagkagumot.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O i-check nato direkta sa may provincial hospital, dispis kami nga mag-os-os sa temporary public market ha, sa todo bantay presyo, todo bantay supply.
2: Radyo Todo Live Report,
0: o sa report sa mga detalye, katodong John, pasok.
4: Daywa ka persona katulong Junil, no? Hindi na ito masayaran ra kung saan ka motorsiklo sandara o iba't iba nga motorsiklo ang daging nasakyan dahil parehas man na ng oras niya na nag-abot niya sa atong nga may provincial hospital o mga biktima niya at vehicular accident niya kanday Meridio Robles, 41 anyo sa pangidaron ka ranong imoroy kagabarangay Kawayan sa Banwa Ita, New Jacinto, pag-usang bilog ka ra. Imo nga ni si Alia Bautista, 18 anyo sa pangidaron karanong imore taga Sila Sirnaya sa may Banwa Ita, Kalibong ang kunsiin. Mga alas 3 bigis sa kumarusan kabi nagabot iya sa aton nga provincial hospital katulungan din sa kaisanda sa motorsiklo. Pagabot na nagkaroon sa may barangay Puok na aksidente sanda katulungan din o hindi na ito masera na kung nagsunggab na vehicular accident niya kaabir na kabutang riya aga dayang nga daywa ka mga biktima. Haging kabuliganan ra katulungan dito nga gindala iya sa aton nga may provincial hospital itatulong nga taga MDRR mo tunat kalibo agro mga biktima hay nakaago mabisan na ra katulungan dito it mga nakasari-sari nga mga lastro sa anda nga nakasari-sari nga parte kang gawas nga kusiin dahil nga si Meridio Robles ag si Alia Bautista hay parehas anda katulungan dito nga nakakumpain makuriya sa aton nga may Dr. Felis Tumbukon Memorial Hospital. Ngayon, hindi na, masaya na sa kay Katulong Rinald kung sangka ibaan sa nasa sangka motorsiklo ra o kung iba-iba nga mga motorsiklo ra ang naging nasakyan nga ra ag sandara nagkasunggaban o naksidente sandaro na sa may barangay Puok iya sa may Banwa Ita, Kalibo. Nagabot man iya at mga kalauna 20 or puraso kapahapon dahil nga ng biktima at pagkahumos, no? Dahil nga na si Alejandro David 63 anyo sa pangidaron karon nimo taga barangay Dumlog sa Banwa Ita, New Jacinto nga kung siin Dumlog ra katong dio siguro sityo tara no hindi na to masairan kung sityo ra yung barangay Dumlog o Dumlog New Jacinto o kung barangay ra no. Nagabot niya sa provincial hospital dala ita hindi arare po manit yung sinton rubik ni mga pagkaumos no. Pagabot niya sa aton nga emergency room itato nga may provincial hospital katulong jidil dahil nga si Alejandro David nga naumos haging deklarar kay Morat attending physician nga dead on arrival no. Namatay kay Morat katulong jidil no wati mo kakwanda di uit kay Morat naumos kuno kay Morat katulong jidil no kabutang abir niya sa aton nga lagbok no sa cemetery no base di karon sa simenteryo di karon base sa baybay o kung siin no wala to masayre na kung siin
0: pagdai na lumos na sa baybay tabok abero simenteryo una
4: o nga ni katrungil no di ka to sa piyak kay baybay yun man nga ni to nakabutang iba ya drowning sa may simenteryo no aga masayre na itong
0: base sa may simenteryo na lugar sa binit baybay
4: base di ka to katrungil no nga kung siin dahil kayo nga si Alejandro David nga nga si Sintetris Anjas nga naumos ay wag ito mo kasalbar na katulungan yun did on arrival ito mo raya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital dahil isang ka 34 anyos man nga tinuga katulungan yun yung emor habunan ugaling wapan atong masayari ra kung sino mo binuno ra nga lugar ito sa anda nga lugar o kung sa ibang nga lugar katulungan yun dahil nag-abot iya at mga alas 9.40 o pangasun kabi eh dala ita hindi arari mo't manat malinaw rubik yung mga pagpamuno no wala atong masayari kasi natabo ra no dahil nga si Romel Francisco 34 anyo sa pangidaron karon imo taga barangay Rosario sa Banwa Ita, Malinaw nga kunsiin biktima ra imo katulong adyo it pagpamuno no masayra to do na sa report ni katulong rolera kung siin imo ra habunan dayeng ra si Romel Francisco nga kunsiin iya makaron imo may mga lastro abi mo ra katulong adyo nga pagpamuno no sa anang mga kawasan nga kunsiin dayeng ra nga biktima nga si Romel Francisco ay iya makaron katulong adyo naka-confine sa aton nga may Dr. Felis Tumbukon Memorial Hospital. Nga ni ay sangka vehicular accident to, sangka drowning ag sangka stabbing. Pero naguntad kung nagtaliwan ng mga ilinuras, iya sa ato nga bilog na probinsya at kanyang mga biktima, ging pangdala iya sa ato nga may Dr. Felis Tumbukon Memorial Hospital. Maadto lang kita sa mga nakakonfine makaroon niya sa atong provincial hospital katulong nga dito. Sa surgical ward nato may 45 ka mga nakakonfine. Sa pedia wards nato may 56 ka mga nakakonfine. Sa atong nga OB wards may 120 kananay ag may 26 ka mga aron nakakonfine. Sa atong nga female wards ito sa may second floor may 70 kananay ag may daywa ka mga aron nakakonfine. Sa atong nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga bati aron nakakonfine may 170 ka mga nakakonfine. So matotal na sa kabilugan katulong adyo din no kay bahan ro ICU ward agro isolation ward may 435 ka legal age ag may 28 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine makaron iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulong adyo din no nagdiretso kita riya sa masako-sako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market sa makarupang oras sa adlaw nga Sabado gaya man gihapon katong Jilro atong isda makaron abundan kita pagabot sa isda makaron nga nagaabutan riya sa sundit atong nga merkado publiko ro ibang ani nga mga truck nga naga biyahe no sa iba't ibang probinsya wa pakaabot katong nga Jilro pero sa nagahuwat-huwat kung ano ro nga isda nagaabutan riya ag kumpila ro presyo isda riya makaron sa sundit atong nga temporaryo nga may kalibo public market may tiyaw riya baka na mero tiyaw nga ra alin ito 80 sanggato sa 140 kilometro tiyaw mata depende ba siya agkot tiyaw may mawagkot ato yung nga 140 nga ra yun manami ta sa ingon ra no galing parehas malang na manami sa ingon no galing depende siya agko no may durado kita riya no may durado pa nabili niya kay parang jodji iya sa akon nga likod halin ito sanggato sa 120 kilo it durado. May lawayan kita riya, baka namin lawayan, no? Kasarat, tiyag ko, lawayan nyo na, 190 kilo. May gurayan kita riya, halin 180-200 kilo. May asa-asa kita, kung namin, asa-asa nga na, maas patra, buksan na rin, parehas lang da nga, presyo, 140 kilo. May pusit kita riya, 160 kilo, ay paring Roger, no? May assorted, ha? May assorted kita riya, 130 kilo. May dugso si parang Roger niya 140 kilo. May danggit pa niyo, may iba may danggit as parang Roger niya, brato ta 140 kilo. Aga o tabi, medyo iba tanga klase danggit na, pero may danggit, ako nakita ko susunod nga tag-aton kita nga danggit niya 300 kilo no. May pirit iya, may pirit iya 200 kilo. May tilapia niya 140 kilo. May mamsa kita niya 350 kilo. May lapis-lapis riya, 160 kilo. Rualoy nato riya, 160 kilo. Rubantalaan riya, haya kay Brother Rimon, kanami rabantalaan riya, 350 sa 360 kilo sa ato nga amigo riya, may bantalaan mo. Sandaro ga sa abit bantalaan riya, sa sundit ato nga kalibu public market. May tangigi riya, kay manang nga tangigi, 320 kilo. May bisugo riya, 200 kilo. May salmon kira, katulong nga dyan, kanami ro salmon nga no? 220 kilo, tulisan riya 80 kilo, rupakan riya, ay brother nga pakan, karami ka dyan, bas para kaya ko, 140 kilo, may durado man si brother Rimon, 200 kilo, matan na kay tingnan na riya gabligya, ratong makapin na gabligya at matan, 140 kilo, tangigi, rutangigi, tanga, katulong judil no, sa akong classmate, may tanga riya, 180-200 kilo, ag may maya mara ako niya nga classmate tag original tag maya pula tara aya 300 kilo no araya ro mga isda nakasari-sari nga mga isda nga nagabutan riya sa sudit aton nga merkado publiko no paabot sa bangus abunda man kay tagyapon sa bangus no depende ta sa angkot bangus so inyong paghahaon makro sa adlaw nga Sabado may ginapakas kita molinto kar nga bangus ay 120-140 kilo pero tagatong pwedeng sa bawa no. Magalit ko kay Kapitan Rio Fernandez, laki porkis dinner kay Ma'am Nining Tolentino. Kay Bro Jopel nga nagabunlis sa Natbangos, no? Kay Manro na kayping sa Narot Rundilin Bunlis Bangos, ay 180-220 kilo. Kanamiton tarot klasik Bangos, pag 240 kilo, mga tatlong bilog na, dahil yung kilo, ano? Kanamiton babako, no? Nga niya, pili, at akamu, kung tiyag ko nga Bangos, rin yung pag-aon makaroon sa adlaw nga Sabado. Atong tahong 80-100 kilo, ro atong pasayan riyan, mga ko natong pasayan, 300-350-400 kilo, ito atong nga pasayan riyan, no? Pagabot sa karne, abunda matagyapong kita katulungan yun, no? Maghalin sa karne nato, manok, no? Ro atong nga dress chicken, agra atong backyard, ay 200-210 kilo, ro aton nga native nga manok, baka nami ito ro mga native nga manok, kagasood ro na o. Mga binilog pa ro native nga manok, pero limpyo no. 340 ro kilo nagburubara to, kung nasang una abiga to, rato nga pankara, 380, makarang nag-340 nun lang no. Pero kabot ro parsi karnit manok, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Tama naman do karnit nato ni baboy, eh, sa atong kaapin no, rato yung permigina interview no. Abo rana nga, baboy makarang karnit nato na yan. Magaling nga sa print eh. Hasta rito sa pinakalikod, abunda ta kita karne yo, abo. No. Aton nga kasing purtsa aglimpo, kay 300 hasta 320 matagyapon ro kilo ro kababo, ro patsi kanit baboy, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at kamo no, inyong pagsisigro na, pang sweet ham, pang ilaga, pang binuguan, o ano man ro, karne naton riya ita karnit baboy. Kama naman do karnit baka no, baka ganwa nga ro no, aton nga, baga, pamilya Romero no nga ayagit sa unang latok ni Katrungil sa printing sandara aron nagasalablay ron no karni nanda ita bakag anuang Katrungil no kababo akanam ito nga pula lang Katrungil no hayra na karanga unod Katrungil hay 420 kilo pero kababo tro parts si karnit bakag anuang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili at kamo kun ano gusto niyo haon makaron sa adlaw Sabado no pero sipre wat klase makaron magpasabaw-sabaw ri makara ato nga pangataho no, ato nga gaon, pangginuguan, sa parto karina to't bakal anuang no, ato nga mga amigo rin, kapuro kami kararana ng pamilya no, pamilya Romero, yung abrigat karina, asta nito sa likod, si paring totong ni Pumusino no, hara naga, anang karni maria, anang latok, may mga baligya, mansandang mga karni baboy no, nga thank you, gi kay paring totong ni Pumusino, nag-init-init rato nga tiyan no, sa pangpabakod ko nga kape, ano, pagpabakod nga kape,
0: alin kay paring totong?
4: Yeah.
0: Ay mas gabakod tamaton doon kung mas gabakod tamaton doon kung may sabaw.
4: Oh, yan ganun si Pareng Totong. Ano ganun ma'am nga kapihan? Meron. Ha? Ay, kay Sharon.
0: Kay Nini Sharon, ang pinakadapis nga kape.
4: Sharon, oh, Sharon nga kapihan, oh, pang pabakod ko na katulong nga judo dito, pang ano, makon na magabakod ka ta? Ay Santon Plus katulong yun. Raton yun nga advertise ginagawa ko natin. Santon Plus ro ano ka akong naging timpla. Ay pang pabakod ko no. Ay may bakong makong. Kung gabakod raton nga awas ka na. Ay mayo. Maluwiwaron raton nga lawas katulong. Pang pabakod no. Santon Plus no katulong yun. Kay Bando. Ano natin nga mga kape natin ro na no. Nga na pag-abot riya. Haya no kay Sharon. Makape ka mo kung riya. Ay abo riya ro ano nga pang pabakod. Rana ko. Ay nagalingkod ganin riya. Nagainom ay chape no. Pag-abot sa aton nga mga gulay katrong dinil wa katat problema no o ay mam baby Magallanes sari-sari store oh. Kompletos Ricardos kababo kompleto ron at mga gulay ang iya di kara sa pagsakan area ira mga ginabugkos-bugkos nga mga nakasari-sari nga mga gulay no makabakal kamo 20 pesos ang bugkos panglamhay ninyo sa inyo nga mga ginagaha nga mga suwano pagabot kara sa kilid daton itaton nga pisiksyon di kara nimo makita tanan ro naga ginasinsin ag mga ginatagtad nga mga gulay sa inyo dinhi ron puso ano mga puso itsaging no ubad ubod kamansi gangka na mahilig mo maggamhay karon ay di kararon sana nagatantad sa kilid mismo taton nga physician para mo titiko sa pinakadulo ina di karon kay mamalapan nga mga sari-sari nga mga binilog-bilog nga mga gulay sa inyo ninyo kun anong mga gulay mga binilog-bilog karon ang di kara sa akon nga ginatindugan sa akong aprinte kay ma'am Bibi Magallanes sari-sari store. Kompletos Ricardos adtong kamo unang ato unang pwesto ron anaron rung puno ron ag dikaras katunganan kay paring mong sa baliro nga drive physician ang pinakalikod no sa likod dito ato nya kilid dito ato nya mid section dikaron do nagabaligya ag nagakostos it payo kay say dato do atong kalibunon mahilig magaha it kinayukan kani agud indi kamo magtarang sa likod gilang portion dito ato nya mid section na nakahilira sa daruna naga nagasigir ang daruna di karon nga kuskus ang puga ita gusto nyo kamo mataga puga may na di karon per kilo lang katrunga jud no pagabot di kara sa aton nga mina building grocery section suwalog sari-sari store na gasigabong kita di karon no nakatabo kara Heroy Buntogon restaurant pangmasa ro presyo lang problema kanami tundula sa Heroy Buntogon restaurant na pagkabati kamo runa nga gasigabong runa ro programa todo birada harundo restaurant ni Roy Buntogon restaurant tabok na karon ay suwalog sari-sari store totoo Andro no na suwalog junior no nagapinamati sa dapat karon na sa aton nga programa katulong no? Pagabuti kara no sa bagsakan area Jocelyn anang bugasan ni ma'am Jocelyn Adok no dali pagpagwa pang nimo panto di kara sa may bagsakan area di karon nakahilira ro mga nakasari-sari ng mga kakanin katulong ajudil mga processing products kakanin ba kan namiton runa do pagpagwa ni mo kato
0: katulong John bago ka magtakop ina pulsuhi abi da indo ibang mga negosyante ay paalin ta maton da indi man gali maton kamo basta-basta kahalin na indi kamo matakdat kuryente
4: na do yung katulong bago lang gid ang ako katulong gid istorya ta ato mga negosyante sa physics yon na sir ay sano kami ron sigurado nga makahalin dahil siyempre, pilang beses yung nabi natin katunggil na ginabroadcast rin nga, makarang pritsa, makahaling ka mo, makarang pritsa, makahaling ka mo.
0: Problema dating ginatanaw natin, do construction, di ba? Makaroon, kuryente o taro problema at mga negosyante, hindi kuno sana matakdan-takdan.
4: Doon yun, katunggil, doon yun, naging sabat ko kanda. Paano ka mo makahaling dito? Hey, hindi pa ka mo matakdan at kuryente. Ha? Madum, tarin yung lugar dito, sa itong building dito, kadum. Ay kung wakamot ko rin, hindi pa kamo rito makahalin, no? Gani pamulsuan tayo pag hidro ng mga negosyante rin ako nga dyan, no? Agad masaira natin, Rwanda nga, sentimento, dahil sanda man ra, nag-kuan man sandara katungil, nag-ano man sandara nga, makahalin yung sandara, no? Katulong dyan, no? Sa atong nga temporaryo natin nga may, di karo sa atong nga bagong kalibo public market, dahil sa anda rin pag-restore ya katong katulong dyan, no? Bawa kaabog, ita mana sir, da akong nga, abaw, kilala-kilala, gini mo katulong dyan ra.
0: Hmm.
4: Na, si Daddy.
0: Sino?
4: Aros, si Daddy, oo. Oh, oo. Oh.
5: At talubong ka, eh.
4: Oo. Oh, talubong. Kaparindahan nyo naman, oh.
5: Oo. Oh.
4: Oo. Oh, kaparindahan nyo naman, katulong adil, no?
0: Hmm.
4: Kani ay, mausik kita katulong
0: adil, no? Pasakop lang ako si Milyat Bangos, ha? Pasakop lang mato si Idol si Milyat Bangos kay Tatay Jesus.
4: Atay mo, naka... Si Tatay Iso sabi ay nagpapanindahan mo dito sumaya
0: karniha. Sakpi lang maton kami si Milyat Bagos.
4: Ato nga eh. Kano natin o, balik ko natin. Ima kapinggil, lago doon. O sila kita kung na-officialis na yan. Ito nga, physicsyon, no? Kabay pa makita natin si Ma'am Rosalie Tampos. Kaya kung iyaw ni Ma'am katulong nga dito. Agad ma-interview natin, no? Kung paalin. O haragali katulong dito. O ato nga, presidente Itmet Vendors, no?
0: Pangunta si namin kung na ano yung na problema sa kuryente. Para si
4: Pargili na Bara, katulugil
0: na. Pangunta namin, na pangunta na. Ikaw lang pangunta na.
4: Okay, Pargili na Bara, live kita sa Presidente Imaura et ato namin. Oh,
0: pangunta namin, na according maton sa imong no? Sambilog sa mga opisyal, problema ninyo ro kuryente, hindi ka mo matakdan nila sa bagong tindahan.
4: Talin, Pargili, ay...
5: Good morning, ha?
4: Ito yun.
5: Hello, Jodil.
0: Oh, yes, good morning, Mr. Nabara.
4: Hindi ka mo matakdan
5: siguro ayan oh bukod doon yung problema basta akong pamantawan yung tindahan eh beside yung patanuman yung tindahan
0: okay
5: pero kuryente hindi pwede takdan doon dahil gagas ka nito tumukin at mga consumidor nga isang bilog malaka ng bagay o yun abong consumidor ko gamit ay kung human yung tindahan niya roon sa akong pamantawan ay siguro buta ka natatikal ko roon yung kuryente dahil abong consumidor problema katong tindahan ay pinambato ng gobra. Ay, human ba sa mga lamis tagon, pero kung ako magtanaw ay mga sangdagon, di pa human.
0: Oh. Mga sangdagon, hindi pa
4: na human. Mga sangdagon, pati ako
5: matintay. Lamis na man ang para human, ako magkita, ito ako sa ngadlaw.
0: Okay.
5: So yun, nabi nga, siyempre kamo sa midyar o tunay nga public servant ay dapat ay Kamura mo sa digan niya, mag-usisa, ginaroon ikunta, kung napas makaroon na tabo. Kasi, raton ka ng mga sangunay ang member sa may daritot sa nakaroon niya mag-elam dahil sandaro si Gituri karo paglon. Matunturan, wakot no, akong ginagambaro dahil nga nga, huwag na ko nila nga masakitan sa nakakon dahil kung naman, wakot rin na magambay. Pero, situation yung tatbindor, sabi niya, pinambato lang ang bigabrigay ang mga among membro ito, no, met. Pati man doon niya nero mga manong isda, yeah, pinambato mo na iya, huwag sa sugod, yung sa squatter, oh, nga squatter nga ng tindahan. So, kung tayo mag-uoy, matanggaroon sa mga vendors, katulad yun, dahil, rin ang ginabuan, partner, no, vendors nga rahay partner man na ito niya, no, atong banwa.
0: Ngani, sa imo nga pag-assist kahapon, Mr. Nabara, bisan sang dagon, di patama human, hindi patama sailuhan.
5: Hindi taron, humandal nga nga nga tawo ay matatumbilog malang wala kong kita, ngobra.
0: Med ko ta ko nag-aubra
5: man yan. Ito siguro. Kung brown ito na to, base mga makabot ni Simberi, makon sa koon na pag-ubra. Pero kung doon yung managtatumbilog naman niya medyo, kung tawag ka rin naman na bukid na medyo patob ang kamangkamang malang ubra ni na toon. Ay, problema ta rin eh. Dapat tayo makailan mo itatong karong mga SB member dahil tanda rog buit itbanwa kay bahan ni Mayor Ron. Dapat.
0: Kasi kahapon si Katudong John, may nakaistorya nga sa bilog ni mo sa mga miyembro, no? Ruana nga paghitoon ay matsa may problema pa sa pagtakod it kuryente ro Akelco, no? Ay matsa may something kunong problema between do LGU agro Akelco, kaya nga ginausisa ko makaroon, no? Kung ano to problema, kasi importante ro kuryente agro Tobi una, no? Ro Tobi wa matat problema Akelco yang, no? Haragi na usoy pangani ro transformer nga to aging hukas una, kung si inyon kuno to ay kinahanggan to sa pagkabit it kuryente, Mr. Navarra.
5: Sa kapatang to, no, na tulod yun din ay kita tanong kung uso yun nakita niya yung mga tungaw nga sa atong hita nga may sutisot
0: kung sa bagay so
5: transformer nga bahaw ito nga bahaw ito nga kita naman ko nga dahil una aging kurangan ng daron so di ba pag take over ng dahil sa Ratas Gulf eh ang ito man daw poste at ilikol sa sugor hindi ba naman sa akat mga unga nga unga man ang makaroon ng panakaw sa atong banwa o manit mga magagkutawin
0: ang hindi man ang damadagadaga makakwat doon eh mabugat ron.
5: Hindi taron. Namata sa ibukod niya tatuloy doon kami katulad yung dito dapat istoryahan mga transformer nga ron dahil hindi tamo pati karoon ng duga ron. O sino rin yung kamo abe ka pati karoon ng duga ron. Hindi tamo duga ron. Oo, ro yung transformer nga ron. Eh, dali, so yun doon eh.
0: Okay.
5: Ano ba yabat yan? Ako ito ko no sa Naluok, buhagin butang.
0: So kabay pa ha, nga makita ro transformer nga ulit sa Naluok, ulit ito gidma no? Ang kabay pa nga, kung hindi na, maistorya na mundo taga-akil ko, Mr. Navarra, ay wagit amatod it problema kasi doon yung pagpahayag kahapon ko sa bilog ni mga miyembro una sa meat vendor, no, nga problema ro kuryente.
5: May kuryente, hindi baka obra ro ato niya, ro ko contractor ka doon, kung wat kuryente, katulod yun din. May kuryente, ito na ro niya, ako niya kalibang public market. Pero kung niya takaroon ro, instakto nga, pag-installar, baga kung human yun.
0: Sige. So may apelasyon ka sa gobyerno lokal? May apelasyon ka sa gobyerno lokal, Mr. Navarra?
5: Ay, oo, kita ron. Dapat tayo sanda. Sanda ron, ano? May gobyerno rato niya ba? Nuwang kalibo. Dapat tayo kasi kasuhon mo nanda ron. Dahil, pareho rin kato niya mga uba eh. Kung ila kita ga-harvest, dapat kitanong kita at mayan.
0: Yes.
5: Eh, paano nag-harvest ron? Iyakamon kung dapat yun napakita. Ginakita rin rato niya ng mga vendor. Hindi yung ginang sandaga sukot kay Quarterless sa mga lamisa, ba't niya balig niya? Titikit. Ay, bukod na makaroon yung tae, tamo kita, kristyano kita, dapat ay maayos man lang kapag dumaga mga, ang namang libot-liboton ng sitwasyon ka ng mga inungga ay sa atong banwa, sa kalibong nga rakon, okay sanda, or punta.
0: Okay. Sige, daya man lang matuha mo, no? Sa gamit yun sa pagtaumot reaction, Mr. Navarra, sir.
5: Okay, yan ba katulong John.
0: Okay, katulong
5: John. Okay, katulong nga John, napatihan natin ang presidente. Itatong nga meet, vendor siya sa atong bandot kalibot.
0: Kapon, ito gali si Mr. Navarra, nagtanaw rito, no, ko update, ay, pila ko, no, tatlong bilog lang rito ng atong trabaho, no, ay, paano man, mahuman, bisan sang dagon man, hindi pa tamatapos. Ito yung katulong din.
6: Ay, minatood na rin nga rin ang observation dahil nakikita na nato ito live, no? Mismo sanda mismo nga mga presidente o mga opisyalis nga ito ato nga Kalibo Public Market. Kaan to sanda rito, agod sanda man kan o pag gusto man nanda maghalin, ay paaling nga ni kung makahalin dito kung suno sa atong presidente at meat vendors kay sa Ili Navarra ay hindi patagid mahalinan katulungan dyan, no? Dahil wa mga ikunot gubra, magtatlong bilog, gubra sa kabulbahol nga rin nga building.
0: Ay paano matapos doon? Bisan man lang sa dagon, di pa tama ayos. Eh, naano ron? Amat maurutang
6: na kahilig
0: po sa waton niya sang guni ang bayan. Ro atong project monitoring committee, ro atong project monitoring team.
6: Ay, doon nga ni Katulong Dil, ro ginaapila, no? At atong riyan ng mga vendors natong riyan sa Kalibo Public Market. Dahil bawat adto natong riyan, adlaw-adlaw, doon nga lang ginapangutanan na dakato. Ako nga nasabat, hindi ta kami mismo kami uta, hindi uta kami magpinangako kayo nga makahaling kamot dahil nga rapitsa dahil tamo mismo abi nagasaligman sa amon nga ginahambay. Dahil suno man abi rito sa amon nga nasairan, ay doon mangipitsa. Ay pilang beses, bukong nyo tatlong beses nga tinamba na ito, mahalin ka mo sa Maurayan nga pizza, maghahalin ka mo sa Maurayan pizza. Kaya, makon ay tanaw na tanaton kung saan o gitaro, sigurado nga makahalin ka mo. Dahil kami, makon, hindi kami magpinaabot inyo nga makahalin ka mo, tapos napalpakan yun man. Siyempre, gasalig man sandarya nga makahalin sandarya. Hakita, abin ato niya katulungan yun din, no? Di kara sa mga latok na ito niya sa sudit ato nga merkado publiko. May pila ka porsyon yun, di kara katulungan yun nga mga latok na nagulusgang uta. Nagkalabali uta katulungan yun, no? Siguro sa basa permi, ag nagkalagabok. Kaya nagusgang uta ko din, tinuro ka ni Katon Ria, no? Sir, manay, mahalin yung kunta kami man ato horo. Amon man ang mga latok rin, nagkalausgang yung ibarya, nagkakabali yun. Gani ay medyo sentimento man itaton ng mga vendors siya sa sudi itaton merkado publiko katong dil. Naintindihan natin dahil sa sanokanda, kaabo tama sir da among mga utang. Hindi utang halos man kami katakas-takas. Ramon marang negosyo riya, pagabot tabi man at hapon, wao kita man at tagabalik riya no. Ag mag-inistambay man kami manay, ilatag namon riya ramong mga negosyo. Halos in mana nag-ano mana riya ramong negosyo, wao man at tagabalik manindahan itman sa sudi itasang mahapon katong dil no. Randag ilang karang pa mga andag ilang karang mga yung manugpamakal no makaron nga agahon hasta lang kunot mga alas 10 hasta alas 11 pinakapirsa nga may mga tao pareha nga nagabakal pag abot kunot hapon ay wa tapos gabalik kaya ay
0: gadilino
6: ug lang ang mga sir lamong mga isda nga andaw man kuno nga ilada o butang natat ice ibalik ya man pagkahapon ay sa dimo katungil pag isda o tanang nga may ice ta ibaw taro presyo sipre kun ikaw ang nagapili ag nagabakal. Kaya mapilik ang itimo ito bagong abot ng isda ro. Taglong gabas pag ita, sa atong kapit pa sa mga restaurant nga ra. Kaya gabas kita karoon na nagrapili katong jil no. At nagbakal ito yung mga iginiluhan nyo. Tangani mo na sir, nagapalugi man na kami. Pag hindi pa ubos man na ra mga negosyo riya o mga isda namon kung ano man na riya ginabaligyan namon. Pagkaaga man na abiyahi amon i-re-ice, iluhan namon ay pagkaaga iba o taro presyo. Hindi yung taro man na mahabol. Taro presyo nga to ko amon nga pagbakal ita. Para sabi baklon taramot mahal. Pag-abot man ang nahiluhan nun, hindi yung mo mabaligya man na sir, at makatunga presyo. Dahil siyempre, eh, mo lang ilang rumana nga palu, eh, mo lang ilang nga paano para mabakalagid lang. Malugi man na kami nga pagpalugi. Doon yung mga sentimento tatong mga negosyante riya. So, sundi tatong nga merkado publiko. Pero kung hamba ko kanda, hindi na kami makaroon makahambal kinyo kung saan ko mo makahalin
0: parehas man lang maton kita, kita nga blanco, no? Kung ano ro sitwasyon, ang hinuno matapos doon, naghinuno pagkahubuan doon bagong tindahan niya ron, no? Ay nagahugat malang kita itsakto nga pahayag itsakto nga promesa no para sa aton nya mga pamuyo ay basi pati nga ni kita kana dagahig man ay kokapurilan ni ron nya mana ay September mana ay October o ay October yun mga nangan eh ron kon kay Mr. Navarra mga sangdagon patag matapos
6: doyon nga ni katro nga judil noon pilang bisis labi kita nagpinangagay na hamburger nga makahalin kamot doyon nga pizza tapos wa tagali. Kaya doon rin ako niya nakuha ng kanda nga, sir, manay, nagambag ka mo makaramakarag pizza. Ay, sunog man sa amon mga kundun nga, nasairan. Ginamba ng kunyo. Pero may tabi ka dito nga na napipinggan ron ng paghali, no? Gani, haya, mga kundun, hindi kami maghambag kinyo kung saan ako mong malintan.
0: Pinapapatuob ko lang ani, it kamangyan nila ron. Katodong yun, hambaga lang ron, taga-LGU, tuuba lang ani, maton yun kamangyan doon, ay basi may sabid.
6: Doon pa sa sabon katong dyan, no? Basi may nakutkot sa daruna nga may sabit. Doon nga ni katong dyan, no? Gani ay aton pa nga subaybayan, no? Ag naluoy kita riya. Sa pagkabotan katong dyan, sa adlo-adlo kita riya, kara nagatanaw kita itong mga negosyante riya, mapamit, makapis, atong magulay, tanan aton halos nga. Isang grocery section atong katong dyan, nakakakuan, naghahamba sa nakaton nga wagid. Ay paano man ay sa adalagi riya nga mga meat section aton, agpis section, anong hamba nanda? Ay palin man na sir ay sa kababo man yari man ang mga telipapa sino pa man na riyan maadto riyan unu-una malayo riyan nanood man na kami unu-una pangaywa huwa man at parkingan siyempre iba tama ng mga tao magmasahe pamasanda riyan kabahuran na naman dublihon na rin ang pamasahe riyan nanood naman na abi riyan ang sino pa man ang maadto riyan nga malindahan man na kamon kun kumpleto man man sa mga bakal runa sa mga telipapa runa sa mga kabaranggayan
0: sa guwa yung
6: puntos man dato nga rin ang manigasyante riyan sa mga guwa man na sir ay ito naman ang malindahan mamasay pa tama na sandar samantala gatika nga tama na sandar ito sa andang kabarangayan makabakal yun sila kung ano gusto na lang mga bakon yung mga suwa o ano rin na lang gusto pag bakon no katulong nga dyan ganito yun no mga sentimento at ato mga negosyante riyan nga nagabayad sa sandar ay minatuod no kamahal tara nagrabayaran na yan randar mismong latok no gabayad sa sandar ita ticket adlaw-adlaw rin ka lang pag sumud randar nga yung negosyo riyan ginabayaran randar ag nagagastos sa sandar no gani man na sir ay medyo di karoon man na kami nalulugi-lugi pero pa na kung maghalin kami ito sa bago nga Kalibo Public Market dahil medyo mga padyapad dito ag may mga parking area nito basi di karoon yung mga kami sir makabawi-bawi o mga amon nga mga kalugian yes, amon nga ni Diyos yun, no? Naintindihan man atong sitwasyon ni tatong ng mga vendor siya sa sulit atong nga merkado publiko katulong nga Diyos. Sabay pa, no? Nagapamatir atong mga natunggan, no? Nga ni ay, gaya abiro pinakamabahol nga nagatao katong ita, kwan katulong Diyos, no? It, mga, kwan sa atong nga, atong nga LGU, no? Sa andang pag, kwan it, mga tanan-tanan ng mga peace nandariya, nga ni ay, dapat man atong man sanda nga, pagasukurtahan ro tanan nato nga manegosyante del sa buabo sa nara katong gidil Bukolat meat, Bukolat face, Bukolat ita mga goy halos tanan grocery tanan iya tanan-tanan katong gidil no nga buabo sa nara negosyante riya sa sud itaton nga temporaryo nato nga may kalibo public market ya subay-subayan nato nga katong gidil no o mga problema gid paabot itaton nga mga opisyalis ita kalibo vendors iya sa aton nga may sud itaton kalibo public market katong gidil nga kung ano gid kung maging kapalaran, kanda ka na kung makahalin sa dako, hindi pa. Kani ay gina-interview man natin roon ang mga opisyalis, ang doon roon ang mga sentimento.
0: Ang tanong, sino gedo matino? Katotong yun, ang tanong, sino ro matino nga istoryahon natin, nga itsakto roon ang information nga itao? Ah, sa side it LGU, ha? Sa side it LGU.
6: Katotong yun, no? Tama ron. Sandaman mismo karon maka-determinar. Kung san ugid minatud nga pwede nga makahalin ro atong mga vendors ang san daro pwede maka istorya it mga kontraktor no nga nagaubra ro na sa atong nga bagong kalibo public market may kaman san daro ni dahil sa san daro mga atong mga elected official at atong banot kalibo gani haya said banandang ra nang pamuyo ro sa banot kalibo nga nagatiis yon ay san daman do may power karon katong dili para nga ipaabot sa mga kontraktor nga do yon yon kinabakas-bakason yon ninyo. Dahil rato yung mga negosyante alos nagpangahayon dito sa sud ito nga merkado publiko katong nga dili no nga maanda man nga batyagan kung ano man ro mga nagakanabo riya sa sud ito nga merkado publiko katong dili dahil wala kita bisis sa bilog tanan nga ma-interview nato na hepurologi ta kuno ganda nga negosyo katong nga dili sa sud ito nga temporary yung may kalibo public market katong dili aga dahil nga balita katong dili no kinatong gikaton ita more power kope agi mo man ro aton nga gina inom no Santon Plus ba gina sponsor kato ni Paring Tutong ni Pumusino. Salamat gid Paring Tutong no sa imo nga sponsor kay imo nga Santon Plus pangpatibay kuno itawas katulong nga dito. Directamente nga nagreport iya sa aton nga may area o ba responsibility no. Magalin ito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa aton nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Yapon para sa Todo Birada. Ako man si katulong nga John Cabicilian ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Abo gid niya salamat ha kay katudong John Cabicilia direkta nga naga-report no sa Provincial Hospital sa natong kaso ita vehicular accident agsa kaso nga to ita binuno no agsa kaso nga ra it nagumos. Roraya galing nagumos nga ra nga si Mr. Alejandro David hay taga sitio Dumlog. Pero Dumlog nga rasakop ra it barangay Tambak. Ah, sa Banwa ita New Washington. No? Aga nagasunod imaura sa meeting or sa pagaan. Di kato sa may sitio naga, no? Sa may poblasyon. Igto banda sa may likod ron ita sementeryo. No? Kaya igto imaw nagumos ang mga katodo kasi igto ro pagaan or doniting nga anang ginasundan. Good morning anay ha kay dating barangay captain Itambak no ag makaron kunta ay makandidato tara sa pagka barangay kagawad lang si Ampod Lucel Macario no so good morning ha nagapamati makaron si Ampod Lucel Macario it barangay Tambak New Washington kandidato ta kunta kuno imaura madayagan ta imaw it pagkagawad hindi yun anay magkapitan kagawad lang ay nanura no depende kung madayon o kung hindi rorayang eleksyon
2: matalinong talakayan masarap pakinggan
0: samtang sa pihak kabahin sa dugang pagidnaton nga mga balita rokaso it African swine fever iya sa Banwa ita kalibo ginakabig Banwa nga endemic suno kay Mr. Oriel Las Piñas it aton nga opisina it mau ha pag hinambag naton nga endemic hay matsaka party ut anaton ha like baga sa COVID nga ro COVID mahambag man natong endemic haman hay may mga kaso gihapot COVID pero wagon ginakahadlok eh. Nga iya, tayo mao gihapon, no? Ang mga katuto, hindi tayo mao maduga. Kaparehas ko rayang ESF, hindi man imaw maduga, no? Ay matsakaparti ko tanaton imaw pagpangabuhi, no? Iyaguta, kaya ginahambang naton ng endemic, ay una man lang imauman sa palibot.
2: Matalinong talakay

0: And swine fever, mga katoto.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay ipaidagom dayon doon sa swab test. No, i-test kung positive or not positive.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Try natin niya maabot doon ha, si Attorney Ariel Hepte at Akelco, no? Or si Mr. Noy Pador. Mangutana kita. Ay naintriga kita kahapon ko hambay nga to taga public market. Eh. Pero kung kay Mr. Ili Navarro, Presidente at Meat Vendors, o at aman at problema sa kuryente, kasi mana, kuryente ro ginagamit makaron, ha, una sa pag-ubra, at siyempre puro mana bakal dun eh, no? Made in steel, almost 85%, ha? Steel, ha? Sa isagon, yari, roaton nga kalibo public market mga katuto.
1: May punto ang bawat komentaryo. Malay mo kasi
0: malang sana nagkabit, nga source, no? Pero rutindahan, hindi makabitan. Ay, ito ginausoy. Ha? Kung igtugid man to sa stockroom or sa bodega or sa tagambaka, no? Igto sa may naluo, kay kabay pangahikita, no? So, nangutana kita sa taga municipal engineering, ginaturo kay Engineer Daniel Marte, ay imauro electrical engineer. Itaton karagabanwa itakalibo, no? Kay Engineer Marte nyo manausuya.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So ano mga reaksyon kara ni Engineer Daniel Marte, no? Paman ginaturo ka na pag-usoy nga it transformer.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay, nako Maria Kagusip Santisima sa langit. Samtang sa pihak kabahin, si Yapak Punong Barangay Hector Kasinsin uagali maka-attend sa soft opening ko Cabana Hotel and Casino tungod nga ito tayo mo sa seminar sa Iloilo. Tambay na gani, may grand opening pamana sa October 11. Ha? Basi di ka tumana ako maka-attend. Pero sa anda man nga soft opening, hay uwa ako maka-attend. Now, nagtanaw kita sa bisinidad itatong simbahan. Dati-dati ron, may tarpaulin nga no to casino, no to gambling. Oh. Hay makaroon uwa yun. Uwa kita nakita nga tarpaulin nga nagakabit sa aton nga Kalibo Katedral. Or bisan siin nga simbahan. Nga nagahambay nga hindi magpasugot sa casino.
1: Ang bawat balita.
0: Or any form of gambling mga katuto.
1: Radyo Merada. Merada.
0: Oh, aron ha, huwag kita't may nakikita yun, ha? Nga karatula sa simbahan nga nag-expressar kung andang sentimiento at andang opinion nga uwasan na naila sa gambling mga katudo.
1: Huwag
0: kita't sabatian nga kung ano pang reaksyon sa simbahan, ha? Nga nagakontra sa kung ano man nga mga klase tsugay.
1: Todo Merada.
0: Ay, kaya ka na nga hotel casino sugaganda eh. Kabahuruan na nga area, floor area nga ginabutangan it, kuan, hagampangan, ait mga players.
1: Todo Merada. Merada.
0: Oh, ayhan, ano ro palisiya? Mga foreigner yang baga pwede makahampang, mga bisita yang, ha? Yun bang, kuan, parang junket nga ma-convince it player, mabutang sa manipisto, pag-abot iya sa hotel, deposit kwarta, sugay, ano nyo pamanaw, no? Ah, mga katodo, hindi pwede rin mga lokal, ah, hindi pwede rin mga ultimo, nga maghampang, ah, huwag nga ni kita kasahit kung ano rin guidelines, itry ang pagbukas nga na, it Cabana Hotel and Casino sa Boracay.
1: Todo Merada, Merada!
0: Mahambay natin nga, pag-core license, huwag nga ni pag-core license, ah, pero, dapat, king pahisayod man sa publiko, nga hindi ka mo makawag, ay huwag ka rat magangaw nga mga aklanon. Uwa karat may magangaw nga kon mga sino iya sa aklan ay tanan niya mga player foreigner.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ha? Suno yun ha mga katodo ha? Aton doon niya bantayan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Laya roma nami, good news no? Ay roato niya gobyerno provincial nagaplano nga mag-establisar kung ginatawag nga indigenous people lane. Ha? Lane sa mga government hospital. Ang sambilog ra sa mga ging talakay sa ika-4th Provincial Local Health Board Meeting kula September 14, no? Ito sa Aklan Training and Tourism Center.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6:23 ro aton nga oras, standby katodong Rinald, standby katodong Rolly Boy Herrera, Agroraya nga mga

0: balita nga inyong nabatian ginhatod kato ni Tando I Light gaan nang may kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
2: Cheers sa barkada natin. Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve niyo mag-Tando I Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tando I Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando I Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Kapin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
12: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Southfront Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southfront Gold Coffee Mix.
3: Southfront Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southfront Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Southfront Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Southfront Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
17: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
18: Umay na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest recipe po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
17: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
18: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw ag happy 21st birthday kay Miss Sheila May Latore, no? It ginatuan madalag. Pero pagpanamyaw halin kay Merly Latore na Ilga. So happy birthday, ha? Kay Miss Sheila May Latore. Now, sa barangay Tinigaw, mayiging padagakaton nga complain. Hanungod ra sa hugom itbaho ko pigiri. May pigiri patama ko nina sa Tinigaw. Ay. Hindi ko anay pag i-mention na ro address, ha? Ay gusto ko anay nga panawon at tanawon, no? Kasi kung amat manabi, ay, overacting man. Kung amat nagapaganubra man, no? mga katodor o reklamo, pero aton nga agtunan na aga tan-awo no kon valid do reklamo.
9: Todo berrada. Berrada.
19: Good morning anay ha, kay Nanay Priming Panaga Flores nga nagasilibrar it anang ika 90 anyos nga kaadlawan ha. Ahinaga patagali, bahay paalinda, ay brown out. Pero base inamata sa naptibatan, may kuryente mataka mo, no? So, good morning, happy birthday kay Nanay Priming Panaga Flores nga nagasilibrar it anang ika 90 anyos in aga nga adlaw. Happy birthday po.
20: Happy birthday!
19: Ang sa tanan niya mga naga-birthday today, ha? Happy birthday po.
20: Happy birthday!
19: Ayun. Okay. Now, mahambag abi, no, ro, bagong liderato makaroon itsimbahan nga si Cyril Villarreal, no? Nga iba imaw, iba mataro mga dating obispo nga nag-ayagagi, no? Ha? May punto man, nga iba roan ang stand, iba man do stand it mga nag-ayagagi katupa. Kat sa iba patakitang planeta anay sa ibang istasyon, no? Ay against gidro aton nga simbahan. Pero sa makaron, di kara sa kaban, hotel and casino, mga katodo, ay uwag itakitat kung nanong hiha niho, no? Oo, matuod may permit. Raya ro purse, nga gingtawat license, nga casino operation, iya sa probinsya Taklan, rurayang kaban, hotel and casino, no? May 88 siguro imo nga guest room, 2000 square meter nga floor para sa casino operation, sa mga gaming, no, ag other facilities, no, ang mga katudo, no. So bantayan naton kasi partial po yung wrong opening ay sa October 11 do grand opening, no, grand launching itrayang kaban hotel casino. Sa nabuongan din natong information, pari man doon nag-bas-bas. Igto man si Atty. Selwyn Ebarreta. Igto man si Mayor Prumi. Igto man doon mga official itkaban, hotel, casino, mga katudo, no? Tapos, ruwa rito, ay si Kapitan. Tumawag kahapon katon si Kapitan Hector. Apang utan ako nagbukas na gali makon kap ang kasino sa Yapak, oo mana, o galing, wa mana ako makaatin idol, ay igtot amana ako sa Iloilo, no, sa Sangka Seminar, no? Taugang ha, o base sa seminar mata, hindi man aton pwedeng malisyahan, nga wa na ila, no? Nagadilikar or nagadistansya, no? Nga magpakita kita rito si Kapitan Hector, no? Sarayang shop launching, Itakaban Resort and Casino.
9: Todo berrada.
19: Bago na aming nakangawan, dati, grabe gid, kahigpit patay-patay gid ang simbahan. Pero makaroon, why na kita sang nabatian?
9: Todo berrada. Berrada.
19: Watat magain da akon nga ha, mga pader. Why takamugi na pakamagain. Do akon malang hangawa ako, wow, tama akon ako tabatian nga busi sa linkin nyo pag-abot sa Isyut Casino.
9: Komentaristang walang sinasanto.
19: Oo, matuod, kaban, hotel, and casino. Hay, may casino sa suod it hotel. Dati anay, kay Richard King, di ba? Plano, uwa madayon. May mga dati man nga nag-proponer, uwa man madayon, ay ginakontra simbahan. Pero raya naging silence, no? Naging silensyo.
9: Huwag na kung may hamatian.
19: Ah, kung may una man kamong ipaguwa ang official statement regarding kara, please tawin nyo ako kung nanurustad itaton kara nga simbahan.
9: Komentaristang walang sinasanto.
19: I-check ane nato si Katodong Rinal Banjola.
9: Radyo Todo Live Report.
19: Investigasyon it New Washington PNP sa kaso nga ratpag kay Ubos, no? Itsang kamangingisda, galira. Mamumulig sa niting mga katodo, no? Rain si David. I-check naton, direkta sa Primero Distrito sa Maykalibo PNP. Patrol, please come in. Katodong Rinald?
21: Yes, Katodong Dudel, no? May kantanan, no? Sa Latambukarang incidente kahapon, itapag kagumos, tarik kerang isang kasinjor citizen na unakaroon sa may area karaita Balong karaita ni Washington katodong gato dahil kung sin wa ganin na magagampuas ron na ikaraga biktima no nga ti ando nga nagapagilaron kita sa isinta andos katodong dahil nga resulti karaita si Todomuog barangay poblasyon no unakaroon sa banwa ita ni Washington kung sa sin based sa information naton nga nabaton no malin sa tontron ni Washington PNP katodong gato dahil kay kahapon abi pag-aumtana no ita nagto sa mga kaibahan man no nga mga nagaobra sa dating katodong Jadel kay naguli ko sa Imora no kay nagaong sa Imora nga mauli na katodong Jadel pero nasambit na lang biktima pero nakibot kinamang do pila ka mga residente ito karon sa area no kung sin ito patalimor nagpaligos no sa piyak karaga grupo kung sin may nagapagaligos man no una karon sa sambit karaga area katodong Jadel aga nakibot kinamang do pila ka mga resident ito nga may nabatian na, no? Nga nagapangayo na gara itabulig ka totoo niya dahil basi man sa papangusisa na ita ato ito rin kayo Washington PNP ang ito na natin upangdan na nga nagapangayo na itabulig, no? Oro dahil karang biktima that's why nga may isang kapersona nga insigida, no? Nga gindaridali, no? Nga buligan doon sa mga karang biktima nga tawon sa takas ka totoo nga to dahil oro sa mga karang biktima gati katura yun nagapangayo no itabulig sa pila ka mga rescover particular at ato ka naga MDRRMO katodong gadodel o galing ko wagin magagampuwas doon sa mga kaga biktima at agindaga iya sa ato
19: katodong Rinald magawas abi nga may edad imaw pero so ay tamakon kasi mamumulig imot niting no
21: ay nakainom
19: ayang pagaan nga hindi imaw kantigo maggangoy gali ay nakainom
21: nakatakay no katodong dodel no or nasambit ka lang biktima, no?
19: Pero taga Dumug, tay Mauray. Ikto tay, oh, ikto tay mo sa Tambak. Pero ikto tay mo nagumos sa kuan, magayo ta. Ikto ta sa Niting area, Nana sa Maynaga.
21: Area, ito ko ni, Sitio Rizal, poblasyon ni Washington, Katodong Tidal.
19: Sa kuan baliro ito ginatawag nga Sitio Naga, likod it sementeryo.
21: Ah, okay.
19: Oh. Rizal or so, Naga, no? Rutawag abin ni Karun eh.
21: Kaya ang utabi mo ka sa hotel, no? Na mauli uta, ayaw mo tayo na makibahan siguro, nag-uli uta, no? Ro, tayo ka naga biktima, wa talaga tayo, nga sumailo tayo, no? Nakaagitan na sa piyak talaga grupo, nga may nagpagalikot.
19: Kung baga sa hagambagunot, mga katigugangan, sin ka uman man na rin na, hanangit?
21: Ay, doon yung gidron, nahapit pa, siguro nag-enjoy, matamas kung may kilaga, matay may ito ka sa hotel.
19: Nagpagay-tagay.
21: Oh sa area naga pagaligo sa iyang pagdisang bilog so based sa information niya ginpaabot no sa atatakaragan niya Washington PNP nga ang di ba dahil nagajok-jok at mga katotong detail o galing pakakita ita rekaragan na kabulig niya ko matuunta din dali-dali ron no kay nakita na ganoon nga kapando na karga lima daw kay sanding sa papabusag na nagagaong masadaron nga mas pinagagangas lang kay siyempre sa meeting na nabi, no, nag-ubra, aga-antigo, karang mag-angoy, katutundel, pero nasambi ka nag-biktima o galing, kung ano karang mag-circumstansya, ka nagkaginabo, no, matapos nga mag-umusta na, no, o di ka nag-biktima, romantic kung pinaking sa bagay mo, no, wala ka nag-paligos, katutundel, o nano karang mag-circumstansya, na samtang iti mo sa tubi, no, o di ka nag-biktima, nga masubo-subungan, no, nga wagin nakagampuas, matapos, no, nga binawian, kita anak ko niya huwag talaga kinabuhi ka to doon dahil kahapon una it sa may banwa ka sa New Washington no? Kay Unto at Law
19: okay.
21: Natapo pro
19: so kung magmauron do investigasyon so makonsider natin nga purely drowning no?
21: Roger that katodong Jodel no? Kay may mga nakakita ang manabi no? Sa sambi ka naga insidente baseman no? Sa pagpabutsag ito ay ka naga mga otoridad na particular sa aton nga New Washington Municipal
19: pero kadasig no ay may nakakita pa binanday nagahog-ahog nga nagapangoy-pangoy nagumos nagaliag hatabang manyagi wa ta ma-revive no
21: ay kung day ginambay kun oras mo gitay katodong Jebel no
19: parehas di mo kaina di ba
21: okay na munti ka lang kita oh. Ay
19: sa kanami ko imong pagbuyot manubila gulpi ka nga nag-slide
21: ay tumiyog gid ay kan para ay kalbo abiro kan kalbo abirong bulong na kon sa kwan sa akon nga ulihi kay kapon ko sa nagapabaylo kay karito no galing ay grabe man tong waswas
19: ayaw anay ayaw anay i capital tanay sa HR
21: ay.
19: Ha
21: ay may ila sa ila sa kwan nagkabit to sa kwan nagkabit kariton dapat ko sa adlaw pag ani ay galing nagawan-ugan ay pagwan sabi nga mauwan sa amon ay sigurado kitong dagat ay rugapo kaya na parang silip karong kulay kaya nagadukot kita ka rin so kaya na-timing kita kakapaw imbis nga nakuha na itumiyogang no? Kaya hindi na makasagad sa itong gulong kaya siyempre kalbo
19: madanlog
21: pag may gapok madanlog ay tumiyogang
19: madanlog na may ayog tangon nga pulahan
21: kiyo kaya sa ito matasag nagpapagad sa silintado sa nakuha tumiyog sa silintado
19: abi ko tagpulahan pata sa imong banawang madanlog yung mataron
21: o tagpulahan eh siyempre madukot kita sa kwan sa kariton katodong jodel ay wakan kita nag-expectar nga nakatumandong
19: pero importante safe ah wag kita baldas katodong rinal
21: wag man ay wag man lang ah asang kiriti malamang nga ganog
19: daghon mo malang hiduna to sa Capitol solve yun to diba
21: may ganog
19: ito kay Sergeant Garbo
21: pagka kabo kailang gringo to katigitin ang pit galing wag
19: ito nahidlawon man yan ako kana pati kay Swalog tao kung sino si Swalog ito inapok
21: inaman sa Capitol
19: ha
21: ay nagligat to.
19: Inaman si SB member Swalog.
21: Wala sa Capitol, nagapaukoy.
19: Kung si Sarhinto Garbo, nakikita ko ta, pero wow, tabi mo, kapamaypay ka ko, ikaw tituraan ang paborito.
21: Ay, nagligat to, ay nagtawag mo ka ko, ano man, naging manay sino, manay tamad to, karag kay Sarado, wala na si Idol Judel, ay wala na himoro, ay gusto man siguro nga magguwa-guwa, kay gusto
19: pagpabaybay naman man kimaton ka mo puro nga kami maton ka mo sa siyudad niya hakgo kita tapulyos yun
21: amba na ay padagaan ko kung sa kung siya kaya nga mag-ungara para manapit pa yan
19: daga maton to sa Mabiloy abong resort ito natong dagaan
21: ay galing ay wagin man ay sarado man sa ito siyudad ay wagin naman na ron
19: ay hindi ta pwede man dagaan iyan sa sentro dapat sa baybay ta.
21: Ay, ha? Gusto rin, sabi sa El Capitan na ito,
19: eh. Ay, waman, it manog bas-bas una, wat pare.
21: sometimes, sa piyak kamayin ka tulong nga dudal, no, may accidente na tambo iya kahapon sa area, no, ita si Kimpo sa Panwagra, ita Kalibo, no, kung sin, pero na'y karagasang ka motorista, no, nga naobsumara, no, nga una sa influensya kung makaililo karaga ilim nun, nga nagamaniho ka rin sa motorsiklo ka tulong nga no, rung accidente karaga nakasagi, isa sang ka SUV no di ka na sa may area ita taken po street no sa Manuel Castalibo pangatak na alas 4 kahapon ita hapon no while nga nagamaniho no rode ka nga driver ita SUV no katodong gedel ay accidented emoral no ga sinagi itry ka sang ka motorsiklo no kay asan big sa pagpagutyag ba pagpagutisa itry ka nga di mga otoridad sa obserbaran no nakainom no ita agwa di pagaranta rode ka driver kay ita motorsiklo na uwa pa gani no itagin presentar nga driver's license sa katodong Jodel nga gipakita no sa tuwing kanang mga kapulisan aga una gani no sa impluwensya kung makainilo karaga ilim noon no sa ga matabo aro day karang aksidente no di tabi man sayran iya sa tuwing karaga nakapsel kun ayan kun iya imaw or kun nagkasugot pa sa kahapon no katodong Jodel tag after matabo aro day karang incident kay gindaga iya pero mga involbado no iya sa tuwing karaga Kalibo Municipal Police Station na matapos ka maimbolbar no sa rekrega accident ka hapon iya sa aton sa Banwa Kara Ita Kalibo. May sunog no nga natambo sa Banwa ti Bakaw galing hindi kita maka-access sa linya ita sa rekrega Bureau of Fire Protection ni Bakaw no katodong ga dedel no kun tienda nga area no kay nag forward ka ton sa ita video no una sa area ka sa Banwa ti Bakaw galing kapilang dial kita no ita numero no ita sa kagali ba copy in figure na gasto to plata no na kagali niya dito masara ito to masara ita tingkat or PC no runga komunikasyon sa katodong detail no ita ra kaga lima ka fire station na kanta na no sa ra kagila aligar sa mga sulog do ga naguntan una sa Banwa is lima ka matutaway no aton nga area no sa first district ita to kaga probinsya kay Takayan nagakipiya no asa sa kanagang Banwa ka ng isa Kalibo, aming kumatawai noong Friday night, no, katodong Jodel, sa digdo sa pagpabutsa nito sa kanagang duty day officer, no, magkaroon niya sa kanagang Kalibo 20, kay iwakas responde, noong pila na ton ka mga member ka kapulisan, no, gagin na respondian, no, kami iya sa ton sa Banwa.
19: Ay, kamusta abi si Boy Pilok?
21: Ay, kahapon na, ay, wabi ko na, ay, wabi ko na, ay, nagtrato ka ko, no, tapos ay, wakabag ko na maglusot.
19: Ay alinan mo ay may tawag ng pangangailangan, ha?
21: Ay din doon ay
19: hindi pwede natong mapaiwi, no? Katodong Rinald, alam mo naman 'yan, no? Pero inom una na ron. Pero atong gawas ay dapat natong alagaan.
21: Ay, oo ron. Mo nga ni nga. Mo nga ni nga wala nagbuhat is pagkahapon ko sa adlaw ay muli utakay.
19: Sayon mo lagi. Ipakita ko ng Timor sa kaplastik na tutan ng mga agimat na akong kahapon. Ayaw!
21: Magkaiba na naman sa pang sa kwan?
19: Ay, bukot at biyagra na. Biyagra na. Vitamin sa ag bugong sa akon niya ng kuno, sa kiri nga ubo-ubo. Pag mayad maton, boy pilo. Pag naka, ano niya ni, pag naka-overhaul yun maton si Maninoy, andam ka.
21: Ipahaumugin.
19: Ipahaumugin maton ning manami rin ang ginapabugal. Abi maton, pabatsyag kahinagay, Domingo, pabatsyag.
21: Wapagin niya ako kasi Mr. Jagang ginamba na nangaroon na eh. Oh, pero kapoy, ako ni kapon, nagpanamyaw mo kapoy, ako ni ko, may sogpon baro na mintay, eh, gawin ko, wapas sogpon doon ang mintay, wapas ako na.
19: Ay, we'll explain man, Abi, no? Kukuha niya to, Pizza 17, naintindihan mo to ni retired Master Sergeant Philippine Army, Kwan Pirer?
21: Okay, inintay man ko na eh, open man ko na eh, basta ikaw ko na eh, huwag yung problema eh.
19: Open mo itong kundi mo hi-wielding rin mo nga gate.
21: Kondisyon na napirme ang video okay nga na para kay Idol.
19: Kondisyon na video okay pero ang boses bukot kondisyon. Kaya nga naging paribor ko lagi. Ako duwa it ubo-ubo baga nga mabatihan. Ay, nano boy pilok!
21: Kada yung dugma na rung mabilo kung tumunog o video okay kon.
19: Ay nanong yun maton.
21: Ay, huwag kita na.
19: Mga king crab ina ni Ampud yun. Nanong yun.
21: Ako si Ampud kaya nag-uwin ugal.
19: Ay, sigurado na. Ay, ugaling. Hindi manabi siya nakakuan ka to. Kadumdum mo nun kununa sa Himaya.
21: Ay, nag-uwin ugal ka po ng kami. Ay, pati kon.
19: Mga bagakaon ka matbaga, di ba?
21: Ay, paborito kita ron.
19: Danggit, di ba? Kalampay. Piagot nga dayag ko.
21: Hoy, kanang ito
19: magyapot. Waman kami ni Katotong Rinald. Bisan, sap-sap lang. Tagrayang sap-sap sa suba. Manami ron.
21: Kanang ito.
19: Tagtilapya nga wat bungot. Mami man doon.
21: Kanang ito.
19: Sige ah.
21: Pati ko na kapamati, mati mo ang
19: pagpapang ay, kapamati ron, hindi pwedeng kapamati ron, kapinamati kita, pero meron.
21: Hoy, sa matumantay, pati basta mag-late-late, pati mapatos ng opisina, kung rin pwede mag-iapon.
19: Huwag hindi mo kapabatsyag, ho? Huwag hindi ano mo kapabatsyag?
21: Huwag hindi ko ron, pati ko nagkapamubungo lang.
19: Sige, kuhay mo nagkapabatsyag, kapamubungo ron.
21: Ay. Dahil ganun na yun, automatic ka nag-report na ako naman pinagkabagasinaryo na magaling sa tulang area sa Premier Distrito ay tatawin niya probinsya na itakyan sa Japon. Para sa Todo Birada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Radyo Todo, live report!
19: Abogin niya sa gamat, ha, kay Katodong Reynald Banjola. Good morning, anay, kay Nang Odi Chavez, at kay Nung Bong Chavez sa Pamilya Chavez, ina sa may area Itnyo Buswa.
0: Berrada, berrada.
19: Ay, Boy Pilok.
2: Kabatika.
19: Boy Pilok.
2: Kabatika.
19: Boy Pilok.
2: Kabatika.
19: Ay, Maria Kagosip. Happy, happy birthday, gali ha, kay Anjo Baltasar. Halin kay nanay mo, Annalyn Baltasar do pag panamyaw. Si Ampod Annalyn Baltasar. Birthday ko anang unga makaron nga si Anjo Baltasar.
0: Todo,
19: ako ang nag-birthday makaron. Happy, happy birthday.
20: Happy birthday!
19: O, di sige. Alas 6:53. Ro investigasyon it malinaw PNP ha, sa natabo nga pagpamuno. I-check naton kay Katodong Rolly Boy Herrera.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
19: O, nakastanbay o direkta sa may segundo distrito. Katodong Rolly, mga balita, pasok!
22: Yes, Katodong Jodel, no, matapos magkabatot informasyon nga may natabong nga pagpamuno sa bahay ni Barangay Rosario sa Banat Malinaw, yung aton nga Malinaw Municipal Procession nga agi-agi rin nga nag-responder sa nasambit nga area, ag sa report po aton nga Malinaw PNP, natabo rin nasambit nga insidente alas 8:15 oras kagabi sa bahay ni Barangay Rosario sa Banat Malinaw kung siya itong biktima Wagin na kilaga gidyamang, no? Si Kay Alias Ruel, 24 anos Oregon, agresidente matasabit ng mga lugar nga kusin, reported ni nakabaton o kung nakaagam ita pagmuno sa nagkakonekto nga pati itiawas, nga gindagagi man sa provincial hospital. Samtang, nung nasambit nga suspect gin kilaga man kay Alias Anthony, 47 anos Oregon, nga kusin na aresto kung aton nga mga kapatid sa lugar sa din natabo nung nasambit nga incident. Initial investigation, kung ato nga malinaw PNP nga kay bahalang nasambit nga biktima ang suspect nga nagkaitagay na hilong ng diskusyon yung diskusyonan natuloy sa politika o rin nagkailapit natin nga barangay NSK sa rin nga
19: naging awayan?
22: So awayan
19: katotong role ang naging awayan do madayon o hindi?
22: Yes, no? Rino nga ito nabungan information sa ato nga malinaw PNP politika, no? Agriya sa bato nga kailapit natin nga barangay NSK election. Ag hasta nga nagabot sa punto tumos na ang influensya at makahilong ilim nun wa nag-intindihan ay hasta ginabot na naroon anak ng siya o karang nasambit ng suspect at kinbuno na naroon na yung nasambit nga biktima nga si Ruel 34 na kung siyang nagapa o makaroon sa ospital. Sunod na nabuo nato yung information alin sa atong nga malinaw PNP samtang nung nasambit ng suspect matapos nga gin-aresto, gin-detained iya sa ato nga malinaw PNP ang subject, no? Para sa nagkasibong nga disposition sa atang padayon parang pagpatigayon it investigation it nasambit nga malinaw PNP na tuwi man sa natabo nga incident
19: sa bilog malang natama?
22: Wrong report abi ko ato nga malinaw PNP ay inigo sa party ganyan niya party tiyawas, no?
19: Multiple stabwon.
22: Oh, parang ganun. Oh. So for further investigation na katulong Judel, waton nga malinaw municipal politician ay natabo nga incident kagabi inasa barangay Rosario sa Bano at Malinaw. Sa iba nga mga municipal politician at mga reporter ng towards din matawahay, no? Rung nga aton nga siguro distrito, magiwas siya sa natabo sa bahin at Bano at Malinaw. No? Rung nga aton nabong mga informasyon at mga follow-up sa mga municipal politician sa siguro distrito kung ato nga probinsya na klan samtang sa Bano at naman siya. Paman it mga reported untoward incident, no? Hindi mo naroon na po natin yung information para sa Tudong Birrada. Ako naman siya Tudong Rulebo Herrera sa Tudong kaibigan, no?
0: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Abogid niya salamat ha kay Katudong Roliboy Herrera. Pagkakas pagid ha, birthday greetings ha. Happy happy birthday kay Jonah ag Ilia Cortez sa Tigayon. Ang naga-birthday today.
1: Happy birthday!
19: Aga siyempre Roraya nga balitaan ginahatod kato ni Tando Highlight gaan ang may kasama. Ang sa ato niya pagbalik ha, itry nato niya maabot no market supervisor nga si Mr. Noy Pador. Ang kama naman si Attorney Ariel Hefty ha, tinguhaon nato na. Mangutana kita, makichika kita kung paman nga may sambilog sa mga negosyante nga naghamba nga hindi kuno sanda matakdan ay may something pa nga problema. Ro akil ko agrong LGU ano ba garo problema ngaron ha ano ba garo uwa pagkagasugot ngaron kon minatuod gid man mayad matang klarohon dani Attorney Ariel Hepte
0: todo berrada berrada
19: gente oh problema sa harong sang dagon pa kuno bago matapos sa ni Mr. Ili Navarra ron
0: todo berrada berrada
19: ay mio Santa Garapa maloy ka korason magabalik ako pagkatapos si Jamagara
0: komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra sa idagong. Dati wa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, Bisita ka na sa PERA Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa PERA MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. PERA Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotik mo man abir imo sikreto, kapon.
8: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
9: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
10: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
14: para sa Senet Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash alley na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Si Ma'am Annabel, nag-drive AC ha?
17: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
16: Mm-hmm.
17: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
17: every
16: much.
17: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, so, tama.
17: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
16: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ang sagihapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
3: Berrada. Berrada.
18: Good morning anay ha kay brother Jaymar Carpio Julian ita plaque of the divine mercy ina sa New Washington no nga nagapamati ag suki ko naton si brother Jaymar Carpio Julian.
3: Todo Berrada. Berrada.
18: Aga siyempre good morning man ha una kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap ayan sa pamilya Reyes ina sa tinigaw nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad kay Mami Jo kay Jo Wide kay Jo Malapad no ina sa Puok nagapamati man makaron sa aton karang pag-ililimaw.
3: Todo Berrada. Berrada.
18: Ginapanawagan ro taga solid waste it mga taga Uyutorong no ay 1 week doon ko no nga uwa mabuol robasura, no? Una di karon sa may waiting shed paagto sa BIR, almost 1 week na nga uwa ma-pick up. Nagakalat yon. So ginapanawagan do taga Solid Waste Management itabanwang nga kalibo, no? Halinda kay Ray Vibes. Ayan. Ano, Ray Babis or Vibes, no? Taga Solid Waste Management, ha? Haron, ginauguhoy ko kamo una sa may Uyotorong, una sa may Witting Shade, no? Pagto sa BIR, almost 1 week na nga uwa ma-pick up rong basura ag nagakalat yon. Kabay pa nga mabatian ninyo ag ma-pick up, ag ma-aksyonan do basura ri karon. Ay kon mukon itperming si Mr. Edison Sero nagareklamo, ay may una gid nga nagareklamo, no? Nga iba, una sa may Eriat Uyotorong. Ag iya di kara sa may Eriat Siaping, no? Nga naging pigilakan nyo. Taro mayan siguro di karon, butangat at bantay. Ah, gwardiyahan or butangat CCTV, no? Ag ipatuman ba garurayang no contact apprehension policy. Ayan. Pag hinambag ni mo nga no contact apprehension policy, wauna, it may gabantay ang nagatiket, no? Bali CCTV lang ang ibutang. Tapos kung makita ka, investigahan kung sin oraya. At kung makilaga, kung si Indo address, hay padayhan dayon, no? Ita notice nga ikaw may violation. Agharo imong bagayran.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
18: So yun doon na uusogon makaroon sa Metro Manila, eh. Rugi na patuman ita MMDA sa batas trapiko, no? Dayang no contact apprehension policy. Wow, tat mga nagasita ang magpangdakop, no? May mga karsada nga CCTV lang, no? So sa mga violator, makibot yung sanda nga may nagaserbut arito itwan notice o violation. Nga ikaw ay nagbayular, dayang pizza, dayang oras, di karon sa kalye, agharo imong penalidad.
14: Berrada!
18: Ikaw man siguro iya kato, no? Obrahon man, pati sa basura. Durayang no contact apprehension policy, no? Agod, sanda bagahay, wa man manat bantayo, mapilak kita, pero may nag-aabot na galing nga notice, mga katuto, may nag-aabot na galing nga notice, no? Para nga ni nga multahan sanda, or penaltihan sanda, no? At kung hindi, halimbawa, may una kitang sugundanan, nga pwede dayon, no, nga pailan ita kaso, no? Rorayang arang mga violator. Dagon sa korte, ah.
14: May punto ang bawat komentaryo.
18: Kapanyas ba ako aton ni anti-smoking ordinance? Rugi na himo kato it mga anti-smoking task force or mga enforcer, di ba? Nga nakikibot yung sanda, may andagot ang notice. May sumon, may supwena, no? Kung halimbawa, mapailan sana itakaso sa korte, no? Mauron lang ta siguro, no? Kasi kung multa-multahan malang naton, ay maanad. Kung baga daw, nagapalipat malang mando andang opisyo ang magpinamilak it basura, ha? Hagyan malang naton istorya ra, ha? Samtang ginahugat-hugat naton kung makontak naton si Attorney Ariel Hefti, no? Or si Mr. Noy Pador. It aton karang LGU Kalibo, no? Sa Kalibo Public Market.
14: Todo berrada, berrada.
18: So no, kay Bingay Almanon, same iya idol. Kibot ka na lang, may love letter ka na. Oh. Doon ta siguro nga ni Makong dumanami, no? Ngawa bagat personal approach, pero may nag-aabot kimong telegrama, may nag-aabot kimong love letter, no? Halin abimana sa munisipyo or halin sa korte, nga nagahambal nga ikaw ay may violation. Ha? Ano, sugot ka mo? Nga mauron lang man do ipatuman? Ha? Isayod ko nga may nagapamati, makaroon nga mga honorable naton, mga lawmakers naton, mga miyembro ita sangguniang bayan, no, nga pwede nandang obrahan doon ita ordinansa, no, para mai-address doro yun yung klase ita pang dayakpan patakaran.
14: Todo berada, berada.
18: Good morning, Sir Judel. Baka pwede naman namon masayran kong pilar o kabuuan it mga OFW sa Aklan. Hamaan it 67 yata ro na mention nga kabaton active baga sanda or mga distress. Ayan. Suno kay Rhea Dalida Istores. Dindo hindi pa na akong mamasabat o si Saon Tagaling.
14: Todo berada, berada.
18: Agrorayang nagapinangutan ako release it mga government fund ay tawag ang bagarurayang financial assistance nga rano kung pwede pa. Ay may una nga mga igmanghod kita nga nagatanggop pa sa DSWD para magpangayo it bulig financial for medical, burial, or hospitalization. No? Like abi ko AX nga rano. AX automatic, wagutay. Wagutat release it AX. Ha? Durayang ana it mga tuda ay nakahold man wa man it release, no? Ay tao baga kun halimbawa kaparehas abi man ang arakanday sa table ni Jojoang sa table ni Congressman Jobin Miraflores, no, kay Governor Joen, no, ang mga katudo kun gadagagan pabagaron makaron despite kurayang ging papanaogon nya ban, no, election ban it aton nga Commission on Election sa pag-release it mga government funds.
14: Todo berada, berada.
18: O, balikan naton durayang aton nga discussion party sa basura, ah, nga kung baga sugot ka mo nga no contact apprehension bali kwan lang eh, no, awa bagat personal nga ra nga pituhan ka agdakpon, no, tikitan ka, no, like sa mga violator nga nasa basura. Or siguro mabudlay, mabahuro pundo nga pagkakinahangano, no? Ha? Sa akon man yagi nga nakikita mga katudo, no? Pero kaya. First class municipality ag si Mayor Juris parang mayor.
14: Todo berada, berada.
18: Kana, no? Kung halimbawa sa anang pananaw ay bintaha o galing do pangutana, ano rin do obrahon it aton niya mga cap or kalibo auxiliary police, ha? Maasis ron ang sa ibang mga lugar ito sanda, no? Sa mga lugar mata nga may CCTV ay pabayaan lang ro CCTV sa no contact apprehension policy, no? Sa iba mata nga lugar with contact, no, apprehension ina mata ro presensya, no, it aton kara nga mga it aton niya mga miyembro ita kalibo auxiliary police. Good morning, anaya, kay paring Arman. Ba, ito tagalimo sa Bakulod. Inakaon pari ko'y naasahin.
14: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
18: Okay. Sige, hindi ko pagbasahon na. Hindi ko man maintindihan, do. Mensahe nga ni Joseph Oquindo. Sos, tataba yung sangka kilometro tasos Maria Kagusip Santisima sa langit maluoy ka kurason kabahaba pag binasa mo maabot-abutan ka timot alas siti e medya ay Maria Kagusip Santisima sa langit hindi makontak doon si Mr. Noy Pador ano ba garo nagkakatabo man. Kung amat, madali malang man imaw kontakon. May chimpo mata nga kung mga sensitibo ro isyo, unattended. Ano ba, wala siyang signal? Or lubat? Or nakapatay? Na hindi lang talaga sasagutin yung mga katanungan natin. Ayaron, may mga gusga yun, may mga samad yun yung mga lamesa. Una sa temporary public market. Ay kon
19: either unattended.
18: Anyo ro yon. Ay Noy Pador. Ay kuan si Attorney Ariel Hepti. Madali malang man maton sira, no? Makurokoro malang man maton kamot madali, no? Ay sa Lunes ipausoy man naton si Engineer Daniel Marti, no? Kasi, kana ginaturo, aman, imaw galira ro.

0: Ay, mangutan na kita, ano ba mat problema? Ibasi kung si Engineer Marty lang ro, dagan, ha? Imaw lang bagay ro, makaturo, katon. Kung si Indura yung ginausoy nga rangadaan nga transformer.
1: Komentaristang wala
0: ito, abe, may balita. May isang ka-G.O. kono nga nagkarga. O, may isang ka-G.O. kono nga nagbuol. Ay, basi ging karga, ging buol. Ag binutang rito, ging tago to sa warehouse, sa bodega, no? Kung siya nito nakatambak man do pila ka mga kabilya, pila ka mga yero, no? Ay, kung hindi ako magsaga, si SB member Rima Ribaldo, may anara nga mga resolusyon, pasagunson nga mga resolusyon, no? Kaparehas ko pag-usoy nga tot istatwa, nga ging pagos una sa aluha, no? Nga nagabit-bit ita, nagabayaw ita, imahin ni Senyor Santo Niño, naduga man to nga hindi makita. May mga gamit man, iyadikara sa gina-construct nga nga National Museo. O, nga dapat i-inventory, ag i-safekeeping, itago, no? Hindi pwedeng i-baliwala. Ay may balita kitang hamatging dagat arito sa Malinaw.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Hamatging tago rito sa Malinaw o ging daga sa Malinaw. Dapat mausi sa anda, no? Nga ropropiedad itatong banwang kalibo ang mga katudo, no? Hay, amligan, no? Bisan matuod ging pagos nun, halin sa daan nga building, hayaan natanong gihapong propiedad it banwang kalibo nga dapat amligan at taguon, no? Ang kung nano galing ro disposition it mayoriya, sakala maghimot aksyon. Ibabalitaan natin nga ro mga yero ko, no? Mga bakal dito, igtuta, ha? Sa may iriyat malinaw.
1: Berrada.
0: Ito sa Iriyat Malinaw ay may mag-apad kita ito nga bodega sa barangay na Luok ang mga katudo. Ha? Sumauron. Ha? Suro ginahimo naton nga matawagan ko ta si Mr. Noypador kung nanuro balita nga ra, ay seryoso ra eh. Kuryente pinaka-importante. No? According nga ni kay Mr. Elina Barra kaina, hindi man man ako magpating, hindi matakdan kasi pero ginagamit matodo na gaban kuryente, gaban welding, gaban dayang mga masin nga ginagamit sa mga bakal ang mga katudo, no? Ha? Kapares ko pag buho nga ron, butangan itperno o ikabit, no? Kasi i-bolt imaw. Kasi puro tanan kuan doon eh, sagsagon eh. Pila man lang ro simento ni karon, nagpila man lang ro porsinto ro ging dingding di karon yung mga ano, hardiplex.
1: Berrada. Berrada.
0: Sinta dahi tarayang 4 nga hollow block.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: May una man kita nga nakilala nga mga hollow blockan eh. Ginaridos na daro 4 sa pila lang mga 3, no? Manifest, no? Ang mga katuto nga pwedeng iasintada ron pa ibabaw, no? Para magiging pulido ag solido man baga, konkreto man. Ro mga sidings una, ha? Sa kalibo public market ngaron niya bag-o mga katudo. O, oh, ay pilagilang roar deplay ka ron. Isandigan mo. O, oh, hipatik mo ron. Nagagtok malang ron. Agmabuka na yun.
1: Ay maagtok ron. Komentaristang walang sinasanto.
0: Pero depende sa klase tardiplex.
1: Todo berrada. Berrada.
0: O, oh, ay aron. Kung kay Mr. Elina Barra, asuay tama na nga hindi matakdan ay kuryente ro ginagamit. Oo nga, di ba si konsinyang sana nga mga source nagbuo, no? Aga para makaubra yung una, no? Pero kon sa partit anat pagtakod una sa tindahan nga para gutakana ay basi may problema, no? Nga wa pa may ayos sa aton nga LGU ag sa aton nga Aklan Electric Cooperative.
1: Todo berwada.
0: Nga ro aton nga general manager itakelko ay naga-distansya nga magsabat ag makatao itakomento mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, Anay, ha, sa mga miyembro it IPAR Aklan. Ag sa presidente kay Junicio Placido, no? Happy birthday. Birthday makaroon ni ka Jimmy, no? So, rupag panamayaw halin kay Marjeline Magsipok Placido. Ayan. So, happy, happy birthday, ha. Good morning sa IPAR Aklan. Ag sa presidente nga si Mr. Junicio Placido nga naga-birthday makaroon nga adlaw.
2: Happy birthday!
0: Alas 7:23, ayang-ayang utaradong nga ma-istorya pa naton si Attorney Ariel Hepte, no? Pero kung makontak mo imaw,

0: ipaschedule lang by Monday, no? Kung pwede imaw, agbokon imaw it masako.
1: Todo berrada, berrada.
0: Okay, dali yang. Ha? Dali yang, ha? Dali yang. Okay, bau ah, Maria Kagustita. Kanami ro atong adlaw ay. Bugtawan mo taro. May nag-send katon ita picture nga mga naga-jogging. It's TG, hakita nyo ra kaina. May mga bote rito, red horse, baso, inaywan nga mga sumsuman, no? Nakatungtong sa seawall. O, ano raya nga ra? Abaw, ah. Grabe ta, no? Matsabokon yung tatmayad. Mga panit pat mga chicherya, no? Gasalig siguro sanda, no? Ay may nagalimpyo. Asos, tamariya kagusip, ang higko, yung anong oras ba garay? Ito na ko kainara early in the morning, eh, no? Daya nga nga mga picture dong, aging padaga iya ka ako, no? I-post ko nga nira. Ipanawagan natin doon natungdan ngayon sa gobyerno. Gakalhit lang HR sa GT Port. Dapat be responsable manginginuman o wa it gahimos it agahon pa. May ga sibak ito na taga LGU adlaw-adlaw yun, ano? Taga LGU adlaw yun to. O, ay kita nyo gilang? Ay may nagasibak ko nung taga LGU, tao kong haabutan nanda. Roraya nga rang mga bute. Ag mga baso, no? Plastic. Ag mga putos it mga chicherya. Mga plastic cellophane. Nga naga kilinal hit, no? Ito sa puo ka GT Port. Ay ba?
1: Todo berrada, berrada.
0: Paungin mataman yan, ikita hamag o karon, pero do yun haiging himo it ato niya gobyerno nga magpanami. Nga i-promote nga one of the tourist destination. Tama man doon nag-send nga rakato ni picture nga dapat ay maging responsable man doon mga manginginom. Nga himuson nyo man doon inyong mga buti, hindi nyo pag-aiwanan, ay nagasalig ka mo nga may nagalimpyo. Hindi na akong maghigko ron ka mo nga manginginom nga nag-ayaw at mga buti anay una mariklamo. Ano ko tama na ro atong port nga rakay ko higko ay sino ro naghigko ay kamo man.
1: Todo berrada, berrada.
0: Abi, Kapitan Lodi, no? Ay total wamandait eleksyon, no? I-meeting mo rin imong mga tanod. Pabulig ka sa aton niya mga pulis, no? Ang kung may una kitang ordinansa nga pwedeng pagabasihan, basihan ta, no? Mangdakop. Aga bit-biton do mga violator, no? Ha? Aga dagon sa police station. Aga multahan o pwedeng ipakulong, no? Kung ano man do pwedeng pinauna kanda, no? Para himadla. Para rubalita, bagay magkalhit.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay kung magmaurulat ang isa laula, hiwat at mayadron nga pasilidad nga ginghimo katundo-aton nga gobyerno, no? Nga panamion, tauan kamot pagamasyaran, tauan kamot tambayan, ay ano taro inyong ginaubra? Ha? Ano taro inyong ginaubra? Inyot ang ginahikuan, o. Oh. Ay paano pa ron? Ikita't ibang tawon, dahil man ang ginapabugay nanda, sagi pa man kita't aktor yang kabaho man at inom o kaangso man na riyara o kahigko gali man akon adlaw. Ha, mga katuto.
1: Rentillo, komentaristang ay, walang sinasanto.
0: Maga lang ito o. Maluoy ka kurason sa nagakatabo nga na sa naga sinugod katon niya mga balita nga na makaroon niya agahon mga katuto. Sige ah, ay total kahapon po yung manaton habuksan doon ay ang isyo sa kuryente. Ha? Ang hadugangan nyo man kung mga gagusga kung nyo mga nangan niya mga papag, no? Ina sa temporary public market, ay aton lang ron niya pagkatawat ligwa, no? Nga palunisan mga katodo.
1: Todo berrada, berrada.
0: Good morning, Anay Gali, ha? Sa taga Julianas Market, no? Nga nagapamati. Ag happy 63rd birthday kay Romeo Patricio. It bugasungan leso. Ag happy 57th birthday man kay Maring Geraldine Permison sa Agila Numansia, no? Ang naga-birthday today. So, thank you, kid, ha? Nga naging binyo ra kung pagpatamyaw sa mga naga-birthday today.
2: Happy birthday!
0: Wala kita oras, Banwa!

0: maipanga naging mabinungahon, mainuswagon, mapinagaron do aton kara nga pagpanerbisyo publiko.
1: Mga nga walang boses.
0: Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dantes iya sa Radyo Todo.
1: Yun rin ninyo, di siya papayag na mag...
0: Inaga, mahaba-habang brown out ba, 5 to 6?
1: Makapagsalita, kahit na ikahita, mawalang mataas.
0: So, uwa man akot programa, uwa man si katudong Judjit programa hinaga. Eh.
1: Susigil mo na yan,
0: Domingo nga adlaw, among rest day man ah.
1: Yan ako bumibig.
0: Kapagpahuway man do among tilaok.
1: May salipo ng ginahin na hayaan basanan.
0: Standby sa masunod nga programa. Susunod na, todo komentaryo with katudong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical. Ang local version ni Dingdong Dantes nga guwapo kaayo. Ako man do inyong anchorman. Ang idol ng bayan. Ang alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog niya salamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo. Bilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Komentaryo.

0: Pagkatapos itmabas ko nga buitugan kahapon. Temprano pa nagbutlak sharing adlaw makarong agahon. Maliwalas ang panahon. Mainit mahidayto nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw guman. Natawat pribilehyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado. Kabay pangili mapatay ang mamuslo kuryente. Pero hinagas ang adlaw gid. O bilog nga klan. Alas 5 aga-aga sa alas 6 gabi eh. Di kabay pa makarong Sabado, hindi mamuslo kuratong supply kuryente. Manging ka-partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkaturid mailit na gabaga nag-aaso-aso pa nga mga balita sa Guwag Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Jet Reyes po lamang as usual. Bukas mo nga linya 268-4456. Nagabaton banwa kon may suwestiyon kamo komentaryo, pananawan, opinyon. Kon wa kamot landline, wa kamot pantelco, kabin ula kamo sa mga puntad bukid. Basta importante ah. May cellphone signal agload ka, kon may data, may internet connection ka, mas manami pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay nyo mga mensahe sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon nga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal. Unahon ta na siyempre diagat panyempo. Update arin sa Weather Bureau, pag-asa ay may bagyo sa Guait, Pilipinas. Pero dulaga pikto sa sugulit Pilipinas makaron habagat. Wagundong LPA. Pero habagat nga nagapikto sa western part it southern Luzon ng Visayas. Bahay kay Bahano nga klan. Rong western Visayas, Occidental ag Oriental Mindoro ag probinsya Palawan, Negros Island Region ag Zamboanga Peninsula. Kunamat may unang magakagakang nga uga nag may kaibahan nga pagdugdugdug. Epekto tabagat sa Metro Manila ag nabiling nga partit Pilipinas, may magakagakang nga uga. Epekto mata it localized thunderstorm. Pero posible gihapon ng mga pagbag landslide. Ay ko naman, nagabuburong kasarangan sa mabas o gabuho situan. Pariho kahapot-hapon. Samtang update, kuray ang bagyong Dojuan sa Guaitapar sa distansyang 2,000 kilometros east-northeast kung extreme northern Luzon nga may hangin, ba mas nagbaskog pagid. Nangin 120 kilometros sa kada oras na. Arawa na karanga puwersa, magapit sa sentro, bugsong nagabot 150 kilometros kada oras nga nagahugag, naghinay 20 kilometros kada oras na lang. Rohangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, so far so good, light to moderate. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, kasarangat init, nagaabot sa 31.2 degrees Celsius. Iyakaton sa aklan, kapingiliya sa kabisirang Banwat, kaliburato nga temperatura, kasaragan matinit, inagabot man sa 31 degrees Celsius. What yabod ang heat index? Pero kung namat may pagugagom, aga may pag-uugan man. Hindo ng gabi eh, dong temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga na siya de 42, ruhato niya temperatura 26 degrees Celsius, masilak sa kalibo. Rong hangin ang huyop, north-northwest, 6 kilometros kada oras, bugso nga nagabot, 14 kilometros kada oras. Okay, ruhatong air quality. Fair. Alas 8, masilak pa. Alas 9, alas 10, may mga pagpangilat. Pero pag-abot alas 11, may pagugagom na. Alas 12, may pagpangilat. Alauna, posibleng may pagbubuit ugan sa manwat kalibo. Ngani karon nga hapon, kung nga pakalibo ka mo, ay bit-bit ka mo payong kaputi bangod nga basi kung bumubo ang ugan sa kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit banwag nga mga balita lokal? Ruindig yapon matapos-tapos nga kontrobersiya. Kuray nga nga 20,000. 20,000 banwa nga scholarship grant. Sa idagom ita bawat barangay mag-aaway makikinabang presidential assistance under the socio civic project funds project. Ikahapon nabitin kita makaron padayon ng tarong pagbasa ko rin guidelines para magkaintindihan kita ano kita nakabutang. Sa ginpagawa nga at DILG nga Memorandum Circular 2026-038 rong implementing guidelines korayang BBMP Assistance under the Socio Civic Project Funds Project kong Administrasyong Marcos ay hara banwa may ginabuitan kita nga rang ginfile nga reklamo. Ayan sa day Kate Lynette Fernandez ag Desiree Camille Mostajo versus Madeline Manalo Tercido, Sekretaryat Barangay Cogoleso ag Kapitan Jose Pilben Villanueva. Agdong nang indesisyon itleso sanggo niyang bayan. Samtang wa pa matapos-tapos dong kontrobersiya sa ibang banwa, Leso, to, Rubanga, may tagangisan yun. Sa Batan to, may uli at 20,000. Sa part it madalag si katudong Jezreel mapamadalag ba karon paningayan may reklamo man sa paningayan haraguman dong poblasyon Libakaw diyang limang ka mga beneficiary kore nga lang 20,000 nga ka scholarship grant nga kagabanan kara daw apat gid sa lima hay unga it manugturo opisyal it barangay kapamilya man, it official padbanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Poblasyon Libakaw umanda. Ano umanda ino masunod? Daw hindi gin matapos-tapos. Karon, balikan daron. Sa pihak ka parte, balik kita't makato. Dayang update ko kasong ginfile ni Hermin Hildo Popoy Tabang. Versus sa dating mayor, dating kapitan, ag SB member, makaron, Bob Clyde Legaspe.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Daw sa kabuhay buhay manda. Ore ang reklamo man una sa lapdag banga, kabay pang naayos yung da OIC Provincial Engineer Bobby De La Cruzer, daya nga shoulder itlapnag, nga kabo na lang na disgrasya. Bakod niya binuhos siyang dumbagas, may halo pang gapok, waman pagpiso na, mga kasimanwa, padalian na. Basta yung binubo, padalian nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Sa pihak kaparte, base kung makamanumano ta makaroon si Aklan 2nd District Congressman Joven Miraflores, dong chairman, ita House Committee on Local Government. or si Congressman Jess Marquez ay kaibahan ni Mao sa presentation nga ginpanigayon ito sa Iloilo City korayang reform proposal revamp it local government code of 1991.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay kahapon nakita kami ni Congressman Jess Marquez nagko-kapi-kapi aga nag-uhibayag-hibayag samtang nag-uhistorya kung sitwasyon ita Pilipinas ag sitwasyon sa aklan sa mainit nga kape.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Karon banwa sa kabilugan ko aton nga pag ililiba oras alas 7:47.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resba na. Radyo, Radyo Todo.
0: Hawan-hawan ang tanong mensahe. Aga, by the way, happy birthday na kay Jackie Fernandez. Kay Jackie din, Jack. Happy birthday gid ha. Una sa Banwat di Bakaw. Ag happy birthday man sa acting secretary Toda Sangguniang. Ita Karibo Sangguniang Bayan, Mark Celorio, nga nag-birthday man today. Oh, happy birthday gid, Isbisek Mark Celorio. Kabay pa nga may appoint ka ng full pledge nga SB secretary it Karibo Sangguniang Bayan. Sa kabuhay-buhay man nga OIC kagihapon. Ano rong problema nga hindi gihapon ikaw may appoint nga full pledge nga Sangguniang Bayan secretary?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano abi, may mga albor-albor pa. May una man abi nga politiko nga may anamang manok. Matsadaywa pabintresado man nga maging sekretary mat Sanggunian maliban kay Mark Celorio nga nagapungko nga OIC secretary to Sanggunian kabay pang mai-appoint na ra. Mapilapan na rong mga plantilla position nga hindi gihapon mapilapan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agin doon ha, base makamanumano man aton si aton dating kumilik provincial supervisor Attorney Dennis Ausan. Ay matsay mo makaroon doon regional director ita Comelec Western Visayas. Karon base kung maabot natin si atong amigo manabira mabuhay sa Aklanday. Si Attorney Dennis Ausan ita Commission on Election Region 6. Kung estado makaroon ita nagapagapit niya barangay ag Sangguniang Kagugangan election sa November 2 ay umarangkada na rong banning period.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag matsawa pa nga ni gihapon baga mai-transmit sa Office of the President rong na-reconcile na nga version ita House of Senate ag House of Representative ang bill para sa postponement ag additional 1 year nga term from 4 years to 5 years nga term it barangay official ag SK official.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning man kay nung Bini Lacerna. Thank you kay nung Bini ag kay Ma'am Fe Lacerna. Ag happy monitoring sa aton nga taga 82nd Infantry Battalion Bantay Laya Troopers. Una kay Sir Dison kada kay Sir Iwag nga nagapamatigid ag kay Lieutenant Colonel Salvador Roaton nga Battalion Commander ita 12 Infantry Battalion Bantay Laya Troopers una sa Camp Libas Camp Hismondo Libas sa Banwat Banga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aguna kay Cairo kay Katodong Kirby Rebesensio alias Cairo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kay dating SB Otoy Navarro sa Villorente ginaga pamati man makaroon ag dating SB Bagto Zapata.
1: Walang ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita sa pihak kalinya kay Don Cipriano na sa Pangpang Village, Mabilo Calibo. Good morning, Gid. Kay Sir Ed Sabal sa California, happy viewing. Madam Wina Rakan Custodio, good morning man. Kay Bungsonyo sa Marikina City. Kay Jerick Rabaria, good morning, Gid. Mga taga Banwat Batan. Una sa Hibon, dating SB member, Long Long de Ases. Kay Greg Santiago sa Quezon City, good day Aklanon ko no. Oh, happy viewing, happy listening una sa Quezon City kay Greg Santiago. Francis Siniel sa Dublin City, California, USA. Happy viewing, sir. Francis Siniel una sa Dublin City, California, USA. Kay dating kapitan, Eupemio Tim de la Sena, more power, Gid Cup. Happy weekend. Kay SB Ninit Nerdy de la Sena. Wood sticker. Shout out ko no, Dr. Jones. Una sa Mabilon New Washington. Agsa Rosie, only the best will do. Anong makaibahan da eh. Sanday Wood sticker. Ag sanday Dr. Jones. Ag Tres Hermanos eh. Araw nga ni Mau. Si Tres Hermanos oh. Good morning. Happy pamati kay Richard Dalaunan. Bart Bitoon. Wood sticker. Francisco. Dr. Jones at your service. Kay Ma'am Lina Mercado, happy viewing una sa Sydney, Australia. Sa mga taga Laging Banwa West naman siya. Good morning sa mga kaigbataan sa Laging Banwa West. Alin kay Junilyn Vega, kay Janret De Mateo Salazar. Shout out kay Joselito Salazar nga nagapamatigin sa mong programa habang nagabahog itbaboy. Kay Toto Jupit Bitoon, good morning Gid. Doon na sa Yamstar Store. Arnold Dachika, good morning man. Madam Rosie Isog Sandagaw. Ako na sa Manok Manok kay Carly Tornea Santiago.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: You're welcome. Happy birthday Gid, Jackie Lynn Fernandez. Happy birthday gini ni Jackie. Pwede man bagarong ungat konsehal kasugod sa kasassistance ngaro anang daywang konsehal anang unga nakasugod konsehal sandap anda pang unga nakasugod. Matsa sa Mabilo yata ray. Mabilo Calibo eh. Basahon taro guidelines para makaintindihan kita. Bawag baga or hindi. Good morning, Gid, una sa pamilya di Pilipi. Totorex, may ginapagpamati. Kumusta itong si K. Totorex? Ayos-ayos gihapon. Good morning, Gid, sa pamilya di Pilipi. Una sa Pudlon Mabilo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: Sinya siyang dong, ha?
1: Radyo, Radyo Todo.
0: Kung available na si Congressman Joven or si Congressman Jess Marquez. Kuray nga lang natabo nga presentation ko propose amendment or reforma kung aton nga Local Government Code of 1991, Republic Act 7160.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Arong pinakatatay-tatay abi koreng Local Government Code of 1991 banwang nagapamati ay doon nagtaliwan nga Senador Senate President Aquilino Nini Pimentel pa din 1991 para 1991 pa ginimplementar dong Local Government Code abuon nga mga provision karang dapat pamuon yun pamayso na or pangbailuhan na inapplicable sa presenteng panahon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Happy monitoring anay kay Engineer Bernardo Beray Moises, Blessed Saturday man, kay Sir Mario Torreya. Happy viewing una sa California, sa San Francisco, California, USA. Now, unahon tayo leso. Samtang ginawat na ton si Congressman Joven or si Congressman Jess Marquez. Actually kan o patangani naton na baton do kopya nga ra ita complaint joint complaint affidavit da ni Kate Lynette Fernandez aga Desiree Camille Mostajo versus Madeline Manalo Tercido, Barangay Sekretary Cogon Leso ag Jose Felvin Villanueva, Purong Barangay Cogon Leso. Nga ginapasaka sa sanggunian ng bayan of Leso. Dayak part para ha, kuma kontrobersyal nga nga 20,000 scholarship grant. Runga joint complaint affidavit na gahambag. We, Kate Lynette Fernandez and Desiree Camille Mostajo, sa legal nga edad, Pilipino, residente Cogon Leso, nga nagpanumpa alinsunod sa layi. Una, we are filing this joint complaint affidavit before the Honorable Sanggunian Bayan of Leso, administrative eh. Dahil nga nga barangay official ay kapitan, sorong jurisdiction sa Sanggunian Bayan. Nga nigin paldong reklamong administratibo sa Sanggunian Bayan. Pursuant to Section 61C of Republic Act 7160, known as the Local Government Code of 1991, kontra sa barangay sekretary at punong barangay it Cogon Leso, may kaangtanan sa pagbuyot, pagmanihar, kuha na kung application for PBBM Barangay Presidential Scholarship. This complaint concerned the failure to promptly communicate an alleged deficiency sa handa ko ng application dong mga inconsistent explanation nga gintao regarding sa handa ko ng ginaligar pagka-disqualifika anang disqualification and the failure to appropriately address our concerns after the matter was brought sa attention at barangay official. Sandang daywa ko nora nag-apply for PBBM Barangay Presidential Scholarship. Pero una ha, sa kabuabo, ha, ganang-ganang nagareklamo, parte sa scholarship grant nga ra, ita national government, Leso lang rong may gin-file nga formal complaint. Actually, sa Cogon Leso gid nag-umpisa rong tanan. Bago rong mga kamaligan nga ron, mga binturansa, mga Briones, nauna ko ta actually. Aga, hindi lang basta-basta nga sa mga Facebook, kundi nag-file kita formal complaint sa sanggunian ang bayan. Reklamo gid nga ni administratibo. Cogon Leso gid kita. Rouna-una nga nag-umpisa ka ra.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sino sa joint complaint affidavit, nag-apply ko na sana sa PBBM Barangay Presidential Scholarship. Sangka Government Educational Assistance Program nga nagataot na financial assistance sa kandidat niya 20,000 sa kwalipikado nga student beneficiaries. Prior ko na sa submission ko ng requirements, nag-attender sa net meeting ko June 22 regarding sa PBBM Barangay Presidential Scholarship. During sa meeting, gininpormahan sanda, ha? Ngarong barangay would first verify na ko no whether a third year registration form would be accepted kung batunon dong a third year ay may kwan eh. Kung what fourth year po ini third year ko na eh. In compliance with the guidelines requiring applicants to be incoming fourth year college students. Considering that we had not yet enrolled, kurin patanga pang orason, orin adlaw. We were further informed that another meeting would be conducted. Agud niya mag-update ko no regarding sa nagkakaigong registration documents. Ngay ga-submitar, ugaling ha, sunokanda, we did not receive any further notice. What sa nakabaton pat notisya or update regarding sa result verification o schedule nga follow-up meeting. Ko June 23, 2026, nakabawasan that documentary requirements that were available sa anang eskwelahan on 24 June 2026. Yes, tato it San Juan, Ikalibo, June 24. We subsequently learn later that evening, ngarong barangay sekretary, ay na i-transmit na rungagan ag dokumento lima ka mga aplikante ko no, nga nag-submit ka ng requirements earlier that day. Bago rong transmission, itngagan ang dokumento. Wa, ginsanda pag-informahi. Ngarong submission would already be forwarded ko June 24, 2026. Neither will we advise kung specific registration documents nga pagabatunon para sa aplikante who had not yet officially enrolled. Kuagahon it June 25. After completing and organizing all the documents, so, nakompleto na dong documentary requirements nga available kanda, personal nga gin-submit ko mga nagareklamo ra ng application documents sa municipal hulit leso through the prescribed process. Bago gin-submit kuno ra ng dokumento, our requirements were checked gin osisa twice gid, hindi lang once, twice by personnel of the Leso Municipal Office. Pagkatapos ng dokumento gin check, ginambagan sanda ngarong andang submission ay kompleto ag eksakto. Ko June 30, ruan ako ng dokumento ginbalik sa barangay sekretary. Halin sa munisipyo, pagto sa sekretary at barangay yun. Despite the return of our documents, we were informed that one of our submitted documents kuno allegedly kugang sa required official stamp. Haling official stamp gilang kunorong kugang.
1: Todo komentaryo.
0: Nakadali manangani ra.